Hindi ka mo pareho. Kaya kung pareho ka mo, ang iya na nga pagtanaw, say, nagaisa. Amo na nga may mga members, mga utod, kung kaisa nagagwa sa church, way nagabuylog, kaya nga aman, hindi sila conforme, hindi sila magupod. Ti, piliton mo ginasla, hindi mo na mapilit. Say, hindi mo mapilit, kaya nga handom yas ang natawag unity, it is essential for what? For progress. Ti ko ng church wala sa unit, papabili lang ta para lang mag-isa, pero wala sa progress. Oh, kung mag wala man lang siya kag ang church, ang organization mag-progress. So padayon, di ba? Kaya aman, amo na ang lalabuton sang natawag unity. Nga ang desire ta sa ginatawag progress ang church, progress ang organization, progress ang panimalay. So ikadua, it is essential for what? For partnership. Oh, partnership. Dira mo makinanglanon ay partner kami sini, kay pareho kami sini. Pero kung hindi sila mag-unite, makonsider mo nga partner? No. Diba? Sa church sa moman, sa church, importante ni because ang church, hindi niya ministry sang pastor, hindi niya ministry sang isa katao, ministry ini sang kabilugan. That's why ang ministry, partnership. Amo na si Paul, partner niya si Timothy, si Paul, partner niya si Barnabas. So damo siya sang partner kay nga aman. Partner yung mga members. Why? Because ang ministry partnership ini kag that's why tungod sini ara ang natawag unity. Mga utod, simple. Kun hindi siya magupod kay nga aman, hindi mo partner kag hindi sila gusto magpartner sa imo. Amo na may mga members kun kay isa nga why ga unite. So, why ko na ginapilit? Kaya nga aman, ang ministry ay partnership eh. Oh, partnership, isahan, builugan, ang organization, amo man. Kung hindi sila siya mag-upot, hindi pagpilita. So, kaya nga aman, ang ministry, ang goal, it is partnership. Ikatatlo, it is essential for possession. Oh, amo na nga importante ni ang natawag unity. Amo na nga sa church may pastor kag ang pastor leader kay ang pastor nagginbutang sa Ginoo, di ba? Amo nang posisyon from the heart of God, indi tanan sa simbahan pastor, may mga members, may mga laymen, indi sa tanan, indi sa organization, presidente, chairman, di ba? Pro nga anangin leader na siya because nga iya na timpo or panahon mga hinigogma. Ti amo man na siling pa kunsi ano pa isa ka senador naghambal, hulata ang imo time. Oh, iba niya ti nga gailinaway kay gusto sang posisyon, gusto mag Senate President, gusto nga mangin Blue Ribbon Committee Chairman. Kita mo anong nagkakatabo karon? Ti na iya nga mga practices indi tana pagsundon sa simbahan, indi tana pagsundon sa mga Christian organization kay nga aman. Say, ara yang Ginoo sa aton. Di ba? Arang Ginoo sa aton. Oh. Pero ano man ang posisyon sang tao subong, agi lang na tumbaga ni Hitler kung ano kabantog si Hitler. Di ba? Mga bantog ang mga leader sang una. Oh. Say, sa kay nga aman ina tanan temporal lamang. Say, but remember mga utod that leadership or unity, it is important, no? It is important for progress, partnership, and possession. Gani mga hinigugma ka mga utod sa Ginoo, aton gid talupang don. We must practice unity in the church because it is essential. So the enemy of unity is jealousy. The energy of unity is Jesus Christ. That's why kung gusto ta nga magaluntad ang unity sa isa sa church, we must embrace Christ in our heart. Salamat gid sa inyo pagpamati sa siningaga, ang inyo alagad sa kanginan, Pastor Francisco Gamusa sang Lakasliana Fundamental Baptist Church nga nagasiling, kabay ang Ginoo magpakamaayo sa atong tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Latin Memory Verse, mga bata. Sa liwat, ari naman si Teacher Kat. Mga bata, ano ba lang ang mga butang na nagakatabo sa imong kabuhi na makahatagid sa imong sangkalipay? Siguro kung may bago ikaw nga school supplies, bago nga bag, bago nga sapatos, bago nga uniform, bago nga mga kagamitan, or bago nga cellphone. Grabe siguro ang kalipay nga imo na batsyagan. Pero balaan mo bala mga bata nga sa aton memory verse subong? Nagahambal mga bata kung ano ang matuod nga kalipay kag kung sinugid ang naghatag sina. Ang aton memory verse mga bata subong adlaw makita diri sa Bible. Ang Bible mga bata puno sa Ginoo nagasugid sang kamatuoran gani dapat naton ina patihan. Ang Bible nahati ni siya sa dalawa ka part, may Old and New Testament. So this time our memory verse makita diri sa New Testament sa Book of John chapter 13 verse 17. Silingya diri mga bata o, if you know these things, happy are ye if ye do them. Oo mga bata, ang aton memory verse nagasilingya diri o, if you know these things, siling sa Bible, ang Ginoo mga bata naghambal gid sa Bible or sa Biblia nga kung ikaw kag ako magbasa sa iyang pulong, tunaan ang Biblia mga bata, imo kag akon mahibaluan gid kag makita kung ano ang gusto sang Ginoo nga imo kag akon himuon kag kung ano ang gusto gid sang Ginoo nga hindi mo man dapat pag himuon mga bata. Kay silingya, if you know these things, gusto gid sang Ginoo nga mahibaluan mo kag himahibaluan ko ang iyang sugo paagi sa pagtuon sang Biblia. Pero silingya pagit, happy are ye if ye do them. Puot silingon mga bata, hindi lang asta nga aton ginbasa ang Bible, hindi lang asta nga aton ina na naintindihan ara sa aton nga isip pag sa aton tagipusoon, kundi ang Ginoo malipay mga bata, if ye do them. Ibig sabihin kung ano ang natun-an nga gusto sang Ginoo nga imo himuon kag hindi mo dapat himuon, sundon mo gid ina para makapalipay gid ang Ginoo. Kay kung sundon mo mga bata kung ano ang gusto gid sa Ginoo, makahatag ina sa iya sang kadayawan. May mga situation kis ang mga bata kung ano ang ginahambal sa Biblia, hindi madali kis ang nabudlayan gid no budlay sundon. Pero mga bata, kung himuon mo ina kung ano ang kuman sang Ginoo, makahatag ina sa imo sang matuod nga kalipay sa imo sa sulod sang imo nga tagipusoon kag sa imo nga kabuhi kung himuon mo kung ano ang tama dira sa atubangan sang Ginoo. Gani kung ikaw bata wala mo pa ginkilala si Jesus bilang imo Lord kag personal Savior, wala pa gid ikaw naghinulsol sang imo nga mga sala mga bata dira sa Ginoo, gusto gid sang Ginoo nga subong nga tion kilalahon mo siya bilang imo nga man luluwas. Kay kung wala pa ikaw mga bata naghinulsol sang imo nga sala kag nagbelieve kay Jesus bilang imo Lord kag Savior, mabudlayan gid ikaw nga iobey kung ano ang hambal sa Biblia nga sugo sang Ginoo nga himuon, kag mabudlayan gid ikaw nga maglikaw sang mga butang nga hambal sang Ginoo hindi mo paghimuon. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga naghinulsol sa sala kag nagpati kay Jesus bilang imo nga personal Savior, gusto gid sang Ginoo mga bata nga isni nga bersikulo nagapadumdum nga padayon gid ikaw magtuon sang iya nga pulong, kag padayon ikaw magobey kung ano ang iya nga ginahambal diri, kag ishare mo sa iban mo nga mga kilala nga mga friends nga wala pa nakakilala sa Ginoo para sila makakilala man nga may ara gid sang Jesus nga nagsacrifice para gid sa ila nga mga sala. So this time bata, i-memorize naton aton nga verse para biskan diin ikaw malakat, imo gid ini madumduman nga gusto gid sang Ginoo nga i-obey mo ang iya nga pulong kay may aras sang kalipay sa pagbuhat sang tama sa atubangan sang Ginoo. Ayan, e-memorize nato ng aton nga memory verse. Basahon naton sa John 13:17. Basahon ang text, dira man kita mag-end sa John 13:17. Sige, basahon na natin tanan. John 13:17, ready, go! John 13:17. If ye know these things, happy are ye if ye do them. John 13:17. Ayan, tanan. May ara kita sang himuon ha. Kung ikaw, grade 1 to grade 3. Sige. Ikaw ang bata nga nag-eskwela subong sa grade 1 to grade 3, pwede ba na ikaw magtindog? Basahon nato ng aton nga verse. John 13:17, ready, go! John 13:17, if you know these things, happy are ye if you do them. John 13:17. Ang nag-grade 4 to grade 6 naman, mga bata. John 13:17, ready, go! John 13:17. If you know these things, happy are ye if you do them. John 13:17. Okay, last na lang. Ang tanan naman nga grade 7 to grade 12. Sige, tanan na. John 13:17, go. John 13:17. If you know these things, happy are ye if you do them. John 13:17. Okay, tanan nga grade level from grade 1 to grade 12. Everybody stand up. John, go. John 13:17. If you know these things, happy are ye if you do them. John 13:17. Ayan, this time mga bata, pwede mo i-video ang imong sarili kag i-send sa aton nga Facebook page sa CEF Coronadal.
1: Buligan mo bala ang isa ka tawo nga nagapangaway sa imo kung siya nagakinahanglan? Daw budlay ina nga himuon. Daw hindi dali nga magabulig kita sa tao nga hindi naton gusto, 'di ba? Nang hindi naton parinti, lain siya nga tribo, nang wala tananamian sa iya. Pero may kwento diri sa Bible nga dapat natin nga sundon kay boys and girls, amuni ang tama nga dapat natin nga himuon. Kag ang Lord Jesus ang nagtudlo sa aton kung ano ang dapat nga himuon. Ini mga bata natabo, sang ang Lord Jesus ari sa kalibutan? Diba ang Lord Jesus nagatudlo siya sa damo ng mga tao? Ginapamangkot siya sang mga tao kung paano gid man bala mag-inabugi isang matarong. Isa ka adlaw, may isa ka lawyer, isa ka attorney ang nagpalapit kay Lord Jesus. Ay, gusto niya nga tistingan ang Lord Jesus. Ano gid bala ka maalam ang Lord Jesus? Kag hambal niya. Basahon ko ha, ini nga story mabasahan sa Luke chapter 10 verses 25 hanggang sa verse 37. Kag-amuni ang ginhambal ng attorney. Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Ha, nagapamangkot siya mga bata kung paano daw magkaroon sang kinabuhi nga matarong, kinabuhi nga inpasaylo na sa Ginoo. Maka ang kunsang kinabuhi nga wala sang katapusan, kinabuhi nga gin-bless or ipaboran sa Ginoo. Katingalahan, kay attorney siya, natudlo siya sang pulong sa Ginoo, pero wala siya kabalo during that time. Pag ginambal gani nga lawyer or nagatudlo sang mga batas, kabalugin sila kay ang batas nila ang pulong sa Ginoo. Kaya katingalahan nga namangkot siya sini. Pero balaan nyo mga bata, inisya is dapat nato niya tandaan, kapulutan natin ng aral na hindi tanan sa mga maalam sa pulong sa Ginoo o maalam sa Bible, kabalo na git sila. Kay wala inisa kung ano ang nabalaan mo, kundi kung ano ang ginsunod mo. Boys and girls, dumdumon, nga ang Ginoong Diyos ginhatag niya ang iyang pulong para sundon naton, para magkinabuhi sang matarong. Ang Ginoong Diyos, ang aton niya amay sa langit. Siya ang nagtugas sa tanan ng mga butang diri sa kalibutan. He is perfect and good and He loves you and me. Pero may isa ka butang na nagpahilayo sa aton, sa iya. Amuna ang aton niya sala. Naturally, we are born sinners. Ginbata kita nga makasasala. Gusto natin sarili ta lang ang aton niya sundon. Kaya budlay gid niya magasunod sa Ginoo. Bisan damo pa kita nga mabalaan nga mga verses or tanan nga mga stories diri sa Bible. Kung wala ini ginasunod, hindi gid matarong. Nga hindi natin ini masunod. Kaya naturally, ara gid ang pagka makasarili, ang pagiging makasalanan. That's why God gave us His Son, the Lord Jesus, para magbayad sa silot sang aton nga mga sala, sang imok sang akon nga sala, para hindi na kita mahilayo sa iya, kundi mabalik kita sa Ginoong Dios, tama nga relasyon, tagtagaan kita sang kusog, para himuon ang matarong. Amo dapat, tag-amo na ang ginatudlo sa pulong sa Ginoo. Pero, ini nga lawyer, wala siya nakabalo kung paano gidmaka ang kunsang kinabuhi nga ginapaboran sa Ginoo. Kaya sabi ng Ginoong Yesus sa iya, ano bala ang ginsulat sa batas? Ano ang imo nga nabasahan? Ginbalik lang sa iya ang pamangkot. Tay maalam siya, amo ni ang iya nga ginsagot. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Amo daw ang dapat nga himuon para paboran sa Ginoo. Nagpatigog maungin ang Ginoong Diyos ng buong pagkatao. Sa isip, sa kasing-kasing, at sa tanan nga pagkinabuhi. Kag ang mga kapitbahay ay pahalagahan ng palanggaon ang mga kapitbahay. Sabi ni Ginoong Jesus sa iya, tama man ang imong ginhambal. Himuan na, sabi ni Ginoong Jesus. Himuon kay para mangin matarong ang kinabuhi. Ina nga answer ng Lord Jesus is ang tama nga pagpakita sang pagpati pagsunod sa Ginoong Dios. At amo na ang lesson para sa aton boys and girls. Kung ikaw gintaton mo na ang Ginoong Yesus, sa imo nga tagipusoon ang gusto sa Ginoo nga higugmaon ang isig katao. Hindi lang nga may pagpalangga kita sa Ginoo nga balanta ang iyang mga command, kundi love thy neighbor as yourself. Ang pagpalangga, boys and girls, hindi lang na sa salita, hindi lang na sa ng desisyon sa isip, ito ay ginapakita gid. Lalo na subong diri sa aton sa Mindanao, damo-damo gid ang nagakinahanglan sang bulig. Ang pagbulig naton pagpakita sa paghigugma sa aton nga mga kapwa. Amo na ang pagsunod naton sa Ginoo kay ginhambal gani diri sa 1 John 3:18. Little children, let us not love in word or talk, but in deed and truth. Damo sang mga pamilya subong, wala sila makaor. Naguba pagid ang ilang nga balay. Nasira ang ilang nga mga farm. Naguba ang mga gamit. Pag-pray natin sila mga bata, kagbuligan natin sila. Kung meron kita sang mga mahatag, ihatag ina. Kay ang Ginoo malipay gid kung kita magbuliganay. kay amo na dapat ang himuon sang isa ka bata nga nagasunod sa Ginoong Hesus ang magpalangga sa iya nga isig katao. Kagani nga lawyer, gusto niya gihapon nga kulihin ang Ginoong Hesus. Sabi niya, din sinobala ang akon nga kapitbahay. Sinobala ang akon nga neighbor. Kaya naman, kinwento ng Lord Jesus ang isang parable. Ang parable nga, damo-damo ang nakabalusini nga parable. Kilalagit ini nga parable. The parable of the Good Samaritan. Sabi ni Lord Jesus, isang araw, may isa ka tao na naglakad halin sa Jerusalem, papuli na siya sa Jericho. Siguro businessman ini siya nga nagpuli na siya. Samtang papuli siya, hala, may mga kawatan nga nag-abot. Kaginkuha ang iya nga mga gamit. Siguro kung nakasakay pagit siya sa donkey, kikuha ang iya nga donkey. Kagang iya nga mga kwarta, kagang iya nga mga tanan nga ara sa iya. Kinbugbog pagit siya, kinsakitan pagit siya. Paginpilin lang siya sa higaddalan. Hala, kalain ang natabo sa iya mga bata. Kipiyaan lang siya. Pero, kahit sa higad lang mandalan, may chance agad niya mabuligan siya. Kaya may mga nag-aagi. Una nga nag-aagi, ang isa nga pari, priest in the temple. Dali-dali siguro siya. Nakita niya. Ala, ano naman? Pagkakita niya, palaan niyo ang ginambal diri sa Bible? Naglampas lang siya. Siguro sa isip niya, kadtuan pa ko, may humuon pa ko, may magbulig man kuro sa iya.
0: Malamalan niya ginulikan, boys and girls.
1: Halagkit! Paano na lang naman? Sino na lang magbuli? Maya-maya, may nag-agi naman nga isa ka tao. Sino kaya to? Nagdali-dali man. Aba! Isa gihapon nga nag-aubra sa simbahan. Levi, siguro nagatugtog to dito sa simbahan, nagabulik dito sa simbahan, kaya para namikit ang pagserbisyo. Pero balaan nyo,
0: Arebs,
1: wala gihapon siya nagpundo. Wala nagkinpulikan. Ang nagamasakit, ang nagakinasanglan, nag-agi lang siya, nagdalik-dalik pagid siguro. Hala, kaluoy lang gid, no? Maya-maya, may isa na naman yung nag-agi. Sino kaya? Ay, isa ka Samaritano. Basin hindi ni siya mag-ulik. Kay sadto mga bata, pumadunduman na mga Samaritanon, hindi good ang ilang relation sa mga Jewish people. Kay sabi ang mga Samaritanon puno, mga half-bred lang na sila, hindi sila nagasimba sa buhi nga Ginoo, nang wala daw sila gapatigid, kay wala sila nagasunod. Kaya gindiscriminate sila nga, hindi daw sila tuod-tuod nga mga ginpili sa Ginoo. Pero hindi nga Samaritanon, pagkakita niya sa nagkamasakit, sa ginbugbog na tao, taluoy siya. Kikastuan niya. Kagbalaan niyo, ang ambal diri, naluoy ka, kinpakita niya ang paghigugma sa naging biktima sa pagnanakaw. Ginlimpiyuhan niya ang sugat. Kag, ginbalot niya, ginbandage niya pa. Ginpainom niya pagid. Then, ginbutangan sang gamot, oil siguro, para mag-ayodayon ang sugat. Kag hindi lang to, ginsakay niya pagid sa iya nga donkey or animal, hambal diri, basin horse or basin donkey, ang ginsakyan. Kagin, huligan niya, kagin asikaso niya ini. Kagin upod niya sa kumbiin siya magtulog that night. Kagin pakaon niya. Bisan hindi niya katribo, bisan hindi niya kilala, ginpakita niya gid ang pagigugma. Siguro sa bilog ng gabi, nag-aaray siguro ang nagamasakit. Aray, maligit ko. Kaya niya ginbiyaan, ginbuligan niya kit. At the following day, hambal niya sa tag-iya, sang iya nga ginistaran, sang innkeeper, nga bantayan ang nagamasakit. Ginbaydan niya dayon kung magkano ang bayad para sa pagkaon, kag para sa pag-istar ng nagamasakit dito sa inn. Inpakita niya ang maayo nga pamatasan. Hambal gani niya. Alagaan mo ni siya. Kag kung ano ang kinahanglan para maayo siya, himuon mo. Baydan ko na kung pag magbalik ko dire. Kung ano ang kinahanglan, himuon mo. Hala, kamaayo gid sining Samaritan. Kaya ang pamangkot ni Jesus sa lawyer nga nagapamangkot sa iya, sa tingin mo, sino ang tuod nga nangin neighbor? Sino ang nagpakita sang matarong? Amo-amo lang siguro ang lawyer, no? Sang nagpakita sang kaluoy? Hindi niya ginhambal nga ang Samaritanon. Siguro nakonsensya siya nga ang pari gani kag ang nagaubra sa simbahan wala naghimo sang matarong. Boys and girls, kung kilala mo na ang Ginoong Jesus, himuon ang matarong. Kung ginbaton mo siya bilang manluluwas sa imong tagipusoon, tandaan, love your neighbor as yourself. Pagpalangga sa kapwa, pagpakita sang pagpalangga natin sa Ginoo. Minsan mabudlayan kita nga maghimo sang matarong. So kung mag-abot ina nga tion nga mabudlayan kita, remember God's command. Mag-pray. Nga Lord, buligi ko nga himuon ang matarong. And just obey because the Lord will help you. Ayaw mo ba yan, bata? The Lord promise, siya gid ang magabulig sa imo. Kay amo na ang tama nga himuon sa anak sang Dios. Kaya sang gisaambal ni lawyer nga ang nagpakita sang matarong. Ambalan siya ni Jesus. Sige, himuon man ini. Boys and girls, the Lord Jesus is expecting us nga himuon ang matarong. Ikaw kag ako nga nagbaton na sa iya bilang aton nga manluluwas, ang iya man nga gamiton para ipakita sa iban ang iya nga paghigugma. Subong nga tion nga damo sang mga kalamidad. Let the Lord use you. Gamiton niya ang bawat isa sa atin nga ipakita gid ang paghigugma through prayers, through giving, and being a friend. Para ang mga nasalanta man ng earthquake, mabatsyaga nila ang pagigugma sa Ginoong Jesus. Hasta subong, wala nagabag-o ang Ginoo para sa tanan ang iyang pagpalangga. Ikaw kag ako, ginhimo niya para mabatsyagan ta ang iyang perfect love. Nahiwalay ikaw sa iyang pagigugma tungod sa sala, pero ginhatag niya ang iyang bugtong nga anak, ang Ginoong Jesus, para mabalik kita sa iya. Kung imong tuuhan nga ginako na ni Ginoong Jesus ang silot sa sala, ang bayad sa silot sang sala, tuuhan mo ini kag imo nga personally trust ini nga kamatuuran. Ang pagpasaylo ihatag niya sa imo kay ara siya sang promise diri sa John 3:36. Whoever believes in the Son has eternal life. Ang magatuo kay Ginoong Jesus makaangkon sang kinabuhi nga ginapaboran sa Ginoo. Hindi lang sang kinabuhi nga wala katapusan, kinabuhi nga napasaylo, kinabuhi nga may power to do what is right. Batuna ang Ginoong Jesus. Kay siya ang magahatag sa imo ng strength to love your neighbor as you love yourself. God bless you!
2: Good news to all the world.
3: Ay,
0: Ayan mga kids, grabe no? So kung ikaw, bata nga nag-believe na kay Jesus, na mag-trust gid ikaw, kag i-show mo gid ang love mo kay God. Paano mo i-show? I-help ang imo nga neighbor. Sino bang neighbor naton? Ang aton nga friends, ang aton nga families, ang aton nga kaaway. Opo.

62DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo.
4: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Sabi sa Proverbs 20:29 mula sa Ang Bible Pinoy Version, lakas ang pinagmamalaki ng kabataan pero puting buhok naman ang karangalan ng matatanda. Siguro para sa iba, simbolo ng katandaan ang puting buhok o somehow, no, indikasyon na mahina na. At may nagsasabi, naku, nalipasan na ng panahon. Kaya yung iba talagang tinatabunan ang puting buhok at nagpapakulay. Pero para sa ating Panginoon, ang puting buhok ay senyales ng karunungan, katalinuhan, malawak na kasanayan at maging sa hanay ng pagiging matalino mula sa kanyang naging karanasan. Salamat na lamang sa ating mga lolo at lola. Sila ang dahilan kung bakit tayo dapat matuto mula sa kanilang karanasan. At dito po sa ating bansa, may isang organisasyon ang nangangalaga, tumutulong, nag-aaruga at nagmamalasakit sa ating mga kababayan na senior citizen. May isa pa nga pong verse sa Ephesians 6:2, igalang mong iyong ama at ina, itong unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at ahaba ang iyong buhay sa lupa. Siguro sa simula, madaling igalang ang mga magulang, no, ang nanay at ang tatay. Pero kapag

0: Yung dating gilas, dating lakas, dating sigla ay nawala na, kakayanin mo pa ba? Naigalang at alagaan sila. Yan po ang hamon sa atin, ang grupong to. Sinisikap nilang maghanap ng iba't ibang individual, grupo o community na pwedeng makatulong sa mga nakatatanda na nakulangan ng sapat na suporta. Paano na nga ba sila? Yan po ang ating aalamin dito po sa programang Ehemplo. Magandang araw po, ako po si Jo Cabrera Alabastro. Napapakinggan po tayo sa iba't ibang himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tayo rin ay napapakinggan sa 702 DZAS sa radio app. Yan, pwede po kayong makinig dyan. Kung wala pa po kayong app na yan, i-download po ninyo sa Play Store or sa App Store ng inyong mga cellphone, kung ano man po ang available sa inyo. At meron din tayong FEBC PH Stream. Siya naman po rin ang mobile app ng FEBC Philippines. Focus natin today, isang organisasyon na kumakalinga sa mga senior para sa kanilang wellness at pagbibigay ng importansya sa kanila bilang isang bahagi ng pamilya, komunidad at isang lipunan. Magandang araw, Mr. Angelo Busgio Banyaga.
1: Good morning din po, Ms. Jo.
0: Magandang araw sa iyo, mga kaagapay. Siya po ang founder ng Golden Age of Life Society at isa po siyang motivational speaker. Siya po ay nagtapos sa University of Santo Tomas sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management. Siya rin po ay certified life coach sa ilalim ng The Life Coach Training Institute sa Manila. Dating community head ng Global Filipino Investor, isang grupo na mga organisasyon na nagsusulong ng kahalagahan ng pananalapi, at meron din siyang advocacy sa pagsisilbi sa kapwa mga negosyante, maging sa kababayan natin na mga senior citizen. At siya nga po ang founder ng Golden Age of Life Society. Magandang araw ulit.
1: Yes po, Ms. Jo.
0: Sir Busgio.
1: Yes po.
0: Mag-start tayo doon.
1: Ayun po. I'm Busgio. Mm-hmm. I'm speaker, coach, and SEO specialist po.
0: Mm-hmm. Bakit naman Busgio ang iyong napiling nickname? Ano ba palayaw mo nung bata ka?
1: Jello, then Gio. Doon po umiikot.
0: Doon umiikot. O, paano naging Busgio?
1: Tapos naging Busgio po siya kasi nung magre-report kami ng mga org mates ko sa college, sabi doon is, naka long sleeve ako na blue, tapos yung dalawa kong kasamahan naka long sleeve na black, so Boss Gio yung originally. Sabi ko, baka isipin ng mga tao na bossy ako, so ginawa ko dahil nga gusto ko maging motivational speaker like Brother Bo Sanchez and Francis Kong and other known motivational speaker. Ginawa akong Boss Gio. Then doon na po ako nakilala.
0: Because you are trying to boost the morale of the many.
1: Yes po.
0: Oo. So, paano mo nakita yung potential o yung interest na maging isang motivational speaker?
1: Totoo po yan, wala lang po. Kumbaga parang, ang what I'm doing po is to work on myself, attending free and paid seminars about leadership, financial, and all aspect na pwede kong for myself. Hanggang sa, sabi ko, why not mag-give ako sa iba? Tapos after po nun, yun, kumbaga parang nagkaroon ako ng opportunity na maimbitahan sa mga schools or na magbigay ng speaking po.
0: Okay, so nakita mo na yung sarili mo na parang, aba, ito yung pagtawag sa akin ng Diyos.
1: Yes po. And ano po nun parang pag-graduate ko ng way back 2014, parang gumawa po ng vision board. Tapos ilagay ko yung mga picture nila Brother Bo Sanchez. Pero hindi ko ba, sabi ko, visionary po kasi ako. Pero basta gumawa lang ako, picture ni Brother Bo Sanchez.
0: Yung mga taong kinikilala mo sa larangan ng motivational speaking.
1: Yes po. Tapos along the way, yun po, nangyari na po. Habang tumatagal. Nasa corporate hanggang tumatagal po.
0: Mm. Pero nung bata ka, anong gusto mo maging?
1: Nung bata po, gusto ko maging police. Police po talaga yung gusto ko nung kabataan ko.
0: So ngayon, pinupulis mo yung mga nawawalan ng loob para sila ay lumakas ng loob.
1: Yes, ginaguide ko po.
0: Ginaguide, yes, okay. Po. And paano ka nagkaroon ng interest? Kasi bata ka pa, Busgio eh.
1: Yes,
0: tapos
1: po.
0: Ang yung one of your advocacy is to take care of the senior citizen.
1: Yes,
0: paano nagsimula yun?
1: Nag-umpisa po yan kasi inalagaan ako ng mga lolo at lola ko with my parents po. Pero yun nga, laki ako sa lola ko. And sabi ko, Lola's Boy kasi, yun talaga yung ano, doon nag-start po talaga. Lola's Boy talaga ako. Mm-hmm. Then, nung college, nag-volunteer ako sa mga, yung mga community services. Mm-hmm. Then, nung parang pag-graduate, nag-volunteer din ako sa mga kabataan, mga kids naman.
0: Mm-hmm.
1: Then, sabi ko, ano ba talaga gusto ko? So, nag-ano ko nung gusto ko talaga yung pang lolo at lola. Para,
0: talaga?
1: Opo. Doon po talaga. Kumbaga parang sabi, pero ano lang ako, marketing head po ako doon sa mga isang charity ng pangkabataan naman po.
0: Mm-hmm.
1: Hanggang sa during pandemic, doon po sabi ko, na-realize ko, ito push ko talaga din pang matanda po. Pang lolos lola po.
0: So anong, paano nagsimula?
1: Nag-start po siya, sabi ko, nung mga yung mga natutunan ko nung nasa kabilang charity ako sa mga kabataan.
0: Uh-huh.
1: Is in-apply ko lang din po kasi ako rin po parang nagko-contact, naggagawa ng mga poster, nagre-recruit ng mga volunteers.
0: Mm-hmm.
1: So, nung during pandemic, sabi ko, how can I help? Mm-hmm. Hindi kami makakapunta. And sabi ng mga mismong may shelter is bawal pumunta ron. So, what we did po is mag-post lang po ako tapos sino gusto mag organize ng event o para sa mga matatanda. So, we did a concert for a cause 2 times during pandemic.
0: Pandemic yan?
1: Pandemic po talaga nag-start
0: talaga?
1: Yung ano.
0: As in concert?
1: Apo, online concert po.
0: Yun. Kasi di ba po?
1: Online concert po nung pandemic
0: okay,
1: po.
0: Okay, oo. So,
1: tapos yung may mga beneficiary po kami.
0: Mm-hmm. Yung mga beneficiary nyo ay mga organization.
1: Organization, na, mga mm-hmm. shelter po na either bibili po kami, I mean pagkabigay sa amin yung monetary na mga donation, what we're doing po is nagaano po kami grocery tapos pinapa-deliver na lang po namin kasi
0: okay.
1: Bawal po talaga hanggang sa nang time na nakapunta naman kami sa bandang Rizal sa Tanay.
0: Mm-hmm.
1: Dalawa lang ka po nun, nagbuhat kami nun. Pero kaway-kaway lang po kami sa matatanda sa malayo that time kasi pandemic pa rin po that time.
0: Dalawa lang kayo. Isang driver, tapos ikaw?
1: Opo. Yun wow. Po. Parang yung tropa ko na may sasakyan. Sabi ko, bro, nag-organize ako ng 2 concert during pandemic. Ito na yung money. Nakabili na rin ako. Andito na yung mga, na may mga sponsors na. I-deliver na lang dun sa partner beneficiary na nasa Tanay Rizal po that time.
0: Mm-hmm. Pero yung mga gusto mong gawin, laging palabas, laging pagtulong sa kapwa, pag-boost ng moral, pag-encourage, yes, encourage in any way. Pero paano mo, sa nag-ugat ito? Kumusta ka ba nung bata? Kailan ba kayong magkakapatid?
1: I'm only child po.
0: Talaga?
1: Child lang po ako. Tapos, nung
0: laki
1: kabata,
0: sa lola.
1: Laki ako sa lola. Doon dyan naman yung support ng parents ko. I mean, physically and financially, lahat po. Then, after po nun, nung elementary po ako and high school, nung sa Caloocan, school bahay lang po ako.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi po ako marunong makipag-usap. I mean,
0: mahiyain.
1: Mahiyain po ako. Na, ano, lagi ako yung takbuhan ng mga, I mean, mga bully, parang lagi asara, inaasar, gano'n.
0: Naka-experience ka rin mabully?
1: Yes po, nung college na, first year college.
0: College?
1: College na.
0: Yung ina-expect ko, mga elementary, high school.
1: Hindi po, college na po, ayun yung time na nangyari po yung pagbubully po sa akin.
0: Pwede mo bang pahapyawan sa amin?
1: Kumbaga parang nung first year high school, first year college, nag-explore ako. So, sabi, third year nag-start po yun. Third year high school. So, attend ako ng mga workshop, modeling, dancing, to explore to boost my confidence.
0: Mm-hmm.
1: Then, nung first year college na po ako, nangyari is, uso yung mga computer games. Tapos, sumasama ako before class, after class, nagdodota kami ng mga klase ko. Then, after po nun is, sabi ko, patapos na yung first sem, parang may mali. Parang nagpapagod yung parents ko. Tapos ako, ito, parkada, computer games. Though hindi mo na bumabagsak, ganun. Pero medyo napapabayaan ko yung parang hindi na ako yung ganito na. Kasi parang achiever ako or hindi naman ako yung may mga awards na ganun.
0: Mm.
1: Pero hindi naman ako yung laging panakol or what.
0: Mm.
1: So sabi ko may mali. So medyo humiwalay ako doon sa mga barkada. So, nabaling sa akin yung pang-aasar. So, sabi, chubby chicks daw ako. So, totoo naman, kung ano-ano pa, pinakamatindi po nun, may clay. So, during class, pag tumalikod yung professor namin, ilalagay nila yung clay doon sa harapan, tapos magtatawanan na sila. Magtataka yung professor, anong pinagtatawanan? Tapos biglang, kasi po si CC, chubby chicks, ganun. Doon na po nag-start yung pambubuli sa akin. Hanggang sa kinausap na namin yung guidance counselor, kung pwede ako magpalipat or ano.
0: Oh, sobrang laki ng effect.
1: Yes po. Tapos parang meron pang time na sabi ko, kasi parang nakikitraining ako sa ibang school, sa college, kasi yung lolo at lola ko is parang principal doon sa isang college sa UBEL. So okay, nakaka-training ako ng basketball po doon.
0: Mm.
1: Tapos may isa kong basketball player na tropa, biglang sabi ko, uy, nabubuli ka pala ron, gusto mo backupan na namin. Parang dumating na po sa punto na medyo, kasi as Gemini, mabait po ako, pero may dumating sa, sabi ko,
0: napuno na.
1: Kumbaga parang vulkan na, sabi ko, bakit wala naman akong ginagawa? Gusto ko lang naman igibak yung pinaghihirapan ng parents ko.
0: Mm-mm.
1: And for myself,
0: bakit so parang kaya kanila binubuli kasi hindi ka na sumasama sa Dota?
1: Opo. Tapos parang siguro trip-trip lang, ganun. Tapos physically, ayun, chubby chicks talaga. Yun talaga yung trip nila.
0: Mm.
1: So instead na Bus Gio, Angelo, ang tawag nila CC, chubby chicks. Yun po yung meaning ng CC.
0: Anong effect dun sa'yo?
1: Sa akin, effect po nun, I mean, lalo na ano yung confidence ko na binild ko na nag-umpisa pa lang ako eh.
0: Oo.
1: Ganun po. Tapos sabi ko, meron na lang, sabi ko, ready na ako parang pang aabangan sa labas, ganun, para makabawi.
0: Ready ka na.
1: I mean, yung mga
0: parang
1: tropa.
0: Napapanood ko lang yan sa series.
1: Ayun po,
0: ano,
1: para
0: series?
1: Kasi may prat yung nabubuli sa akin. So okay, ako, wala ako.
0: Mm.
1: So nagsabi na ako doon sa mga tito ko, tapos hindi naman yung mga tito yung mga
0: medyo
1: ano,
0: mabigat
1: pero,
0: pala yung pambubuli sa'yo.
1: Oo po. Pero yung pinakaano sa akin, yung tropa ko na within Manila lang, sana, malapit lang sa UBEL. So sabi yun, babaka pa na raw po ako, ganun. So, pero hindi naman humantong sa pisikalan. Yun ano. Hanggang sa nalipat po ako sa ibang section, na from PM po ako before po, napunta ako sa AM.
0: Mm-hmm.
1: Ang tapos, after po nun, naging active na po ako sa Pax Romana. Then, doon po na-start yung development ko po na for myself na may isang kuya doon, si Kuya Mark, sabi, ito po yung pinakatandaan ko na sabi niya na wala silang karapatan na mambuli sa'yo. After po noon, nag-attend ng workshop, nag-active na po ako sa mga Pax Romana as sa Kristan.
0: Ano yung Pax? Ah, okay.
1: Religious org po yung Pax Romana sa UST.
0: Okay. Yun. So, kinailangan mo talagang ilipat, ano? Lumipat sa ibang class?
1: Class.
0: Oo, para matigil yung pambubuli. After that, wala na? Hindi ka na nabuli?
1: Nakakasalubong ko pa rin. Parang minsan sa hallway, same person. Tatlo sila hanggang sa yung iba na debar na.
0: Mm-hmm.
1: Bumalik ka sa Davao, yung isa, I mean,
0: nagkahiwalay-hiwalay na sila.
1: Kahiwalay-hiwalay na sila. Hanggang, pero yung isa, yung pinaka, ano, is andun pa rin. So, same time kami graduate.
0: Mm-hmm.
1: Pero, yun, pag nakasalubong lang sa hallway, asaran. So, sabi ko, hindi na ako nagpapapekto. Kasi I know my value na at that time.
0: Mm-hmm.
1: Na, ayun, wala lang magawa yan. Baka may pinagdadaan lang sa family. Hindi ko po alam kung yung personal na, ano. Pero, yun po. Parang, I work on myself. Kasi yun yung mas kontrolado ko po.
0: Mm-hmm. Tama naman yun. So, paano mo natulungan yung sarili mo? Sabi mo, you worked on yourself. You had other friends.
1: Yes po.
0: So ano pa yung makatulong sa'yo? Kasi perhaps may mga nakikinig ngayon na naka-experience ng the same.
1: Sa akin, kumbaga yun po talaga eh. Parang community, I mean yung org ko na Pax Romana yung nag-support sa akin.
0: Yeah, okay.
1: Yun po talaga umikot yung, bukod sa ACADS, kumbaga hindi ko naman pinabayaan yung ACADS ko. Kumbaga, instead na mag-Dota, though minsan nag-Dota pa rin naman, pero mas tinoon ko yung oras ko at enerhiya ko po sa pag-organize ng mga events, music local, mga paksarana during February, tapos any activity po sa sa school. Sa school po.
0: Okay. Po. By the way, Boost Gio, yung Chubby Chicks ngayon, binabayaran na, di ba? Nakita mo naman. Hindi natin naisip natin na, dati akala nila indication na mataba ka. Ngayon, pinapataba sa dya yung pisngi para magbukang bata.
1: Yes.
0: No, di ba? Pero, salamat naman sa Diyos at na-overcome mo yung ganoong pambubuli sa iyo at the same time yung pang-highlight ng insecurity sa iyo. Pero paano mo naman na-apply yung mga natutunan mo yung na minsan ka nang nabully as a motivational speaker?
1: Ako kasi as motivational speaker and certified life coach, may mga client ako na mga bata, mga matatanda, or any ages na minsan nabubully rin sila.
0: Mm-mm.
1: And nasi-share ko, kumbaga parang, kasi as life coach, kumbaga parang I guide them lang eh.
0: Uh-oh.
1: Then the solution is coming from them. Then meron ako isang client na, yun nga, tinapos lang niya yung school na ang di estudyante yung nabully sa kanya eh. Teacher pa.
0: Oh.
1: So, yun po yung time na ganun.
0: Medyo mabigat
1: yun. So, kumbaga, I feel them, sinasabi ko gano'n, yung rapport. Pero usually, sinasabi ko, yun, kung ano yung sinabi sa akin ni Kuya Marks, na wala silang karapatan na bulihin ka.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ikaw, kontrolado mo yun.
0: Tama naman.
1: Yun po.
0: So, yan din yung panawagan natin sa mga nakararami, no? Hindi mo ia-allow na ibuli ka ng ibang tao. Ikaw mismo ang matuto na humindi o ipaglaban yung sarili mo. Ayan. And ano ang ginagawa ninyo sa Golden Age of Life Society? Na pahapiyawan mo na kanina na nagkaroon ka ng interest during the pandemic and from then on nagsimula na yung advocacy mo dito.
1: Yes po. Ang ginagawa po talaga main namin is nagbumibisita po kami ng mga bawa na kilala ko na po online na may lolas, mostly na mga ano is mga lolas boy din po yung mga nakakasama ko, then either magaling sila sa graphics, sa video editing, sa mga accountant, financing, ganun. So ginagawa po namin is kumokontakt po kami ng mga organization, either mostly ang nakaka-partner namin is yung sa San Juan.
0: Mm-hmm.
1: I forget the name lang po eh, pero yung diocese, malapit sa Pure Gold.
0: Okay.
1: Yun po, sa San Juan, dun. Tapos, nag-reach out lang po kami kung anong kailangan ng mga elders. Tapos, nagkakanda kami ng mga program during Saturday. Then after po nun is may sharing, kwentuhan po sa mga elders po. Mostly ganun lang po. Kumbaga, nung pandemic hanggang 2023 na mas active, 4 times a year po kami. Ngayon kasi 2024 to present, once a year lang po muna.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon kasi dahil nga, syempre, bumalik na rin po sa, kumbaga, bumabalik rin po sa magiging motivational speaker.
0: Okay.
1: And yung ibang pinagkakabalaan po.
0: So yung Golden Age of Life Society, isa siyang grupo pero walang area, specific area.
1: Wala, isang grupo lang po na wala po pong physical office, wala po pong kumbaga we're just group of individuals na may common interest and goal na to help lolas lola. Then we partner dun sa mga meron ng shelter, yung mga established na po.
0: Okay. So anong ginagawa niyo? For example, sa isang araw na pagbisita ninyo na malaking grupo kayo, diba? Anong ginagawa ninyo?
1: Ang ginagawa po namin is, usually ang namin, gustong-gusto ng mga lola at lola is yung haircut, yung mga nail polish, tapos harana, sayawan, and kainan, and kwentuhan po talaga. And pinaka naalala ko is yung minamassage sila. Kumbaga, kumuha kami ng isang partner, nakipartner kami sa mga grupo na nagmamassage.
0: Mm-hmm.
1: Then, minassage. Tinanong rin naman, syempre, kung allow yun. Okay naman. Kasi may specific naman na, syempre, yung iba, malalambot na yung buto or maina na. May sabi naman ng mga masahista is, meron naman silang alam na massage na pwede sa mga elder.
0: Okay.
1: Yun yung pinaka-naalala ko po that time na ginagawa po namin.
0: Gano'ng katagal yung pag-stay ninyo sa isang area?
1: Usually from 1 p.m. to 5 p.m. mga ganun.
0: Medyo mahaba-haba.
1: Mahaba-haba rin po kasi gustong-gusto nila yung may kakwentuhan po talaga eh. Mm-hmm. Kwentuhan, sayawan, harana. Kasi nakikijamming din po sila eh. Mm-hmm. Yun din po yung time na ginagawa po namin.
0: Mm-hmm. Malaking bagay yan kasi kapag yung mga lolo't lola, di ba, yung feeling nila walang dumadalaw sa kanila,
1: yes,
0: na mga family member, tapos kailangan nila ng kaaliwan. May mga grupo po na pumupunta, nag-invest ng oras, ng kaaliwan, at ng naggagawa ng programa, no?
1: Yes po. And kagandahan po niyan is yung iba is sobrang busy, pero they have means. Kumbaga, they have monetary. Yun, nagdo-donate na lang po sila dun sa ano. Yung iba naman, they gave their talent and time po. So, iba-iba po talaga kung ano.
0: Mm-mm. Kumusta yung lola mo?
1: Ayun po, malakas naman po siya sa, though lagi ko siya kasama before, pero nung itong mainit, lumipat muna siya sa Taguig.
0: Ah, okay.
1: Kasi so mas malamig po doon na lagi naka-aircon. Then, though ako naman once a week kasi meron akong pinagkakabilang show din na once a week sa Taguig. So, nakakapunta.
0: Lagi mo siyang nabibisita.
1: Yes.
0: Oo. Eh, ano naman ang feedback niya dito sa Golden Age of Life Society ninyo?
1: Ayun, kumbaga parang di ko pa naman siya nasasama doon sa mismong, I mean, sa activity. Pero, di namin talaga napag-uusapan kung ano yung feedback or
0: okay. Parang, but for sure, proud na proud sa'yo yung lola mo.
1: Tingin ko po naman, proud na proud siya. Lalo pag nakikita niyo mga achievements namin, mga pictures. Kasi kahit nasa 70 plus, 75 plus na mag-80 na yung lola ko, active pa rin siya sa social media.
0: Mm-mm.
1: Mas active, nakikita niyo yung mga story, pictures, mga ganun po.
0: Updated
1: si Lola.
0: Eh, non-profit kayo. Paano kayo nasusustain yung mga drive ninyo, yung mga campaign ninyo?
1: Sa amin, syempre, una-una, donation ng mga individual and our own. Kumbaga parang, I'm doing tights. So, palimbawa, may kumita sa corporate, sa speaking, sa as influencer. Kumbaga, parang 10% mo nun is binibigay ko na doon sa organization. Then, yung iba naman po, yun nga, nag-gagawa naman fundraising po, like yung Concert for a Cause.
0: Mm-hmm.
1: Then, yung pinaka, is sumali po ako and yung isang org, parang sa isang competition, parang about sa, tapos kapartner namin.
0: Anong competition?
1: I forgot the pero it's all about the mga non-profit po siya.
0: Ah, okay.
1: Tapos, nagpo-propose ng anong proposal nyo para sa mga elders, sa mga sustainability. Tapos itong financial organization na ito, parang may papremyo dun sa mananalo. So, dahil nga isa sa mga kaibigan ko yung connection, magaling, isa na ipo sa mag-pitch, dun po, kumbaga parang isa po kami sa nalalo. Tapos 50-50 kami yung
0: okay.
1: Yun po, dun po. Usually, ganun naman po yun.
0: Was there a time na nung very active pa kayo sa Golden Age of Life Society, naisip mo, ano ba itong ginagawa ko? Parang napakahirap. Parang was there a time na ayoko na?
1: May times po na ganun. And Siguro dahil dun sa mga taong, kasi I myself sa sobrang kabisihan, sabi ko, yung mismo mga taon na yung kailan ulit tayo, parang ganun yung nagtatanong. Then after po nun is, nagtatanong sila, kasi ang vision ko talaga is magkaroon ng sariling own shelter. Pero how? Ganun yun. Kasi syempre, hindi naman to sustain yun yung, kasi
0: pero nakikita mo yung sarili mo na magtayo ng ganong
1: gusto ko eh nakikita ko.
0: Mm-mm.
1: Pero to sustain, yun kasi yung focus din namin, kaya during nung active kami until now is nag-visit kami to ask to survey how they do it.
0: Mm-mm.
1: Kasi andun na sila eh. So what I'm doing is learn from them. Kasi doon din ako natuto as speaker eh.
0: Aha. So sa ngayon, talagang ino-observe mo yung kalakaran.
1: Opo. Ayoko naman kasing, I mean, ito yung goal namin, ang laki-laki, pero hindi namin masusustain.
0: Mm-mm.
1: So we take slowly din muna na, I mean, andyan naman yung mga tao and I myself na gustong tumulong sa mga elders. And hindi niniwala ako, hinding-hindi na wala yung mga tao na, I mean, lawless boy, I mean, may mag-help in general po.
0: Mm-mm. Ngayon kasi yung lola mo is very loving, engaging, nag-i-interact siya. Pero may mga lolo at lola talaga na parang ang hirap na rin kausap, di ba?
1: Yung, yes po.
0: Let's say, meron ng mga health issues like may dementia, merong Alzheimer, merong hindi na makatayo. So, saan ka kumukuha ng inspiration to keep on reaching out to this group of people na sometimes difficult to manage?
1: Tingin ko din, I mean, though yung lola ko is sobrang okay pa naman yun, ano, pero may times na parang napapansin ko parang paulit-ulit na siya, ganun. So, naririndi na rin ako. So, I myself, kumbaga parang, pag nagbi-visit talaga kami, kumbaga parang, yung ibang nakikita ko social media, pero iba talaga yung feeling pag nag-visit ka sa shelter at nakakwentuhan mo yung mga lolo at lola, na yung iba may means naman pero wala nang time or nasa ibang bansa
0: o walang family.
1: Family. Mm. So ako mismo parang sabi ko in small way na hindi ko man kaya magkaroon pa ng gustong-gusto ko na magkaroon ng malaking old shelter. In this pag-organize ng mga events for lola is doon ako makapag-give back. Doon po.
0: Mm-mm. And ano yung kadalasang sitwasyon na kinakaharap ng mga senior sa loob ng organization? Ah, ng mga binibisita ninyo? Na-mention mo na yung iba sa kanila may pera pero walang family.
1: Usually po is ang based on my experience po nung pandemic until now is bihira na po silang mabisita. Kumbaga parang nalilimutan na raw ba sila.
0: Mm-hmm.
1: I mean, ganun po yung minsan na nakakwentuhan po namin sa loob. I mean, sa mga shelter na nabibisita namin. Na, uy, success sila. Pero now, sobrang busy na ba nila? Ganun. Yun yung minsan na nakakwentuhan po namin.
0: Okay. Pero yung ano ang pwede mong maging tip dun sa mga, yung mga gustong bumisita, meron ba dapat na babaunin na trait para kumbaga aware sila doon sa magiging situation?
1: You have to ano, ready yourself kasi parang pag nakipagkwentuhan ka kasi kumbaga you have to ready your ears kasi
0: matagal.
1: Matagal din.
0: Kasi syempre magsisimula sa panahon ng hapon.
1: sa akin naman po wala. Pero ibang wala mga pa. Volunteer, minsan dumadaan, natataon sila na natatapat po doon sa maraming sinaunang.
0: Sa iba't ibang era. No?
1: Era, kwentuhan. Then after po noon, nangyayari is, kumbaga parang, usually, gusto lang nalaman talaga ng mga lola may makausap.
0: Oo.
1: And you have to ready yourself to listen yourself.
0: Mm-mm.
1: I mean, makinig sa kanila.
0: Oo. And dapat ba nagpa-vitamin C? Kasi syempre, kung may sakit, may ubo, dapat hindi ka muna bumisita kasi baka makahawa ka rin sa
1: ayan po. Sinasabi rin naman namin is kahit wala pa ng pandemic, face mask pa rin. Gano, no? And though sa shelter naman mismo is may required naman may during the program merong distance pa rin nangyayari during the program. Then sinasabi namin sa mga volunteers kasi meron kaming core, then syempre meron kami outsource na kasi hindi naman namin kaya yung 50 plus na ano, ilan lang kami, 10. So tinatapatan namin, kumbaga nag-outsource kami every event, kumbaga parang tinatapatan namin parang para maging 1:1.
0: Paano tinatapatan?
1: Halimbawa, 50 yung mga lolas lola, hanggat mare 50 rin yung
0: kayo.
1: Kami.
0: Kung
1: hindi naman kaya, mga 30 plus, kumbaga ganun. Ganun po.
0: Nalala ko kasi dati, bumisita kami sa isang elderly na home. Tapos, nang ginawa namin, namigay kami ng kape.
1: Apo.
0: Nung binigay namin yung 3-in-1, binuksan nila, pinapak. So bawal pala eh, hindi namin na-coordinate na magbibigay kami ng ganun. So ganun pala no, chine-check dapat.
1: Yes po. Ang mismong ano po, ang kami po once na mag-organize ng event or makikipag-partner, yung point person po talaga namin, inaalam namin kung ano talaga yung needs nila, anong mga do's and don'ts, para aware din po kami and ma-relate po na.
0: Experience yun na ba yun? Yung...
1: sa amin, hindi pa. Yung
0: kasi
1: ano.
0: Kasi ang ginawa namin, since gusto nga namin kami yung mismo mag-hand nung mga goodies o sa may kape doon, tapos nagulat na lang kami, pinagbubuksan nila yung kape, tapos tinungga nila. Tapos sabi namin, bawal po yun. Sabi nila, mamaya na lang yung tubig.
1: Bale, ano po, ang ginagawa namin is yung mga goodies na mga dala namin is binibigay na lang po namin sa mga tao
0: na
1: in charge doon. Tapos sila na po bahala.
0: Oh, may kwento rin kasi sa amin, ano. Anyway, kaya sabi namin diretso na lang po sa inyo. Yun naman po sabi ng mga nag-aalaga. Kaya naman po namin minamanage yung kakainin nila kasi kami rin naman po yung maglilinis nung idudumi nila.
1: Apa.
0: So tama din naman. Kasi kasalanan namin yun. Binigyan namin sila ng kami. De for sure may magkakalat na yes, hindi may iwasan. So yun yung minamanage nila. Kaya dapat talaga sinusunod yung policy.
1: Apa. Kumbaga coordination na lang coordination. Po talaga doon sa mas nakakaalam. Kasi lagi po nila nakakasama yun.
0: At saka ano, paano yun, di ba may mga nagsusumbong na matanda, alam mo ba si ano, ganyan, ginagawa sa akin. Paano yun nilamanage?
1: Pag ganun po, pag syempre hindi maiwasa po yun eh. Nakikinig lang din po kami, hindi naman pinapalaki naman yung ano. Kasi, pero syempre pag yung mga, wala pa naman kami naka-experience na yung parang grabe naman na experience na wala pa naman. Basta kumbaga parang may hinanakit lang sa...
0: family.
1: Loved ones, family, ganun. So, nakikinig lang din. Kasi hindi mo pwedeng sabayan or ano.
0: Dinagdagan mo pa, no?
1: Oo.
0: Bilang isang, ano, isang kabataan at concern sa mga elderly, ano yung value na iniiwan ito sa inyo? Sa inyong mga generation, no? Yung magbibigay kayo ng kalinga, mag-i-invest ng oras para sa mga nakatatanda.
1: Oh, for me, ang natutunan ko dito sa pag-organize sa mga kabataan man or elder is you have may lesson ka matutunan sa kanila, either bata sila o matanda. Kumbaga, ikaw malakas ka, pero sila marami na experience eh. And we all know naman na darating naman tayo sa puntong yun.
0: True.
1: So, kumbaga, we give back kasi habang malakas tayo, kasi inalagaan naman nila tayo.
0: Totoo yun, nakakababa ng loob isipin na ang lahat tayo ay tatanda. Lahat tayo yung pinangahawakan nating kalakasan, kagandahan yung iba sana all, mananatili forever. Hindi eh. So pag nakakita tayo ng elderly, parang nakikita rin natin yung future natin.
1: Yes.
0: Ano? And when we hear people na talagang kumakalinga sa mga nakatatanda, kagaya nga po nitong ating bisita ngayon na Golden Age of Life Society, ay natutuwa tayo, tinataas natin yung kanilang mga gawa. And we want na sana mas maraming mga kabataan yung makamana ng ganyang principle na you give back to the elderly. Hindi lang yung mga nakatatanda sa labas ng bahay, kundi mismo sa loob ng tahanan. Alam mo kasi, Boss Gio, mahirap talaga yung merong elderly sa loob ng tahanan, tapos hindi na siya yung bedridden na siya, kailangan ng maraming alaga, tapos nahihirapan na, kumbaga, burden na sa family. It's very difficult to understand or even ipamuhay yung verse na honor your father and your mother. Sometimes, naka-depende kasi siya sa pag nakakausap ko ng matino, yes, I will honor. Kapag hindi niya ako minumura, I will honor that person. Pero kapag hindi na ideal yung situation, parang wini-withhold mo yung their right to be treated with dignity. So, ito yung isa sa mga ina-uphold nyo, di ba? Yung kinakalinga nyo yung mga nakatatanda, kinikilala yung kanilang mga naging kontribusyon sa lipunan. Meron ko ba naaalala na isang lolo, kwento ng lolo at lola na talagang nagmarka sa'yo?
1: Yung pinaka ano, Venice yung kwento, kumbaga wala yung lolo't lola, kumbaga yung volunteer. Yun, parang isa sa mga volunteer na parang sabi sa akin, thank you sa pag-organize na, I mean, estudyante pa lang ako.
0: Uh-huh.
1: Parang wala naman ako means na sobrang laki, meron, pero may talent ako. So, kumbaga parang yung nagmarka yung sa akin is may purpose pala or yung ganun ginagawa namin. Then, bawat makita mo yung mga lolo't lola na nakikijamming dun sa mga sinaunang kanta or mga bago. And gina-gina naman po yung mga volunteers. Dun po talaga yung nagmamarka na ano. Ba yun po. Yun talaga yung ano, sa mga volunteer and minsan sa pag nakakwentuhan. Pinaka ano po memorable pag, well, yan pa lang po specific. Pero yung experience na nakaka-jamming at nakakasayawan mo sila na simpleng kanta lang, ganun. Tapos sila, makikita mo yung ngiti.
0: Yun, ano? Yun talaga po. Lang yung po.
1: Wala
0: ngiti.
1: Pong monetary na katumbas.
0: Nakikita mo ba yung sarili mo na gagawin mo pa siya sa mga susunod na panahon?
1: Yes po. Kumbaga, yes po. Hanggang kaya.
0: Hanggat kaya, no? Hanggat kaya ng resources. At alam mo, nakakatuwa dyan kasi hindi naman nakakalimot ang Diyos na mag-provide. At patuloy na nagbibigay. Lalo na nakikita mo, ikaw nagmamanage ng organization ninyo kung paano gumagamit siya ng mga tao na may mga resources, gustong sumuporta sa inyo, gustong tumulong sa inyo.
1: Eh, naniwala, God will provide po talaga. I mean, hindi lang po monetary. And kasi ako, di naman po ako magaling sumayo, kumanta. Pero ang daming tao dyan na maraming oras at talentado. Yung kumbaga, I mean, syempre, money is, yun naman po yung pinaka-problem ng lahat ng organization na napuntahan namin. Pero God will provide talaga. Kasi minsan, pag sabi ko, hala, I mean, ito na yung ano, I mean, konti pa lang yung nagbabolunteer. Tapos gulat ka, may isang org, I mean, school organization na mga nurses or mga ano, biglang pupunta, I mean, mag-PPM na may interesado sa mga pagpartner or company na gusto nila mag-CSR. Dun po, kumbaga parang, dun po nabubuhayan din yun. Kasi hindi naman po laging masaya dito. Yung madali, hindi naman po talaga madali itong ginagawa po namin na kumbaga, may ibang kaming pinagkakabalan din, mga burden din, pero yun, hanggat kaya, malakas, hindi po kami magsasawa na tumulong. Kumbaga parang, kung mabisi man, mayroong tao dyan na maraming time, na ganun, iba-iba naman sitwasyon na ganun na ano. Tulad ko po ngayon, is aminado po ako, medyo inactive kami ngayon, pero meron akong isang late, kumbaga parang before po kayo nag-message sa akin, meron na nag-aanap ng isang individual na gustong, I mean individual lang po siya, na gustong tumulong sa mga elder. So tinag ko yung lagi na binibisita sa yung little sister yan, naalala ko na po.
0: Alam mo, the Lord has His way of encouraging people to help others. Hindi lang ikaw yung ganyan na na-feature na namin sa ehemplo. Merong mga ginagamit ang programang ehemplo para ipaalala sa kanila yung calling nila.
1: Yes po.
0: Oo. And dun sa mga interesado, Boost Gio, na tumulong sa iyong organization, Golden Age of Life Society, saan kayo pwedeng i-contact?
1: Message yun lang po yung page namin, yung Golden Age Life Society. Kumbaga, para, halimbawa, company kayo, then gusto nyong, kumbaga, may coordinator, parang ganun na, ano, to organize the event, we can help naman
0: you
1: po.
0: You can help network.
1: Opo, network, then, siyempre, event mismo. I mean, we can do that both for you and coordinate po muna for now.
0: Normally, pag nag-visit kayo sa ganyan, may mga season ba?
1: Ako kasi usually pag June, pag mga birth month ko po.
0: Okay.
1: Yun talaga yung ano ko. Then, siyempre, mga bear months. Yun talaga.
0: Actually, yung bear months, Minsan nag-aano na sila eh, nagsasabi na sila ng no. Kasi ang dami lang, halos lahat eh, magusto mag-Christmas party sa ganun. So, ini-schedule na nila.
1: Ini-schedule po talaga. Pero parang yung mga off-season naman po, yun. May time
0: parang
1: na.
0: Yun ang mas kailangan eh, off-season. Like ikaw, like, yung birth month
1: birth
0: mo,
1: month,
0: June.
1: June, tag-ulan yun. Oo. Tapos ano, tapos mga January, February. Yan yung mga best.
0: January,
1: ano,
0: February.
1: Mm-hmm. Yan po na.
0: Ano yung normal na dinadala ninyo?
1: Normal na sinasabi lahat ng ano, diaper.
0: Oh, diaper.
1: Diaper po talaga. Then, kasi may iba-iba po, pero usually mga diaper po. Mm. Sinasabi namin. Ano na yan, all sizes na po yan. Mm-hmm. Diverse.
0: Pagkain?
1: Pagkain, mga bigas, mga sabon. Sabon pa po.
0: Sabon. Usually, mga hygiene kit. No?
1: Hygiene kit, mga ganun po.
0: Tapos binibigay sa coordinator.
1: Coordinator naman po. Kumbaga parang, kumbaga meron naman silang binibigay sa amin na parang receiving copy, then
0: okay.
1: Ganun po. Tapos receive po, parang ganun po. Para acknowledge siya.
0: Oo. Kung makikinig sa'yo yung mga nag-aalaga sa mga elderly, sa dami na syempre ng mga na-visit na ninyo,
1: yes,
0: na
1: po,
0: mga hospice or mga lugar kung saan sila inaalagaan, ano yung panawagan ninyo?
1: Panawagan namin, tuloy-tuloy nyo lang po yung ginagawa nyo. Kasi, I mean, kahit mapag-government man yan or private, marami kayong natutulungan. And kaming mga individual na soon na maybe magkaroon din ng ganyan, is hindi pa namin kaya for now. Pero in your way na meron na kayong shelter is tuloy nyo lang po yung ginagawa nyo. And yung pinagkatiwala naming mga goods and monetary is kumbaga mapakinabangan ng mga elder. Though naniniwala naman po ako na based sa mga kwento ng mga elders is, and physically na nakikita namin is okay naman sila. Ayun po. So kung meron man na anomalya dyan sa ano, iwasan nyo na lang po. Kung meron man, wala naman po akong alam na nangyayari. Pero kung kayo is merong alam, or kayo mismo, I mean nakikinig tapos makonsensya na lang po kayo, yun po.
0: No.
1: Pero tuloy nyo lang po yung ginagawa nyo na yung paggawa ng tama. Yun po.
0: Okay, ayan. And paano nga ba maging isang ehemplo, Boss Gio, as a motivational speaker, as a person na tumutulong sa mga nakatatanda?
1: Para maging ehemplo is work on yourself kasi you can't give what you don't have eh. Na kumbaga punoy mo muna yung sarili mo para you can give to others. Kasi every time na nagtotalk ako, ito yung pinakaano ko eh. Kumbaga parang yung kapatid ng lola ko na namatay nung during pandemic. In-invite ako, yun sobrang hirap po yun. In-invite ako magbigay ng talk sa 100 plus students. Tapos ako, nagdadalamhati. Pero, so, kumbaga, hindi ko naman niraos yun. Kumbaga, parang, I give back. Then, after po nun, tumambay muna sa church, sa St. Jude po nun, para for myself. Parang, tumambay lang po, nagdasal, tapos,
0: wala. Nag-recharge.
1: Recharge. Yun. Yung, kumbaga, work on yourself din. Hindi naman pwedeng, laging bigay lang bigay tayo. Kasi, minsan, baka maubuso tayo. So, para maging ehemplo, you have to work on yourself so that you can give to others.
0: Okay. And of course, when you work on yourself, you have to ask God sa mga tamang tao na makakatulong sa'yo para maka-work together.
1: Totoo po. Kasi we have our own plans, pero iba talaga yung plano ni Lord. I mean, naniniwala ako sa plano ni Lord.
0: Yes.
1: Ibang-iba.
0: Plano ng Diyos ay mas mataas para sa plano natin.
1: Yes.
0: And the Lord will provide people who will care for you, people na magbibigay sa iyo ng kakayahan para maging isang mabuting ehemplo.

0: Alam niyo po, kumapit kayo mga kaagapay kasi sabi, to be born daw ay kailangan natin ng dalawang magulang, di ba? Bago para tayo maisilang. Kailangan natin ng apat na set o apat na lolo at lola. Apat na set ng great-grandparents. Tapos 16 great-great-grandparents. 32 third great-grandparents. Di ko na alam kung saang lolo yan. Lolo sa tuhod, lolo sa talampakan, o sa kalingkingan. O meron pa 64 fourth great-grandparents. Kumapit ka pa. Meron tayong 128 fifth great-grandparents. 256 sixth great-grandparents. 512 seventh great-grandparents. 1,024 eighth great-grandparents. 2,048 ninth great-grandparents. Sa iyo, bago ka nabuo, in just the last 11 generations, ang iyong ancestor, 4,094 ang kailangan. All of this within approximately 300 years before you were born. Mga lolo at lola mo yun. So stop for a moment and think. Saan ka nagmula? How many battles did they fight? How much hunger did they endure? And how many wars did they witness? How many hardships did our ancestors survive? Sila yung mga nauna na, na ipinaglaban ka. Mga nauna na na nanalangin para sa'yo. And sa pagkakataong ito, ang hamon naman sa atin, how much love, how much strength, how much joy can we give? Paano natin maibabalik yung mga encouragement na naipass on sa atin? Dati na tayo ay inaalagaan, tayo ginagabayan, kinakalinga. It's about time that we pass on the good deeds na ginawa nila sa atin. And when we pass on, we do it with grace, we do it with love, we do it with joy. Kasi ito naman binigyan tayo, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na habang tayo nasa kalakasan natin ay maging mabuting halimbawa, maging isang ehemplo. Kagaya po ng ating bisita ngayon, si Mr. Angelo Busgio Banyaga. Thank you so much,
1: thank
0: Sir Busgio. Ayan, founder po ng Golden Age of Life Society. At sana dumami pa ang inyong lahi. Meron ka bang mga babatiin ng mga kagrupo mo?
2: Hello po kina LG. Yan, sa mga nag-handle ng mga finance din. Of course, sa mga parents ko po, I mean, Mommy, Daddy, Joy, and Alex Banyaga. So, syempre sa lola ko, Lola Sabina, Clamor. Yun lang po.
0: May kilala ka bang ehemplo? Kung meron po ay ibahagi niyo sa amin ang inyong kwento, maaaring niyong i-text yan sa amin, 0975-443-2836. O kaya mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Salamat po sa ating production team, si Mr. Brian De La Cruz, Angelica Calayag, si Jabez Mancho. Salamat din kay John B. Reyes at kay John Angelo Menor. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagpapaalalang sanman, kailanman, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

Rigao Community Bible Church, welcome. Diri sa NIR, sa Alegria Murcia ang naga-tune in. Dira sa Manapla, sa GBCN, welcome. First Baptist Church, sang Central Hawaiian, sa aton mga engineers dira ang naga-tune in. Kamusta nas ang buhay ni Carmi? Manangkora, mamaming belated birthday greetings gid sa imo. Si Manangkora baw Sabado subong, medyo relax mang ng korno. Upod sa kay Tintin, welcome Tin. Sa kay Candy, rest day subong kay wala ubra. Manang Sara A, good morning sa imo. Manang Lynn J, welcome. Ang akon nga office mate dira si Lydia. Si Manong June, dira sa Bangga Cory. Nanay Bell, Sabado subong so chillax. Attorney JM, good morning. Sir Rolando Plenyago, ara dira naga-duty or off-duty, naga-andar ang radyo. Salamat, Gid. Kag sa bata, sang akon bala classmate, sang high school, naga-tune in, si Maika. Hi, Mikes. Thank you very much for your prayers, for your well wishes sa akon. I really appreciate it. Welcome, Mike, sa aton nga program, Mom's Heart. Diri sa Villamonte, sa kay Luri, sa kay Meredith nga nag-tune in. Welcome, Gid. Manang Feli, good morning sa imo. Manang Merly, kamusta? Miss Che, wae ka pa di ka labot sa Pinas. Miss Lourdes Lobaton, thank you for tuning in. Miss Cecil QV, welcome to the program. Province of Guimaras, welcome to Mom's Heart. Salamat, Gid, sa kay Nay Mercedes, kag sa kay RV Nanit. Nay, thank you, Gid, liwat ha, sang imo nga letter sa akon. Kanami, Gid, kag na-inspire, Gid, ako. Sa kay Miss June, diraman sa Guimaras, good morning. Kag sa miga, kuda bala sa Alimudyan, Iloilo. Roda, kamusta ikaw? I-regards ako da kay Preciosa, kag sa kay Orfa, kabay pangamayad, Gid, kamo. Kag maayo gid ang tiyempo naton, no? Kanami gid, Rod, nga every time naga-feedback ini si Roda sa akon, kag naga-message gid. Thank you gid, Roda. Also, diri sa Rosario Heights sa Bacolod City, sa kay Ma'am Virgie Salgado nga naga-tune in, sa Mansilingan, sa kay Ma'am Sarah Escalona, welcome sa aton nga Ma'am's Heart Program. Kag sa imo chin, kamusta ka mo ni Jasmine? Ba classmates naman si Jasmine kag ang apo ko. Thank you, Gid. Si Chin-Chin, naga-Facebook Live ini siya. So, ara kita sa Facebook Live kung ano ang time, like kung gusto ka mo mag-tune in diri sa Bacolod City at 11 noon, makatch nyo ang Mom's Heart Program naton sa Facebook. Ipangitaon nyo lang ang DYVS kag ang aton Mom's Heart Program. Thank you very much. Sang aton nga sleep better, ah. Para next Saturday, lain naman ang topic. Si Roda, ga-follow up gid ni siya kung ano ang dason. Okay. So last Saturday, we talked about sleeping better, not even longer. Kay according sa isa ka medical director of the Johns Hopkins Center for Sleep at Howard County General Hospital, nga si Dr. Charlene Gamaldo, silingya importante ang number of hours nga ginatulog mo and how restful those hours of slumber are. So ang iya nga point, quality, good sleep quality is vital for your well-being. As again, sa aton bala nga mindset nga kinanglan longer

Thank you for that music break. Nagabalik kita sa aton Sabado morning program. Diri sa DYVS upod ang DXKI. Ang aton topic since last Saturday, sleep better, not longer. Kaya ang ambasang aton ng author nga si Merel Zeman, siling niya pirmilang kita nagapalibog sang number of hours nga ginatulog naton, but it turns out that how well you sleep matters much more than how much, how well you sleep. So, ang quality sang imo nga pagtulog is important kumparar sa quantity of your sleep. So, ano ini ang white noise and pink noise in relation sa aton nga pagtulog? Hindi ba lang kis akong gabi, nami, nagid hamuok, nagid sungulpi lang. May alarm, no, sang mga salakyan, gulpi lang ba susdo nagabungkalas kita? Ang aton dira nga mga ido, nga gulpi lang ba magdululungan na sila, mag-choir gani ang ido? Susga kakibot ikaw, wala labot kis may gulpi lang abi may mga motorcycle, nga ang ilang mga muffler, ti ang inugtulog mo na gidya at 10 o'clock sa kagabihon, doon nagamat-amat ka na patuyo, gulpi lang, kulbaan ka, kay nakibot ikaw sa ginatawag nga gahod, no? Okay, to drown out ini nga mga gahod and other disruptive nga mga sounds, kalabanan sa mga tao, gapandar sila blas ng ilang nga fan, electric fan at night, or nagausar sila sa iba, no, technology na giniya, bedside sound machine, para nga i-mask nila ang gahod. Iba niya may music, para nga hindi lang bala mabatian ang kagansal sa sagwa nga hindi kita makaturog itmayad. But ini nga pag-mask, ang tawag sini white noise, hindi man kisa nami because it can backfire and actually harm the quality of your sleep. Amo ni nga ba ni Dr. Bryce Mander? Ang suggestion nila, pink noise. Okay, explain ko na dugay-dugay. Ariho. Ang white noise and pink noise both combine several sound frequencies. Pero si pink noise nag-emphasize lower frequencies more than ang white noise. Kag ang pink noise nag-create sang gentle na sound that has been shown to improve sleep. Question, ano na sila? Si white noise kag si pink noise, di tamang kamaan karan. Okay. Ariho, ang iyang explanation. Ang white noise naga-contain equal intensity across all audible frequencies. Naga-create ini sang harsh

static-like sound like ang TV static or a loud fan. Kag ini gina mask, gina tabunan ang mga gulpi balang nga kagahod nga sounds. While si pink noise nag-reduce ang volume of higher frequencies while gina-emphasize ni pink noise ang lower ones. And it sounds like steady rainfall or gentle waves, making it a soothing, warmer alternative for sleep and relaxation. Nga ang nga kanami magtulog kung nagaulan. Kay ang rain gali, amuni siya ang pink noise. So ari ho, i-describe ta ha. Ang white noise nag-distribute equal energy per individual frequency because ang aton mga dulungan are naturally more sensitive to higher frequencies. Inabalangan nag-sound bright and sometimes abrasive, sensitive ng aton mga dulungan. While si pink noise nag-distribute equal energy per octave. Kag si pink noise nag-compensate for human hearing, nag-result in a more balanced, deeper, and flatter rumble that feels more natural. Okay, tama ka technical. Example, abis ang white noise. Television, radio static, humming air conditioners, ang aircon mo dira, white noise galit na, or inabala ang pag of an exhaust fan. Si pink noise, example, steady, heavy rainfall. Kung ara ikaw sa isa ka lugar nga may autumn, the rustling autumn leaves, or rolling ocean waves on a beach. Amo ni si pink noise. Ka-soothing. Amo nang akong mag-ulan, like the past few days nga nag-uran, baw ka nami, kita ni iligid, no? Kay, do katawhay, kabugnaw. Dason ang raindrops, kanami isang feeling mo. Ano ang ginausaran naton sang white noise? Excellent for isolating yourself in a loud environment. Si white noise, highly effective at masking sudden noises like kisabala sa sulod sang balay naton, galing nagabong lang purtahan, no? So pwede ikaw mag-osara sang white noise, like paandar ka aircon. Di kundi ang aircon may sound ina, di ba saan nagrinagumba ka mo, daya daw mamask ya, or matabun-tabunan. Kag si white noise is widely used for tinnitus relief or helping babies fall asleep. Si tinnitus daw inflammation ini siya sa imo dulungan. Kag ang mga babies naton, nami ni ang ilang mga sleep kung may white noise like ang imo nga aircon dira, doon nag-hum. Pero si pink noise ya mas miyad pagid because it is preferred for general relaxation, meditation, and deeper sleep quality. It is also widely used for office focus and improving cognitive recall. Again, ano tong mga examples ng pink noise na ton? Inibala ang heavy rainfall, ang ocean waves, or probably guro kung magkadto ikaw sa suba, no? Kung may jutay dira nga mga ripples nga daw hindi magid waterfall ah. No, may gagmay lang abi nga mga ripples ang tubi. Inabala ang nature lang ya bala nga ka soothing. I think ang birds nga naga-chirp kag ang nagakulukanta para sa ako nya pink noise na kay nanamian gigon ni mamati isang mga pispis nga nagapulupanihol, nagakulukanta, nagapanawag sang iban man nga pispis, kag nagatuka sang ilang mga birdseed because I do that. Nga bakal ko ya sang birdseed, so yung ginabutang ko sa ginatungtungan sang amon mga plants, sang amon mga mesitera in between sina, kag ginabantayan ko na maghugpa na dagani ang mga maya malang na, pero kisa may ara, gidiyaya sang pispis nga daw yellow-green ang iyang beak. Dason may ara sang pispis nga ang iyang nga tail may puti sa punta. Nang simple creations ang Ginoo nga ako ya fascinated gikus na maglantaw kag nagabutang ako da bird seed kay para kanami nga nagakadto sila dira kag nagakanta kag isa may mga nest sila sa santol, no, isa naga perch sila sa iba. It's therapy para sa akon.
So, kung may mga amok mo siya na nga tripping, ti nami, no? Because it is soothing to the ears. So, gin-identify na naton ang white noise kag pink noise in relation sa topic naton, sleeping better, not longer. We will have another music break. Mom's Heart will be right back.

Thank you for that music break. Nagabalik kita sa aton nga Sabado program. Kamusta kamuda? Sa Kipalbig, Tampakan, South Cotabato. Thank you for tuning in. Kagdira sa Alimudyan, Iloilo. Salamat gid sa inyong pagpamati. Alright. Natural sleep aid. In connection sa topic naton nga sleeping better, not longer. Kung hindi ka bala katurog, may insomnia ka, pwede ka makakuha sa melatonin supplements. It may help. Si melatonin, isa ini ka hormone nga ginaproduce sa aton nga brain. Melatonin helps make you feel drowsy and improves your sleep quality. Hambalin na sa isa ka research. Melatonin works sa imong internal clock. Kag nagasignal ina sa imong brain and your body that it's time to drift off. Kag nagabulig ina sa imo, stay asleep. Hambal ni Dr. Michael Brius, PhD, author of the Sleep Doctor's Diet Plan. Ang recommendation ni Dr. Michael Brius is taking 0.5 milligrams of melatonin 90 minutes before bedtime for best results. 0.5 milligrams. Again, wala kita yung nag-recommend nga kung hindi ka katurog, ma-melatonin supplements ikaw. Kay man, si doctor lang na iyang mambal kanimo, pila ka milligrams, ano karako, pila ka gabi, nga kang mainom timo kang melatonin supplements. Pero hindi si Mom's Heart. This is for the sake of information nga si melatonin is a natural sleep aid. Kung di timo katurog kung gabi, di ka damo guro sang imo nga mga worries, dira, amo na nga gaka-disturb ikaw. So, anong mayad para nga makahimbing or makahambal kita bala nga muok ang aton nga tulog? According sa aton nga research, eating to sleep. Kay man ang aton gali nga pagkaon, your diet and sleep are two factors that pretty much dictate your well-being. So kung ano ang imo ginakaon, importante ran sa imo nga pagturog. So it's no wonder that ang mga scientists nag-explore how they interact si diet and sleep. According sa isa ka sleep specialist dito sa Charlottesville, Virginia, nga si Chris Winter, MD, kag-author inisya sang Sleep Solution, may clear connection between diet and sleep. Sleep and wakefulness are controlled by a series of chemical reactions sa aton lawas, siling ni Dr. Chris Winter. According sa iya, certain nutrients can affect to alter how long it takes you to fall asleep, how often you wake up during the night, and how you feel the next day. This is far beyond drinking nga mainom ka lang sang warm milk para nga makaturog timo. Ang imo nga day-to-day nga pagkaon is what has the potential to improve your night's sleep. Ano ang deal when we talk about eating to sleep? So ano ang deal naton? Kung gusto nga magtulog kita sang mahamo o karon sa gabi, we are talking about eating to sleep. You need even more fiber sa imo nga diet. Ang mga tao who fill up on this nutrient, sang fiber, spend more time in deep sleep. Amo ning hamba sang Journal of Clinical Sleep Medicine. Kag ang mga tao who get less fiber, in short, wala kaya kakaon sang mga food nga rich in fiber, kag ang imo diet more on saturated fat and more sugar, mas nagabugtaw ikaw kung gabi more often. Although ang experts bala, wala man gid nakakuha sang full story on how fiber influences sleep. Siguro, it may have to do with the way your body digests. Kay different types of carbs, low fiber carbs, amlo ni ang rice, ang white bread, ini sila madasig, ma-breakdown into sugar. Kag kun amo ni ginakaon mo kun gabi, they may reduce the overall quality of your sleep. Hambal ni Robert Graham, MD, co-founder of Fresh Med, an integrative health practice dito sa New York City. According kay Dr. Robert Graham, kung palakaon kaya sang rice and white bread, they dramatically spike blood sugar,
which causes a surge sa imo insulin kag nagapatuyo sa imo at first. Pero kung ang insulin level mo gani magbalik na sa normal, iti nag-spike mo. Pero kung magbalik na siya gani sa normal, may ara ikaw sa ginatawag na swell of energy kag ini nga mga fiber-rich carbs like whole grains are broken down slowly kag gahimo ini nga daw energy roller coaster. So gasaka pa na og ang imo nga energy sini naga-spike, naga-drop, naga-spike, naga-drop. Te ano pagtulog mo karan? Kay mo ni gakatabo because nagkaon ikaw sang damo-damo nga rice or damo-damo nga white bread before mag-sleep sa gabi. Sige mo, hindi ko magkaon rice ah. Pero ito nga man sang loaf sang white bread na ubos mo ya. May peanut butter kada ka guava jelly nga ginabutang. Dason may ara kapagida sang iban mo nga mga palaman. Nagimo kapagida sang egg sandwich. Nagimo ka sang french toast. Di ano pagkaturog mo karan kay busog ka. Dason ang energy mo nagsaka, nagspike, nagcrash. Kaon ka naman. And the cycle goes on. We are talking about eating to sleep. In connection sa aton nga topic nga sleep better, not longer. Ano pagid ang himuon para nga manami ang tulog kon gabi-i. We will talk more about this after this music break.

Nagabalik kita sa aton nga Sabado program diri sa DYVS kag sa DXKI, Eating to Sleep. Para nga magnami ang imo nga sleep karon sa gabi, may mga guidelines kita diri kay ang imo nga diet kag sleep amo gini ang factors nga nagadictate sang well-being naton kag ang quality or even quantity sang aton nga pagtulog. So ambal naton earlier namigid if you eat more of fiber kag ang ginatawag bala naton nga less ang low fiber nga mga carbohydrates like rice and white bread sa gabi, no? Kay nagaspike ina ang imo nga sugar, nagasaka panaog. Also, if you get less than 7 hours of sleep a night and you tend to eat more fat overall, ang hambal sang journal, Advances in Nutrition, gambal nga long-term high fat intake can throw off your levels of leptin and ghrelin. Ini sila duha ka hormones nga nag-affect sang appetite and also nag-regulate sang aton wakefulness. Ang isa ka PhD nga si Yingting Cao, siling niya, to protect your sleep, avoid having high fat dinner. Iniblang mga heavy nga mga pagkaon kung gabi, i-avoid mo ina. Dito sa research niya sa University of Adelaide in Australia, hambal ni Dr. Cao, siling niya, people who ate the most fat were more likely to have sleep troubles kung ikumpara mo sa tao nga nag-eat less sang mga fatty nga mga pagkaon. Watch your intake of saturated fat. Inang makita bala naton sa meat. Sa Journal of Clinical Sleep Medicine Study, ang participants nga nag-consume larger amounts of saturated fat spent less time in restorative slow-wave sleep. Kag kung high fat piriming aton nga food, it can trigger inflammation. Also, talking about pagkaon, breakfast is very important. According sa isa ka MD PhD nga si Dr. Clifford Saper, siling niya, to keep your stomach and brain clocks in sync, makaon ikaw sang meals at semi-regular times. Hindi lang akong sanol lang kita makadumdum, no? Of course, ang breakfast naton, ang lunch kag dinner, regular man ang aton nga pangaon. It's especially important to eat breakfast to establish your biological morning, no? I-establish naton and not to eat too late sa gabi when the body is not ready to digest. Kung nag-eat kita heavy meals kung gabi, ang sleep naton na disrupt because nag-digest pang aton nga lawas. Di ko nagkaon kay imoya bi 8 o'clock, 9 o'clock, heavy meal pa na, no? Di imaginable, it takes 3 hours nga mag-digest. Di late ka na matulog eh. Di mapulaw ka gid. So ang quality, ang quantity pagid sang imo nga tulog, hindi na husto. So if you really want to have a good night's sleep, it is suggested. Kabati gani kita sinasang saying, kung breakfast, you eat like a king. Kung lunch, you eat like a queen. Kag kung dinner, gani, you eat like a pauper, no? Or a beggar. Which means, very gamay gid ang imo kanon because ang lawas mo man nag-digest. Kag kung hindi ka gusto nga magtambok ka malang, kung as much as possible, no? Kung dinner time, gani, less gid ang aton nga food intake. Para nga nakadigest ka na before you go to sleep. May mga suggestions pa gani nga if you eat a heavy meal, especially dinner time. Let's say nag-dinner, ikaw be 7 o'clock, heavy meal inakatama, no? Big meal. Kaya ti, gambal na usually nga amulin yung chimpo nga nag-inupdanay kami sa sulod sang balay. Kaya kung morning, ang kabataan, galis ko yung gadali. Kung lunchtime, ara sila sa school, ara man ko sa office. Kung gabi lang kami gakilita ay, kagabi gid kami gakaon sang damo-damo. Ti hindi na nami if you want to have a good night's sleep. If you want to have a heavy meal, you eat earlier sa gabi. Like ang iba nag-suggest nga pag-abot sang children from school at 5:30 or 6:30, dinner na sila dayon. Ti kundi you have more time para nga ma-digest ang pagkaon and you sleep well at night.
kag hindi man manami nga magtulog nga gutom ka kay pukawon nya gid ikaw sina. So if you're not getting enough calories, ang lawas mo ma-turn sa imo nga fat for energy. And as part of that process, ang imo system ma-release ina sang noradrenaline. Si noradrenaline natural ini siya nga stimulant or upper. Hambal ini ni Mike Roussel, PhD, nutritional strategist, kag author of Meta's Red Diet. Feeling hungry is also uncomfortable, kag ini magapabugtaw sa imo. Hambal ni Marie-Pierre Saint-Onge, PhD, Associate Professor of Nutritional Medicine dito sa Columbia University. So suggestion, to avoid this, nami nga may protein and fiber-rich snack ikaw 2-4 hours before bed. Kung hindi ka bala katulog, nag-suggest ni Blang, akong may gagambal ginisakon, bakal ka bala sang fresh nga kiwi, kay nami na ang imo nga tulog. Or a handful of dried fruits and nuts will do the trick. Ina bala nga mga protein and fiber-rich nga mga snack, hindi lang tama kabugat para nga hindi ka lang gutumon kung hindi ka katulog kay tungod nagaraguok ang imo nga tiyan. Or you can have a fruit. You can have a papaya, you can have a pomelo, you can have an apple. Kay ti fiber-rich gid ina siya ya, hindi mabudlay madigest. We will put a cap on this topic, sleep better, not longer. Diri sa aton nga program, Mom's Heart. We will have another music break. We will be right back.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Magandang babae po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa amin dito sa Family Matters Women Empowerment. At syempre, nakatutok pa rin po kayo sa inyong paboriting himpilang 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan. I always tell people that we are here not just to inspire you. Kasi minsan, di ba, parang pag na-inspire ka, what's next, no? But we are here to keep you on fire. And I pray that week after week po, tayo po ay hindi lamang natututo, kundi ina-apply po natin yung ating mga natutunan po sa ating mga buhay. Hindi po ba? No, kami po ay isang AM station ng Far East Broadcasting Philippines, kasapi ng mga broadcasters ng Pilipinas. At napapakinggan din po tayo through the live streaming of 702 DZAS mobile app. Maaari niyo po itong i-download kung wala pa kayo. Pwede rin po sa YouTube channel, ano po, 702 DZAS FE ABC Radio TV. And ang request lang po namin, sana po hindi lang kayo mag-like, mag-subscribe, but I want you to really participate in our discussion. Magpadala kayo ng inyong mga komento, magpadala kayo ng mga katanungan, at matuto po tayo sa bawat isa. At syempre, ako pa rin po ang inyong Wednesday, Evelyn Garcia. At syempre, sa araw-araw ng pakikinig po ninyo ng 702 DZAS, naniniwala po ako na mas lalong lumalalim at lumalalim ang inyong pananampalataya. Okay, at syempre, dahil hindi pa pwedeng wala akong partner today, nandito na naman po ang tandem, ang double A tandem. Walang iba kundi ang aking ka-partner dito, ang aking co-host, si Darna Anjanette Abayari. Magandang babae sa'yo, Anjanette, AJ.
4: Hello. Good to be back.
3: Yes. Ang ganda ng topic natin ngayong, AJ, ha? Kasi we talked about how to be fit in your words, how to be fit in your work, no? Ang dami nating mga napag-usapan about how to be fit. Pero today, tignan po natin yung ating pag-uusapan about how to be fit. At meron po tayong Bible verse dyan, ano? Sabi po ng Colossians chapter 3, verse 33. What?

0: Rescue workers worked for more than 100 hours to free him from an air pocket. Almost 3,000 people have been evacuated in southwestern France after record temperatures sparked widespread wildfires. French authorities say that the recent heat wave, which likely caused in excess of 2,000 more deaths, helped fuel the current fires.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines. Until all have heard.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
4: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
5: Hello, hello! Magandang hapon mga kaagapay. Welcome po sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Isa pong dentista and our topic for this afternoon ay patungkol sa orofacial pain. Ulitin ko po, orofacial pain. Yan ang ating topic ngayon mga kagapay. Ano-ano nga ba ang dapat nating malaman patungkol dito? Siyempre, sasamahan tayo ng isang always available, mahusay at world-class na dentista na si Dr. Lizelle Ceballos. Ayan. Kaya po, kung may mga katanungan kayo mga kagapay, mamaya po about this topic, you may type in your comment on our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702-DZIS FEBC Radio TV. Hello rin sa mga nakikinig sa radio sa 702-DZIS sa pamamagitan ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa 1062-DXKI Coronadal at 1116-DXAS Zamboanga. Ayan. Magandang hapon mga kaagapay. Welcome po sa ating programang Doctors Online dito po 702-DZIS Radio TV. Tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli po ako inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Ayan, nabanggit ko na kanina ang ating guest upang mabigyan tayo ng sapat na kalaman sa ating paksa ngayong araw. Mga kasama natin, mamaya ibibitin ko kayo. Siya po ay Associate Fellow Philippine Academy of Implant Dentistry, member ng PDA Speakers Bureau, former President of Makati Dental Chapter 2013 and 14, former President of Philippine Association of Functional Jaw Orthopedics and TMJ, former President of Philippine Prostodontic Society, Asia Pacific Dental Sleep Medicine, Clinical Director din siya in Prostodontics. Ito po ay ang organization na committed to improve patients' quality of life and advancing their well-being with oral appliance therapy. Provide educational research on dental sleep medicine. Ayan, Philippine representative siya in the Asia Pacific region, awarded by Singapore. Wala na pong iba, si Dr. Lizelle Ceballos. Dr. Lizelle, good afternoon po. Ayan, mamaya babalikan po natin si Doc Lizelle. May technical difficulty lang po ang ating connection. Siyempre tayo ay online. Ulitin natin, Doc Lizelle, andyan na po ba kayo? Good afternoon po, Doc Lizelle Ceballos.
6: Good afternoon po, Doc Marlon. I'm here, I'm back. Maraming salamat sa pag-imbita ulit. Thank you.
5: Thank you very much, Doc. Maraming salamat.
6: Nice to see you. Last time, see you again.
5: Opo, Doc. Hindi ko alam. Baka mukhang meron akong importanteng ginagawa nun. Ayan, Doc. Baka meron kayong gustong patiin for this afternoon.
6: Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po ulit sa pag-imbita. It is my honor, Doc Marlon, to be invited again. Excited ako every time na mag-message sa akin si Sir Phil para mag-invite about new topics sa dentistry. Thank you po. Salamat.
5: Ayan, Doc, maraming salamat at maganda ang inyong ngiti. Mukhang meron kayong magandang balita at isi-share sa amin sa hapon ito. Doc, ang ating topic ngayon ay orofacial pain. Ayan. Ano nga po ba ang orofacial pain?
6: Yung orofacial pain, ito ang sakit ng ating kalamnan, ng tanga, ng yung piscina area natin. We call it orofacial pain dahil ito yung nararamdaman na sakit dito sa labas. Kumbaga sa yung muscles ang pero minsan nagkakaroon ng mga referred pain na tinatawag.

0: galing pala, akala nila masakit yung ngipin nila, pero ang sakit pala ay nagagaling dito sa makalamnan natin, sa pisngi natin. Yun. Kaya related talaga yung sakit ng ngipin, minsan, sa orofacial pain. Pero meron din naman po mga cases na talagang pagpunta ng pasyente sa atin, eh talaga namang orofacial pain ang kanilang ang dapat nating gamutin. Hindi naman talaga yung ngipin. Kasi may mga cases, Doc Marlon, na nabunot na lahat ng ngipin, pero still, may pain pa rin. So yun, kailangan ho natin pag-usapan yan ngayong hapon.
1: Ayan, dahil dyan, mapapag-usapan na natin. Ano po ba ang difference ng orofacial pain o yung sa karaniwang sakit ng ngipin, Doc?
0: Opo. Kasi yun nga, nabagit ko kanina, minsan yung pasyente pupunta sa atin, masakit ang ngipin, lalo na yung kadalasan, Doc, masakit po ang aking bagang sa itaas, di po ba? Nandiyan yung area ng maxillary sinus, di ba?
1: Yes.
0: Recall kung saan yung sa ilong na area. So pag napunta sila sa atin, tapos nagkaroon ng sakit dyan, ang gagawin naman natin sa root canal kagad, di po ba? Pag nakita nila na meron po kasi minsan in-x-ray natin, pero wala naman siyang any lesion, wala naman siyang problema, pero still in pain. So ang nagiging solusyon, kung ang dentista po, hindi ko naman po nila lahat, wala pong kaalaman about orofacial pain, directly ngipin ang i-address,
1: yes.
0: Ngipin ang gagamutin. Pero yun po pala, kahit na root canal na siya, or nagamot na siya, meron pa rin pain. O minsan nga, ginagawa, hindi ito natatanggalin ng pain, bunutin na lang natin ito, nabunot na yung buong molar area. May pain pa rin yung pasyente. So bakit po ganun lang nangyayari? Kasi hindi natin natutukoy kung saan ang lokasyon ng sakit na nararamdaman ng ating mga pasyente. Kaya yung pag-aaral at pagdadalubhasa na tinatawag natin, na kadalasan kailangan natin i-update sa ating profesyon, kailangan po talaga para matulungan natin ang ating mga pasyente.
1: Yes, Doc, maganda ang sinabi niyo. No, siyempre, nabibitin kami. Ano nga ba pala talaga ang sanhi? Ito, Doc, paano natin malalaman kung ito ay orofacial pain o pananakit mula sa ngipin or sa kalamnan or sa kasakasuan or yung tinatawag na orofacial pain? Paano po ito malalaman, Doc?
0: Di ba kailangan natin, pag chinek mo yung ngipin ng pasyente, may butas ba? Or meron bang sakit ang gums or kaya yung gingiva ng pasyente? Gumagalaw ba yung mga ngipin? Pag lahat yun, na-rule out natin na wala naman talaga doon, nag-take tayo ng x-ray, yung complete diagnostic na tinatawag, at nakita natin na, healthy naman itong ngipin na to. Wala namang source ng infection, wala namang butas, wala rin mobility, wala, as in totally wala. And then, suspechahan nyo na orofacial pain ang problema ng pasyente nyo at hindi ngipin. Kaya hindi basta-basta nagbubunot ng ngipin, kailangan mo na alamin natin ang lokasyon kung saan talaga nagsisimula ang sakit,
1: yes,
0: na nararamdaman ng ating mga pasyente.
1: Ayan, Dok, ano? Kasi syempre, kailan ba sila magpapatingin? O kaya minsan, Dok, kumbaga nabunot na sinabing lahat at meron pa rin pain. So paano po ba ginagamot ang mga orofacial pain? Or paano masasabi na ito ay orofacial pain na?
0: Opo, ang orofacial pain po, ang under dyan, TMJ or temporomandibular joint, o yung mga ating tinatawag na temporomandibular disorder.
1: Yes.
0: So kailangan din natin i-check, i-evaluate natin sa pasyente, i-assess natin, i-test natin yung pagbuka ng bibig ng pasyente, limited ba yung opening ng mouth ng pasyente or kaya naman bumuka ng malaki at wala namang pain or wala naman siyang nararamdaman na sakit. So kailangan din natin i-note down. That is why the history of the patient is very important in documentation. At kung kinakailangan,
1: yes,
0: rin po, nakunan nyo ng litrato ang pasyente nyo, kailangan nyo tanungin ang kapartner or kung sino kasama sa bahay, gawin din nyo po. Kasi minsan, ang pasyente, hindi sila nakaka-explain. Hindi nila maipaliwanag kung anong nararamdaman nila. So, kung meron siyang partner or kaya meron siyang asawa or anak na pwedeng makapagbigay sa'yo ng additional information, mas maganda po yun para mas magiging comprehensive or mas magiging maayos ang sagot ng pasyente sa atin at malalaman natin kung anong solusyon na pwede natin gawin sa case niya.
1: Ayun, Doc, so siyempre, di ba, katulad ng mga pasyente, hindi alam, ma-explain. Meron po bang, parang sa tingin nyo, meron po ba siyang remedy or meron po bang gamot ito na kung paano, kahit paano, maibsan ang kanilang nararamdaman o yung nakakaramdam ng orofacial pain?
0: Minsan po kasi sa rin natin, bad habits, di ba? Yung ating maling pagmuya or kaya yung sobrang pagkain ng mga matitigas o kaya naman yung mga ngipin na nabunot na hindi in-replace or hindi pinalitan. Kasi kaya nga po, di ba sinasabi natin, bago kayo magpabunot ng ngipin, kailangan sabihin nyo na sa pasyente or malaman ni pasyente na kailangan itong i-replace or palitan kung ano man yung mga binunot para po yung pag-uya, pagkain, pag-digest ng pagkain ng or ng food
1: yes.
0: ng pasyente, mas magiging maayos. May babalik natin kung ano yung dating normal na pag-uya. Mm-hmm. Pero kung imagine niyo kung binunutan ka na ng ngipin, hindi mo na-replace. Siya lang nandun, paano mo machuchu yung ngipin? So, ang mangyayari po, i-compensate ni muscles yun, i-compensate ng mga natira mong ngipin, kung ano yung dapat niyang nguyain, wala nang ngipin. Paano gagawin mo? It forces ng muscles mo na, hindi, wala kang ngipin, ako na lang. So, mabubugbog ng mabubugbog, kaya nagkakaroon tayo ng bruxism, nagkakaroon tayo ng clenching, maski tulog or gising tayo, nagngangalit, di ba yung mga ngipin natin? So, yun ang one source, nagiging cause ng pain na hindi nalalaman ng mga tao na, yun pala. Imagine mo naman, Doc Marlon, buong maghapon ka na nagngangalit or nag-grind or nag-clench. Hanggang gabi, gagawin mo yun. Di ba? Nakakapagod ka. Walang pahinga. Parang babaeng walang pahinga yung nangyari na doon sa ano mo. Sa pangabo. So, yun po, kailangan din natin bantayan.
1: Oo, Doc, kasi minsan hindi naiisip ng pasyente na yun yung cause nila. Hindi rin nila alam, Doc, na sila ay nagngangalit or nagkakaroon ng bruxism experience. So, ito, Doc, siyempre, kumbaga kailangan talaga matake natin yung history at kung ano. At makikita naman natin minsan, Doc, kung talaga yung sa ipin, talagang makikita natin na medyo bawas-bawas na yung ipin, pero walang sira. So,
0: yes,
1: Doc, oo. Kasi meron tayong mga pasyente doon, ano, kitang-kita mo parang antibay ng alveolar bone, antibay ng ipin, pero upod. So, paano niyo masasabi ito doon? Kasi sila, Doc, sila yung mga minsan lang pumunta sa dentista kasi matiisin sila. Tapos makikita mo, meron silang mga reklamo. Pero paano mo ine-explain, Doc, sa mga taong ito na kailangan talaga yung regular check-up kasi lalo na kung nagkakaedad na sila.
0: Opo, opo.
1: Ayan, oo, Doc. Katodok, naiiwasan po ba ang orofacial pain? Kasi nagbanggit kayo kanina na siyempre mga bruxism o kung ano man yung habit nila. Paano ba ito maiiwasan ng pagkakaroon ng orofacial
0: kailangan
1: pain?
0: Kailangan kung ano man po yung tinanggal sa ngipin, sa bibig niyo.
1: Yes.
0: Opo. Di po ba, bago tayo magpabunot, alamin po natin na kailangan po na kung ano man po yung tinanggal sa bibig natin, ibabalik
1: yes.
0: or i-re-restore. Para po maibalik din po natin yung tamang pagnguya. Imagine ninyo, parang haligi ng tahanan yan. Tanggalin po yung isang haligi. Paano magka-function yung buong bahay? Di po ba? So,
1: yes.
0: ganun lang po yung magandang example. So, kailangan natin i-restore, ibalik kung ano yung tinanggal. Di po ba?
1: Yes,
0: para hindi rin mahirapan yung mga muscles natin. Kasi minsan, muscle na nga, nerve pa yung affected. Di po ba? Pag nerve yan, parang feeling mo may kuryente yung, nakukuryente yung area ng ano mo, ng panga mo. O kaya minsan man, parang feeling mo, ngawit na ngawit ka. O kaya minsan na parang tumutusok. Di po ba? Parang, may arthritis na yata yung panga ko. Pero yun po, part ng orofacial pain din po yun eh.
1: Oo po, Doc. Ano? Kasi siyempre, minsan naiisip nila, isa lang yun nawala, Doc. Kaya minsan hindi na nila iniinda. Pero in the future pala, Doc, may epekto pala kahit isa pa lang ang natatanggal na ipin. Ayan. Okay, Doc. Ano ba sa tingin ninyo, naiiwasan po ba ito, ang orofacial pain? Kumbaga parang, di ba nabanggit kayo kapag nabunot, labunutan and then kailangan i-replace. Paano po, Doc, yung alam nilang kumpleto naman yung ipin pero meron silang hindi maintindihan na nararamdaman sa x-ray and at the same time wala tayong masyadong nakikita. Pero Doc, naiiwasan po ba ito yung mga nararamdaman kunyari kahit kumpleto na yung ipin nila?
0: Kompleto yung ipin pero baka naman crooked o kaya may malocclusion, di ba? Yun po, kailangan din po natin siyang i-check. Pero kuminsan naman, may mga cases na aligned naman talaga siya lahat.
1: Yes.
0: Meron nga po yung mga buo yung ipin pero nagpagawa pala siya ng ipin or nagpa full mouth rehab na tinatawag natin. Yung veneer na hindi naman talaga tama yung sukat o kaya yung naglagay ng molar or ng mga bridge dito sa ibabang ngipin natin o jacket, tapos mataas pala. Yun po yung mga ano eh, yun po yung kadalasan na nagkukos ng pain or sakit sa ano natin, sa orofacial or kaya sa joints.
1: Yun, oo, kasi dapat talaga yung patient to dentist relationship, kailangan syempre close na close kayo, kasi para maging honest, lalong-lalo na ang pasyente sa mga nararamdaman nila, Doc. So, meron po ba kayong mensahe katulad po ng yung iba kasi, Doc, yung matagal ng denture wearers, kahit upod na, ginagamit pa rin, Doc. So, ano po ba ang masasabi niyo doon sa mga taong, syempre, alam niyo naman, nagtitipid. Pero, syempre, meron sila, nagre-reklamo sila. Paano nyo sasabihin sa pasyente na that they have to go to their dentist?
0: Opo. Tandaan nyo po, wala pong permanente sa mundo. Kahit yes, ano po na ginagamit natin araw-araw, pagdating ng panahon. Clinic po. Kasi denture po, meron pong certain years na ginagamit lang yan. Pag nakalimang taon yan, thank you. Kapag naka-10 years yan, regalo na yan sa'yo. Pag more than 10 years yan, aba, ikaw na ang isa sa pinakamaswerte.
1: Yes.
0: Kasi nga po, nag-a-adjust din yung bibig natin. Tandaan nyo, pag pumayat kayo at tumaba kayo, ang pustiso nyo, sasabay din yan. Kasi kung pumayat ka, luluwag si pustiso. Pag tumaba ka naman, sisikip si pustiso. Mm-hmm. So, kailangan, isipin nyo din po yun. Kasi minsan, Doc Marlon, iniisip nila na permanent na to eh. Doc, bakit biglang sumikip yun? Meron din pong cost yun. Kailangan solusyonan natin. Kaya punta kayo sa dentista niya.
1: Yun. Napakagandang tip yun, Doc. Ano? Kasi feeling nila okay naman, walang problem, pero meron pala iba't ibang factor kung bakit nakakaramdam sila ng kanilang mga kaunting pain sa kanilang
0: opo
1: bibig. Ayan. Maraming salamat, Doc, pero maya-maya lamang,
0: opo,
1: no? Babalikan po namin kayo at magbibigay daan po muna tayo sa health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalasugan. Ayan, after the break po, mga kagapay, susunod na po natin ang mga questions nyo na nais nyo ipakonsulta kay Doc Rizel. At para sa katanungan, maaari kayo magpadala yung questions sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok, mga kagapay. Tayo magbabalik makalipas lamang ng ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Ang dental fluorosis ay isang kondisyon na nagiging dahilan ng pagbabago sa itsura ng tooth enamel. Ito ay nagiging resulta kapag ang bata ay regular na nagko-consume ng fluoride sa kanyang teeth forming years o sa edad na 8 taon pababa. At risk ang mga batang nasa ganitong edad dahil ito ang taon kung saan nade-develop ang permanent na mga ngipin. Importante ang maingat na pagbabantayin ng mga magulang para ito ay maiwasan. Mainam ding malaman ang halaga ng fluoride na nakukuha ng isang bata mula sa pag-inom ng tubig at ibang sources gaya ng fruit juice at soft drink upang makapagdesisyon ng dentista kung kinakailangan pa ng supplement. Sa bahay, iiwas sa mga bata ang mga fluoride-containing product. Mahalaga ring i-monitor ang toothpaste ng bata at gumamit lang ng pea-sized amount nito. Turuan din ang mga ito na iluwa ang toothpaste sa halip na lunukin pagkatapos magsipilyo. Ang artikulong ito ay hango sa webmd.com at ng 702-DZAS, FEBC, Radyo, TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
6: Kay Doc ang sagot.
1: Magandang hapon, mga kaagapay. Nagbabalik po ang Doctors Online. Muli po akong inyong kaagapay sa Kalusugan, si Dr. Marlon Abad. Ang discussion this afternoon ay ang orofacial pain. Kung katutune inyo po lamang sa ating programang Doctors Online, ang pinag-uusapan po na ang ating guest ngayon na si Dr. Rizel Ceballos ay orofacial pain. Maganda po yung mga sinabi niya kanina, no? Maraming mga dahilan kung bakit nakakaramdam ng orofacial pain. Tayo ay napapakinggan sa 702DZAS as of febc.ph at napapanood sa, tayo sa FB Live as a YouTube channel na 702DZAS Radio TV. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat and hopefully you are tuning in at nag-i-enjoy sa ating kwentuhan na mayroong kabuluhan sa hapong ito. Magandang hapon, Doc Lizelle.
0: Good afternoon po ulit, Doc Marlon.
1: Ayan, good afternoon. Ayan, Doc, meron na po tayong mga questions dito. Tuloy-tuloy na tayo. Ito po yung question number one. Sabi niya, normal lang ba na sumasakit ang ulo, tenga at panga nang sabay-sabay o senyalis na iyon ng isang kondisyon? Ano po kaya iyon, Doc?
0: Actually, hindi po yun normal. Siyempre po lahat po nasakit talagang abnormal. Pero dahil po connected siya lahat, talaga po meron tayong mga nerves na tinatawag, di po ba? Kaya nga meron tayong facial nerve. Talaga po connected ang ulo, ang ngipin natin, ang pangalan natin, at saka po siyempre minsan nandito connected pa rin. So, pag uminom mo kayo ng gamot, ang gamot lang na mefenamic acid, nawawala na. Pero minsan naman po kasi, matagal bago mawala. Kasi nga, patuloy niya pa rin ginagamit yung tayong tawag na management, di po ba? Like, nag-warm compress, o kaya minamasa yung sa mukha, o kaya yung physical therapy, may mga ganun po. Pero bago niyo kung gawin yan, magpakonsulta po muna kayo sa isang orofacial TMJ dentist or specialist para po mas matulungan kayo na mawali kay patient lang tayo.
1: Ayun. Thank you very much, Doc. Ano, meron pa tayong question dito, number two. Sabi niya, tuwing gumunguya ako, may naririnig akong tunog sa panga ko. Hindi naman laging masakit, pero dapat po ba akong mag-alala? Ayan, Doc, may tumutunog daw lagi tuwing umunguya siya.
0: Opo. Opo. Hindi ko naman sinabi, syempre, kailangan po niyo po mag-alala kasi hindi na po normal yun. Ibig sabihin, yung pain na nararamdaman niyo, sakit na nararamdaman niyo dati, nag-adapt na lang yung ano natin, yung katawan natin. Pero malamang po yan, nagpabunot kayo, hindi pinalitan yung denture, hindi pinalitan yung crown, yung gibig. Kaya nag-pause ng through the temporomandibular na yan, kaya yung sa panga, dito sa judo, doon nagsisimula yung tunog. Minsan nga po, pausap mo sa phone, pag nagsasalita, tumutunog ng malakas. Or kaya minsan naman, nagangalit or nag-brock sa gabi o umaga, yun pong isang cause. Kasi nag-collapse po, ngipin natin mo, ayun, senyales na yun na, eto, kung nag-collapse sa ngipin mo o yung sa bibig mo, eh lalo na ito, eh nakakonect po siya sa panga, di po ba? So magiging affected din po talaga yung structure o yung bibig natin. Kaya mapapansin nyo, ang sakit na ng panga ko. Yung pala, kulang ka ng bagang. Ang sakit na ng tenga ko. Pati tenga, Doc Marlon, ha, affected pag orofacial. Talagang tenga, minsan pati mata, minsan pati lagamunan. Lahat po talaga connected. Kaya po, orofacial pain ang tawag.
1: Yan. Oo, Doc. Ano? So, salamat sa inyong explanation. Kasi kahit pa paano, eh, nalalaman nila na kailangan talaga pala nilang magpa-check up na hindi lang tuwing may nararamdaman. Ayan, Doc, dito po sa question natin, pwede bang ang braces o ang pustiso ang dahilan kung bakit biglang sumasakit ang panga ko o ang mukha ko?
0: Pwede, kasi ang braces, kinokorrect natin yung alignment ng ngipin, di po ba? So, pag braces, minsan, meron din po mga pagkakataon na sumasakit yung panga kasi ina-align natin. Pero dapat po hindi madalas, ha, yung kumbaga sa ano, in passing lang, ay parang masakit ito kasi ang ngipin po natin kapag nagalaw lang ng konti, nagkaroon ng movement, ang effect niyan sa muscles natin. Hahanapin ni muscle na naman, saan ako komportable, yun ang gagawin ko, yun ang kukunin ko. So until the time na ma-align na yung ngipin, na correct na ng ortho or ng braces, and then mawawala na dapat symptom. Kumbaga sa ano, hindi hindi siya pang matagalan. Talaga po, matagal siya, ah, ibang usapan na po yun. Hindi na, baka hindi na braces, baka naman na nahulog ka or may kinagat ka na matigas sa area na yon. Or minsan po, Doc Marlon, di ba nasuntok? Di po ba?
1: Yes.
0: Or nagkaroon ng aksidente. Like yung mga whiplash na nabago ko yung ulo, yun, isa pa rin pong rason yun. Kaya kailangan protection na natin. So kaya nga na-develop si helmet.
1: Yes.
0: Yung helmet, kailangan protection na natin. Sa kailangan ng ganda.
1: Ayan, medyo nawawala lang kayo, Doc. Ayan, Doc. Ito yung next question natin, sabi ng Doc. Paano po ba nalalaman ko ang sanhi ng sakit ng panga ko o ng mukha ko yung pagngangalit? Paano daw malalaman kung siya ay nagngangalit, Doc? Ano po ba ang nakikita dapat? Ayan. Sige, Doc. Hello, ayan. Ayan, mga kagapay, medyo nawawala lang si Dr. Lisel. So, yung connection natin medyo, ayan, nagkakaroon ng problem. Ulitin ko po mga kagapay, no? Kasi ang ating topic ngayon, orofacial pain. So, marami palang kadahilanan ito patungkol sa pagsakit ng ating ng ipin, ng tenga, ng panga. So, nabanggit ni Doktora kanina dahil din sa pustiso, sa braces, or yung simpleng pagbunot lang ng isang ipin at hindi napalitan ka agad, eh magkakaroon na rin pa ito ng magiging sanhi ng orofacial pain. Ayan, magandang araw sa inyo mga kagapay. It's already 2:45 p.m. ng hapon at tayo ay malapit nang matapos pero napakaraming nating natutunan sa mga sinabi ni Dr. Lisel Ceballos. Ayan, mga kaibigan, mamaya po babalikan natin si Doc Lisel. Samantala, narito muna si Lourdes Magtunaw para sa Health Meditation.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Health Meditation.
7: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, maging handa. Ang wika sa Marcos 13 verse 36, baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natulog. Ipanalangin ninyong huwag mangyari ang mga bagay na ito sa panahon ng taglamig. Pinakinggan ng Diyos ang dalangin ng mga tapat na nagtitiwala sa Kanya. May kapangyarihan sa panalangin sapagkat tayo'y dumadalangin sa makapangyarihang Diyos. Sa pamamagitan ng ating panalangin, kahahabagan tayo ng Diyos at ng buong sanlibutan. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Unawain natin ang nangyayari sa ating kapaligiran sa liwanag ng kanyang salita. Ibig sabihin, maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang pagbabasa ng kanyang salita. Sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng katalinuhan upang gumawa ng conclusions na naaayon sa kanyang plano at kalooban. Manalig tayo sa salita ng Diyos. Mag-ingat kayo at maging handa. Mag-ingat tayo sa ibang maaaring manlinlang sa atin at sa ating sarili, sapagkat ang ating sarili mismo ang maaaring magbigay ng justification sa ating ginagawang mali. Maaaring dumating sa atin ang pagtulog sa forma ng pagpapabaya sa ating mga tungkulin o pagbabalik sa dating gawi. Ang pagiging handay nangangahulugan ng pananatiling gising. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito na iyong ibinigay sa bawat isa. Salamat sa pagpapala ng buhay, sa kalakasan at ng karunungan. Dalangin ko po na maging handa nawa kami lagi at alisin ang mga pagkatakot at pangamba sa aming puso. Dalangin ko po ang mga may karamdaman na kayo po ang magpagaling at magbigay ng kanilang pangangailangan. Itinataas ko po ang panalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
8: Glossario Medico.
9: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
8: Glossario Medico.
7: Malocclusion o bad bite. Ito ay kondisyon kung saan hindi nagtatama ang taas at baba ng ngipin kapag isinasara ang bibig. Kapag hindi ito nagamot, maaari itong magdulot ng pagkapudpod ng ngipin, sakit sa gilagid at iba pang problema sa bibig. Muli, ang ating Glossario Medico, Malocclusion. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Marlon Abad dito lang sa Doctors Online.
1: Hello, good afternoon mga kagapay. Ang oras natin ngayon ay 2:49. Malapit na pong mag-alas 3 na sa huling bahagi na po tayo ng ating programang Doctors Online. Ang ating guest for this afternoon ay si Dr. Dicel Ceballos at ang topic namin ngayon ay ang orofacial pain. Hello, good afternoon po ulit, Doc Dicel.
0: Pasensya na, Doc. Nawala ako kanina. I'm
1: okay
0: back.
1: Lang po.
0: Thank you po. Opo.
1: Salamat din sa inyo. Salamat at naibalik ng ating linya. Doc, ito, meron kayong kung gusto nyong mga huling habilin, lalo na sa ating mga nanonood at nakikinig sa Doctors Online patungkol sa ating topic ngayon na orofacial pain. Ano po ang gusto nyong sabihin sa kanila?
0: Nakakaramdam kayo ng pangangalay sa inyong mga mukha na ang tingin nyo eh hindi naman talaga source ngipin, punta pa rin po sa dentista nyo. Pero kailangan po nating i-evaluate or i-assess kung talaga pong ngipin ba siya o muscles ba siya o orofacial pain ba siya. So lahat po ng ipapabunot nating ngipin, kailangan po palitan, i-replace para po makaiwas tayo sa maging sanhi ng orofacial pain in the future or kaya ng temporomandibular disorder. So yun lang po, punta kayo sa mga dentista nyo para po ma-check kung talagang meron ba kayong tendency na magkaroon ng ganung klaseng sakit o wala. Pero every 6 months, punta sa dentista, isang magandang kaugalian para po maging maayos po ang ating bibig. Yun lang po, Doc Marlon.
1: Ayan, maraming salamat sa paalala niyo, Doc Rizelle. So saan po ba matatagpuan ang inyong mga clinics?
0: Opo, may clinic po ako sa Congressional Avenue, 4th floor, Northridge Plaza. Ang pangalan po ng clinic ko, Bel Air 88 Livestock P, 4th floor, Northridge Plaza, Congressional Avenue, Quezon City. Meron rin po ako sa Makati, Bel Air 87 Zodiac Street, Bel Air 4, Makati. Pero nag-on-call din po ako in some other clinics. At saka po, meron po kaming upcoming na graduation po pala ng aming Asia Pacific Dental Sleep Medicine on July 30 sa Manila Hotel. Iniimbitahan ko po yung mga graduates, yung mga students namin na mag-attend para naman po dumami po ang napapractice ng dental sleep medicine dito sa atin sa Philippines. Yun po, marami pong salamat, Doc Marlon.
1: Ayan, congratulations sa lahat ng graduates at congratulations din sa inyo, Doc Rizelle, kasi alam namin kayo ang pioneer ng sleep apnea and lahat ng patungkol sa problem na ito masusolusyonan na. Hopefully at maraming mga dentistang mag-aral niyan. Oh, Doc, thank you very much.
0: Opo,
1: at kami po ay talagang taos puso ng papasalamat sa oras niyo, Doc. At hopefully and next time ma-invite po namin kayo.
0: Opo, anytime, Doc Marlon, God bless you po. Thank you. Thank you so much.
1: Thank you. God bless you. Salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZS FBC Radio TV. At syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo naming mga kagapay. Salamat kay na Philag Tapon, Lourdes Magtunaw, si Kaina Abalon, John D. Reyes, Benjo Morano at RTV Team. Thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalala sa ating lahat. pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Have a blessed afternoon. Thank you, Doc Lizelle. See you. Salamat po.
10: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.ph.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Magandang hapon po sa aming mga ginigiliw na tagapakinig, tagasubaybay, mga kapatiran, mga ka-faith. At ito na naman ang ating paboritong programang Papuri dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio TV. At matapos po ang ating Independence Day celebration at ang ating Father's Day celebration, ngayon naman po ay natatanging episode na siyang kagapay. Good news, available na ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link sa mga streaming platforms na ito. At kung kayo po ay nakikinig sa akin for the past weeks, palagi ko ina-announce ang ating mga darating na exciting na project. Makinig lamang din dito para sa mga releases natin. Ang ating siguradong-sigurado ng i-release ay yung ating a cappella salmo this coming October 23. You heard it first on my program at ito po ay 1 year in the making. Kasama po natin dyan ang mga premyadong mga Philippine choirs. Saka ako na po ipapakilala sa inyo kung sino-sino yung mga yan. At yun, maaari ka nang makinig o kaibigan sa ating estasyon na radyo by downloading the 702 DZAS mobile app. Magpunta lamang po kayo sa Play Store o kayo sa Apple App Store and then i-download niyo ang 702 DZAS. O kaya bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Yun, anytime, anywhere, sa angmang bahagi ng mundo, maririnig ninyo ang kaagapay ng sambayanan sa inyong mga mobile devices. Kung meron po kayong mga komento or song request, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa ating mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Pakinggan po natin mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Napakabilis po ng oras talaga, lalo na pag nag-enjoy tayo sa ating musikahan at kwentuhan. Ngunit kailangan po nating magpansamantalang magpaalam. Nawa meron po kayong baong inspirasyon at pag-asa mula sa ating musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri has helped you. Kung meron po kayong comments at song requests, pwede po kayong mag-message sa atin sa Facebook page, sa YouTube Live, o kaya sa Globe and Smart numbers natin. Maraming salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast sa Bukawi Transmitter site. Prodtech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano. Engineer on duty, ang magiting na JB Tabua. At special thanks to our birthday girl, producer, scriptwriter, Ate Kayla Rico Hermoso Escalante. At kung nais niyo pong malaman kung anong sikreto ng fulfilled life ng inyong mga kapapuri at mga kaagapay dito sa sambayanan, we encourage you to get to know our Lord na sa buhay nyo na personal ng pagkakakilala ninyo sa Kanya. Sumunod ka, kaibigan, sa ating panalangin ng pagtanggap. Humble yourself and pagsisihan ang mga kamalian sa buhay. It's the best decision that you'll ever make in your life to let Jesus come in to your heart at siyang manguna na sa inyong buhay magmula sa ngayon. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa inyong dakilang pagmamahal sa amin kung saan pinadala ninyo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang akuin po ang aming mga kasalanan na kung kami lang sa aming sarili ay hindi namin magagawang iligtas ang aming kaluluwa sa tiyak na kapahamakan at kamatayan. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng aming pagsanansang sa inyong dakilang hangarin sa aming buhay. At tinatanggap ka namin, Panginoong Jesus, sa aming buhay, sa aming puso at isipan bilang pansarili naming Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa iyong pagmamahal na nagtulak sa iyo na mabayubay sa krus, dumalo ang dugo at siyang naging sanhi ng pagkahugas ng aming karumhan at ginawa ko kaming muling karapat-dapat na humarap sa iyong kabanalan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Lord Jesus, take over our life. Umupo ka sa trono ng aming puso at gabayan mo ang bawat hakbang namin magmula sa araw na ito hanggang sa makita ka namin na mukhaan. Welcoming us to your kingdom, saying good, well done, good and faithful servant. Welcome into my joy. So salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan at sa iyong kagandahang loob. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Kaibigan, kung sumubay ka sa matalang panalangin yan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang po ang langit sa pagbabalik loob mo sa Panginoon. In-encourage ka namin na maghanap ng Bible-believing church or fellowship upang magabayan ka sa iyong lakad Kristiyano, magabayan ka sa lalong mas malalim ng pagkakilala sa ating Panginoong Jesus at maunawaan mong lubos-lubos ang kanyang dakilang hangarin para sa iyong buhay. We are thankful na kasama namin kayo, mga ginigiliw namin tagapakinig, taga-subaybay, kapuso, kapatid, ka-faith. Hanggang sa susunod na episode na muli, ang inyong Kuya Arnold De Pano nananalangin para sa ating lahat, para sa kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.
2: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
3: Mga kapatid, magandang Sabado na. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong Saturday, tayo po'y sama-sama mali sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong weekend, last weekend ng month ng June, dama po ang inyong narinig. Patapos na po ang Hunyo. And praise God, tayo po ay naka-anim na buwan na at biyaya ng Panginoon, we can now turn to the second half of the year at blessing po ng Panginoon na bawat pagkakataon na tayo po'y nabubuhay, sinusustain niya tayo at yun po'y patunay ng kanyang biyaya at katapatan. Ngayong umaga po, nais nating batiin ang good morning ang sambahayan ng mga Gatan dyan po sa may Sauyo, Quezon City, na kasama po natin sila kahapon. At bukas naman ay babatiin natin ang ating mga mamimit, no? Ang mga taga Christ Universal Mission Church, ang mga taga St. Stephen's Parish, no? Kasi pag Sunday morning, minsan nakaligtaan ko na kung batiin sila. So inagahan na po natin ngayon. Ang nais din po natin ay patuloy kayong i-encourage na patuloy na magbantay sa inyo pong mga kalusugan at kalagayang pangangatawan, no? Tayo po ay medyo apektado ng pag-ulan at ng init, no? Nag-halo-halo last Sunday. Grabe ho, nung mga bandang tanghali, nandiyan po ako sa Sambahang Kristiyano sa Sumandig, dyan po sa San Ildefonso, Bulacan, ay pagpasok ko sa sasakyan, hindi ko mahawakan yung manibela. Sobrang init. Nung inon ko po yung sasakyan at pinalalamig, nakalagay doon sa kanyang temperature indicator, 40 degrees. Grabe po. Pagdating naman nung gabi, nung pauwi na po ako, ang ulan naman, sobrang lakas, no? Kaya medyo yan po ang ating transition ngayon. Pakibalita po kayo sa lagay ng panahon at mapangalagaan din ang inyong mga physical na kondisyon. Lalo na kung kayo po ay may mga activities. So ngayon po ay tatapusin na rin natin yung ating usapin about faith, no? Kung napansin niyo itong month ng June, yun po ang ating tinatahak na pinaka-lesson. Pero this time, ang atin hong gagamitin ay faithfulness. Yung iba nagtataka, hindi ba ang faith, pananampalataya, ang faithfulness ay may kinalaman naman sa katapatan? Well, usually, mag-adoptong yun. Kung ikaw ay talagang may pananampalataya sa Diyos, kinakailangan masumpungan kang tapat sa Kanya. No? Yun po ang integration ng dalawang konsepto. Ang sabi ko dito, by definition, ang faithfulness is the fact or quality of being true to one's word or commitments as to what one has pledged to do, professes to believe, and the likes. No? So ibig sabihin, ito po yung kalidad ng isang tao na totoo siya sa kanyang salita at sa kanya pong mga, yun nga, mga inoohan, no? At mga pinaninindigan ng mga prinsipyo at mga usapin o usapan. Napakahalaga po niyan, no? Kasi sa mga panahon ngayon, laging medyo kinakatakutan na natin yung mga salitang betrayal, yan. Budol, pinaiikot. Eh, mga ano po ito, mga terminologies that basically napagka ito po ay naging culture ng tao sa isang community ang nawawala, nag-erode ang trust o yung tiwala. So it's very important na ma-maintain po ang tiwalaan. Kasi nga ho, pag nawala yan, ang lahat pinagdududahan, and because of that, magiging disorderly yung nagiging conduct at interaction ng mga tao. And it's a sad thing. Sa pananampalataya, ganun-ganun din. No? Kung tayo ay meron pong sinasabing pananampalataya sa Diyos, yung ating katapatan din sa Kanya at sa Kanyang mga prinsipyong pinatutupad at pinasusunod sa atin, kailangan makita po yan. Dapat masulyapan. So ang sabi po dito, there is a need to have strength of will. Ito nga, napakahalaga po nito. No? At ngayon, ang daming mga personalidad na naki-question kanilang strength of will. Ang dahilan, dahil nga, gaano ba kalakas ang paninindigan ng isang tao? Ano ba ang magiging kapalit? Ano ba ang magiging panuntunang pangbuhay? At syempre, kung hinahangaan natin ang tao may paninindigan, yung opposite is also true. No? Medyo hindi naman tayo nagkakaroon ng mataas na pagtingin sa isang tao mabilis na i-give up ang kanyang convictions, mabilis na i-give up ang kanyang mga values. No? So ang hinahanap natin ay merong consistency. Pero truth be told, no, ito yung mga salita at konsepto na mahalagang mahalaga sa atin, but we should not only demand it or siguro seek for it from others. Ang tanong din ay masuri at masukat din natin yung ating personal na kalagayan. Kasi madaling mag-judge ng iba on the basis na hindi mo naiintindihan at nalalaman yung background, yung kabuuan ng kanilang mga interactions and conditions na kinalalagyan. So ang tanong na lang, kung ikaw ang malagay doon, ano kaya ang iyong kapasidad para rin makapanindigan sa tuwid, makagawa ng tama? At syempre, no, mapatunayan mo rin na ikaw ay tapat, hindi lang sa tao, kundi higit sa lahat sa iyong paninindigan para sa Panginoon. So, yung strength of will, no, kailangan mo dyan ng courage at kailangan mo dyan ng perseverance at marami pang iba na, yun nga, natatalakay na po natin bilang mga kinakailangan dagdag sa conduct and character ng isang tao sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Now, ang magandang tingnan ay siguro yung illustration dito sa Daniel chapter 3. Dahil dito sa Daniel, no, nakita natin yung buhay ng mga tao na bagamat sila ay sinakop at binabantaan ang kanilang paninindigan ay na-prove natin na matibay. No? Ito yung Daniel chapter 3 verses 1 to 2. King Nebuchadnezzar made an image of gold 60 cubits high and 6 cubits wide, and set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. He then summoned the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the other provincial officials to come to the dedication of the image he had set up. Ito pong si Nebuchadnezzar, lagi natin nababanggit ito, no? Pagdating doon sa kwento ng mga Israelites ay inapproved galing sa Israel, yung iba ay dinala sa Babylon, at yung ilang population ng mga Babylonians ay dinala naman sa Israel. Ang kanilang way to subjugate a particular na conquer na locality ay ganun. Ano? At dito, pinapatunayan na Nebuchadnezzar yung kanyang, anong tawag natin dito, authority. No? Kasi ito pong si Nebuchadnezzar, kung kayo'y nagbabasa ng mga kasaysayan, lalo na in relation to the Old Testament, ang Neo-Babylon. No? Kasi ang Babylonia, malaking, impluensya sa Old World. Pero napaganda pa at napalawig pa ng isang tao. Ang pangalan nga ay Nebuchadnezzar. So source siya ng kanyang pride, source din ng kanyang power. At na-modernize niya in a sense. Kaya ang tawag yan yung Neo-Babylonian period. So instrumental ang pangalang Nebuchadnezzar dyan. So dito makikita natin, merong challenge. Ito pong tao na ito is never shy in saying that he is a... masasabi natin a figure of power. Kasi, yun nga, ang kasabihan nga, di ba? Ang utos ng hari ay hindi nababali. Yung iba, they would just be using yung kanilang leadership position to serve, to create a legacy, and of course, no, to be able to improve yung goods, services, and condition ng kanilang nasasakupan, whether it's a small community or a big community. Dito sa case ni Nebuchadnezzar, empire yung kanyang binubuo. Ang imperyo po, kagaya ng atin hong mga nababanggit before, is a collection of kingdoms. No? Kaya pag tinawag na King of Kings, ibig sabihin ito po isang hari na marami po siyang mga kaharian na nasakop. At yung mga hari, ng mga kahariang sakop niya ay under niya. Lord of Lords. Now, alam naman natin, pag pinag-uusapan yung nobility ng mga ranking ng mga monarchies before. So, from the king himself and his family, yun nga, yung mga nobles, meron pong mga high-standing officials at bloodline ng isang particular na kaharian. Ayun, sila po ay sakop sa kanya. At malawi ko dahil ang Babylon was basically a power to to contend with during the Old World. Kasi kung titingnan po natin ngayon, ano ba ang mapa ng Babylonia? Iraq. Yan po yung kanya kalagay. Kung yung Persia is Iran, ang Babylon is in the region ng Iraq. At yun nga. Si Nebuchadnezzar was not only a proud king, he was a stubborn king. No? Pag sinabi natin stubborn, kung ano gusto niya, yun ang masusunod. Ito nga, pinatawag niya ang lahat ng tao because he was going to show off yung isang image na kanyang pinagawa. At mapapansin mo dun ho sa binasa nating earlier verses na ito yung mga high-standing officials ng buong kaharian. Ang lahat kinakailangan maging present. Ang sabi nila, baka ang bilang na ito was not a few tens. Most likely, it would number by the hundreds if not thousands. No? So, madami. No? At ito yan. He was a king who will make everyone bend to his will. So, yun nga, sabi natin, ang kapangyarihan is one of those things na kung tutuusin naman ay neutral. It can be used for something good. It can be used for something evil. No? Hindi siya necessarily masama in itself. Pero kailangan siya eh. Halimbawa, pag pinag-uusapan natin yung power, authority, and positions, yan po ay ating nilalagay sa ating organization because it has to work, no? Yung organization. So kinakailangan may mamumuno. Merong mga ngasiwa, may mag-uutos, at meron ding uutusan. Yung movement ng isang unit, isang community or organization is like that. At syempre, mahalaga nga kasi kahit sa Bible, merong gifting of administration. May kita naman natin ang government, ang family, at maging ang church ay may leadership din. You know? So hindi natin pwedeng alisin na yung ganyan, mga pangumuno at kung tawagin natin mga positions of influence are necessary. Pero yun nga, it depends yung magiging outcome, no? Ng pagkakagamit niya doon sa persona, nung taong

0: iba-ibang technique. Pero ito, walang problema sa kanya. Hayag-hayagan na klaseng tao itong si Nebuchadnezzar, no? And ito yan. Ano yung threat? First, it is a direct command from the king. And he was present dun sa event. Second, you have to worship the idol, yung image of gold na kanyang pinagawa. So, everybody has to follow yung directive. Now, remember, iba-ibang mga lahi ito. And iba-ibang pinanggalingang background. And syempre, alam naman natin, from the background of every culture, merong religion yan in the center. At tiyak yan, marami doon, hindi kinikilala yung kung anumang idol itong kanyang image na pinagawa doon, made of gold. Pero since pinag-uutos niya, at nandoon yung threat kung ano mangyayari sa'yo, and he was a person who was known to be violent, hindi ka tatanggi. Ayun, parang tanong, meron ba maglalakas loob na pag pinayukod? May orchestra, napansin ninyo? May mga tugtugan eh. So sa dami ng mga instruments, I think talagang ito ay isang major and grand event that the king highlighted, na ito ay personal niyang invitation for many of high standing. And then syempre, pagka ipinag-utos na, dapat lahat kayo sumunod. Ang hindi sumunod, magkakaroon ngayon ng branding na disloyal or rebellious against the will of the king. Yan yung implication nun eh. So, baka nga yun din ang strategy niya. At makikita natin, ito yung kaduktong yung verse 12. But there are some Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego, who pay no attention to you, your majesty. They neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up. Yun. So, siguro sa dinami-dami, baka mayroong mga naka out of sight, no? Kasi syempre sa thousands. Of course, pag nagyukuan lahat, kita mo kung sino nakatayo. Pero baka may mga pumwesto doon sa side na hindi masyadong kita. May nagsumbong, no, yung mga Chaldeans. Sinumbong itong mga Israelites, no, si Shadrach, Meshach at Abednego. Dahil ayaw nilang yumukod. Ang tanong, bakit ayaw nilang yumukod sa imaheng pinagawa ng hari? No, plain and simple. Ito yung mga tao who have a background na malamang familiar sila, if not well-versed, sa commandments ng Panginoon. At ano ba yung mga commandments ng Panginoon? If you look at Exodus 20, very clear, you shall not make nor bow down or worship any graven image. Yung mga inanyo dito sa mundo, no? Yun yung instruction ng Panginoon. And you will only have yung ano nga natin, pagsamba at pagkilala sa living God, no? And of course, if you read the Bible, he wants to be worshipped in spirit and in truth. Ayaw niya yung idolatry. Pero ito na nga, hindi sila yumukod. May nakakita at ipinagsumbong sila. At ngayon, ang tanong, ano ba ang gagawin ng hari? So, remember, in this case, no, doon napapatunayan ang faithfulness or trustworthiness ng isang tao when there is something that basically opposes your belief. It may be people in power, yeah. It may be circumstances na pwedeng maging disadvantageous sa'yo, na yung mga bagay na iyong pinangangalagaan, mga bagay na iyong binibigyang importansya ay pwedeng malagay sa bingit ng alanganin, or meron din tinatawag nating ano eh, iba yung crowd mentality, na kapag lahat ay gumagawa niyan at ikaw yung hindi, na pagbubuntunan ka ng init eh. Ibig sabihin ng init ng ulo at attention at yun nga, yung parang sama ng loob ng ibang mga tao, but hindi ka nakikisa. Ayan, diba? Kaya nga mayroong peer pressure na tinatawag. At dito, yung punishment was something severe. Hindi ka lang basta mamamatay, pahihirapan ka pa, ihahagis ka sa mainit na horno. Una, yung takot na abutin mo kapag ka ikaw ay ihahagis doon. Pangalawa, yung actual na experience before you pass away or expire, you will be made to suffer sa init. No? Yun yung threat din doon eh. And everybody would be looking at your demise. Yun yung medyo mabigat na bahagi rin. Of course, pagka susunugin kayong hiya, hindi na yun iniisip mo yung sakit at yung ending mo. No? Yun yung pinaka problema dito. Pero ano ang ginawa nitong tatlo na ito? Tingnan ninyo. Sa verse 16 to 18 ng Daniel 3. Sabi dito, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him. Pinatawag kasi nung hari na personal silang tatlo. King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hands. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Grabe, no? So kung emisaryo lang nung una, mga nagsusumbong lang yung una, ngayon kaharap mo mismo yung taong in authority. So kung meron ka mang kakatakutan, ito yung source ng pagbabanta, ito yung source ng pananakit. Ito yung taong kaharap nyo ngayon na kayo personally pinatawag na, okay, uulitin natin. Mano nga eh, parang in a sense, parang pagbibigay pagkakataon sa inyo. Kung sinusumbong kayo, di sige, i-correct natin. Sa harap ko, yumukod kayo. Tugtog. Yoko, ayaw. At nagdahilan na sila. At ang sinabi nila, kahit pa kami ay gawa nyo ng hindi maganda ayon sa inyong pananako, eh yung aming Diyos na pinaglilingkuran, siya lang ang aming kinikilala. Hindi ang iyong imaheng pinagawa kahit pagawayan sa ginto at hindi ang iyong mga Diyos-Diyosan. Hindi mo lang inaatake yung paniniwala niya, inaatake mo siya. No? Parang ang point is we do not submit to that kind of order na inyong ibinibigay. And true, no? Bakit? It runs contrary to the commandments of God. Kaya nga ito yung tinatawag nating your faith is going to be proven by your faithfulness. Alam nyo, pagka ito ay pinag-uusapan sa ethics class, no? Minsan pagka sinasabi mo sa tao, pagka, o sa mga students, pagka sinasabi mo na, sige, pag-usapan natin to, yung realistic, yung real talk. Ilan sa inyo ang pwedeng gumawa ng practical na pamamaraan? Sabi ko, huwag kayo mahihiya. May aamin naman eh. Kasi kung tutusin, parang, sige, yukod kami ngayon, pero mamaya sorry na lang. Minsan ganun. Pwedeng dahilan. Yung iba naman nagsasabi, eh, dapat nauna na lang para hindi na put on the spot. So, iba-iba, kanya-kanyang diskarte. Kaya lang, in the final analysis, yun ba yung tama? Yeah. Siguro kung practical pinag-uusapan, gusto mo pang mabuhay ng susunod na mga araw, di parang yun ang tama. Pero yun nga lang, pagka pinagbasihan natin yung kalooban ng Panginoon, ang tama ay yung gumawa ng kanyang kalooban at banindigan sa kanyang panuntunan. At paano mo ito ipaglalaban sa gitna ng malaking banta? Ito yung pinatunayan ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Hindi ko sinasabing ito'y madali. Ang sinasabi ko lang kung ito yung isa sa mga ilustrasyon ng Biblia ng paninindigan at katapatan. Pero itutuloy po natin ang usaping ito bukas. No? At ano ba magiging epekto ng paninindigan? Kasi minsan iniisip natin, masasaktan ka lang, mapapahama ka lang. Hindi practical yan. On the other hand, may dahilan kung bakit ito pong Daniel chapter 3 is a very interesting and inspiring chapter of the Bible. Gusto niyo mag-advance reading kayo para makita ninyo yung interplay ng faith and faithfulness. So bukas po yan, tutuloy na po natin. Paalala po na ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado! Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Pare, Parenting and Relationship Enhancement.
1: Blessed weekend po mga kapatid. Ito po si Paring Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. At good news mga kasama natin sa ating programa, tayo po ay may training. Yes, opo, next week na po ito. Yan po ay gaganapin dyan po sa CCF Center sa Ortigas. Puntahan niyo po ang ating The World Needs a Father Philippines Facebook page para po sa mga merong mga nagnanais na matuto pa to become a better father. Well, napakaganda po nito. I guarantee na marami po kayong matututunan sa dalawang araw ng pagsasanay po na ito. And para po sa mga may ministry, sa mga bata, or if you just want to learn about leadership, ito po ay napaka-ideal ano, sa mga church, ministry practitioners, schools, yung mga magulang, yung mga nangangalaga sa mga bata, or if you just want to understand yourself, your development, ay nako, sobrang beneficial po ito. So yan po, puntahan niyo po sa The World Needs a Father Philippines Facebook page ang details. Ang isa pong training ay dyan sa CCF Center sa Pasig. Ang isa naman po ay sa Binalonan. Kaya punta po kayo sa ating Facebook page. At syempre, sa pagkakataong ito, kasama po natin ang ating mga guwapong-guwapong mga pare. Paring Dennis Espike at saka po si paring Allison Ko. At sa ating pag-aaral, ipagpapatuloy natin ang usapin tungkol po sa purpose. Alam nyo, napakahalaga nitong topic na ito. Ano? Kasi ang ating mga kapasyahan, dapat hinuhubog ng ating purpose. Meron pong mga bagay na kinakailangang, ika nga, merong common denominator. No? At yan po yung purpose. Kasi pag wala po tayong clarity pagdating sa ating purpose, sabog-sabog ang mga desisyon. Sabi nga ng isang author, anything can look like an opportunity. Totoo yan. Para bang lahat ay pwedeng oportunidad pag walang maliwanag na layunin. Di po ba? Kasi ano ba yung ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po, minsan ang isang bagay may look appealing dahil, uy, parang okay to ah. Pero kung hindi naman yan aligned sa purpose mo, it is actually a distraction. Ibig sabihin, lilikha ka ng komplikasyon na mamaya na pag gusto mo nang gawin o dapat mo nang gawin ang iyong layunin, hindi mo ngayon magawa dahil nakatali ka nga doon sa mga commitments na hindi naman naka-align. At yung ating mga anak po, no, minsan ito nakakalungkot din minsan po pag naririnig ko sa mga magulang na Filipino, ayan, sa Filipino ko talaga ito madalas marinig, yung bang sinasabi natin na mapag-graduate ko lang ang anak ko, okay na. Na actually maganda po yun, hindi natin sinasabing mali at masama, pero kulang po yun mga kapatid. Bakit siya kulang? Kasi basically, para bang yung degree, yun na po yun, no? Parang it defines everything. Pero ang totoo po, okay, nakagraduate. Halimbawa, naging doktor pa yan, engineer, abogado. But what kind of person will our children be? Diba? Yun ang tanong eh. Kasi kahit naman po yung mga, ito nga, problemang bayan, diba? Ang daming mga problema sa iba't ibang levels, no? Corruption, mga nakapagtapos po yan, di ba? Magaganda nga ang mga pinag-aralan. Yun nga ang problema po, a degree is never enough. Kailangan makita natin na more than a degree, yung character po, yung maliwanag sa kanila yung values. Kasi sa totoo lang, kung meron man silang posisyon, pero wala po silang maliwanag na values, yung posisyon po sasayangin eh. Kung meron man silang posisyon, pero hindi sila intentional sa purpose, sasayangin po yung mga posisyon na yan. In fact, baka magamit pa nga yan sa mga bagay na pang-aabuso o hindi tama, di ba? For personal gain, yan po ang nagiging problem dyan. Kaya sinasabi natin, kailangan maliwanag yung purpose. And as parents, hindi lang naman yung mga anak ang dapat may clarity sa purpose. Tayong lahat. I remember nung maliit pa yung aming panganay, ano? We started enumerating yung family values. So nililinaw namin na, okay, why do we go to church? Purpose natin is to glorify God, to love God. So yung pagpunta natin sa church comes from that reason. Yan ang purpose natin. So ibig sabihin, growing up, maliwanag sa kanila na hindi ito isang optional na activity, hindi ito isang bagay na, okay, paglaki nyo may desisyon kayo, ayaw nyo na, o kaya something you just easily sacrifice. No, it is our purpose. Yan po yan. Kaya talagang napakahalaga po na may clarity tayo sa purpose. Now, bibigyan pa natin ng lawak itong purpose, no? Kasi yan nga ang sinimula nating pag-aaral last week. Now, yung purpose po natin is determined by context. Ano bang ibig sabihin? Ang layunin ng Panginoon all throughout the generations, past and present and even future, ano po yan eh, hindi nagbabago yan. Pero yung konteksto, yung panahon, ano yung immediate need ng ating generation, ayan, may mga changes po yan. At napaka-importante para sa atin na maunawaan po na sa ating panahon, ano yung relevance ng ating pamilya. Naalala ko tuloy yung sinabi ng author na si Rick Warren nung tinalakay po niya yung sinulat niya yung aklat na Purpose Driven Life, no? Sabi niya yung tatlong mahahalagang tanong. Ano yung importance ng aking buhay? Ano yung impact ng aking buhay? Ano yung identity ng aking buhay, no? Mahalagang mga tanong 'yon, 'di ba? Kasi talagang konektado po 'yan eh. Minsan po, lilipas ang panahon, pagkakataon, ang buhay na hindi natin nagagampanan yung ating mga layunin. Hindi po tayo basta lang binigyan ng pagkakataon ng Diyos para lang masayang ito. Hindi po tayo binigyan ng buhay para lang ito ay waldasin sa mga bagay na marahil po ay hindi naman ganun kaimportante. Kaya talagang kailangan nating tanungin yung bagay na yun eh. Ano ba yung purpose ng ating buhay? At sa konteksto ng ating panahon, how can we be relevant? Di po ba? One time, I spoke in a graduation. No? Itong mga bata ay graduate po ng senior high and they will be transitioning to college. And I was so blessed to see yung mga accomplishment. Saang eskwela ang pupunta? Meron pa nga, pupunta po sa abroad, no? Under scholarship. And I'm really happy na yung mga batang ito, no? Merong ganung mga opportunity. And you can already tell na just by the opportunities they have at the moment, magiging mga influencers to. I mean, pag sinabing influencers, hindi po yung social media influencers, ha? Ang ibig natin sabihin, they will shape community in the future. Kaya I remember telling them na, okay, hindi dahil meron kayong degree, automatic, you will be using it properly. The proper use of your degree is not only to contribute doon po sa kanilang napiling larangan, kundi talagang maunawaan ano yung layunin ng Panginoon and to see beyond personal gain, ang makita po ay ano ba yung pinagagawa ng Diyos for our generation. Yan po ang challenge talaga dyan. Kaya mga kapatid, napakahalaga para sa atin that we understand this. Kasi sabi ko,

sinabi niya ron, no, life faces the threat of meaninglessness. Pwedeng mawala ng kabuluhan ang buhay. At yan po ay nakakatakot na reality, ano, na yung buhay natin mawala ng saysay. Kasi hindi natin nagamit para po sa intended purpose po nito. So, yung ating purpose is dictated by yung ating context. Now, yung context po, of course, it gives meaning to purpose. At yung iba't ibang mga konteksto ng buhay, iba-iba rin po ang responses, no? Halimbawa, pag tayo po ay dumaraan sa time ng problems, ano kaya ang gustong i-achieve ng Panginoon? Di po ba? Kasi talagang ganyan ang buhay. Maraming seasons, eh. Iba-iba yan. May mga seasons na maginhawa, seasons of difficulties. And itong mga response natin sa ganitong mga season is actually a learning opportunity sa mga anak natin. No? I remember, no, 2018, nagkaroon po ako ng major medical issue. Kailangan ko po mag-undergo ng brain surgery. And that time, napakaliit pa po ng aming anak, panganay, kapapanganak lang nung bunso. No? Can you imagine? Ano? And we have to teach them, how do we respond to problems? How do we appreciate itong mga blessings na dumarating? And we have to show them. I remember, pag kami po ay nagbabakasyon, and we are intentional in creating good memories sa aming mga anak, ano? Sabi nga, minsan nag-uusap kami ng misis ko. Minsan parang isipin natin, masyado pa yatang bata, no, para maalala yung mga lakad. At minsan po yung bunso namin, pag nakikita niya yung mga pictures, ang sabi nga niya, saan to? Hindi ko na matandaan. Ay, naku, maliit na maliit ka pa niya, hindi mo matatandaan. Pero alam niyo po, as they grow up, sabi nga ng wife ko, we remember what they are like during those times. At ngayon po, nakakatuwa dahil pag tinitingnan niya yung mga pictures sa nakuha namin doon sa mga lugar, ang nakaka-amaze po doon is bumabalik sa memory. Hindi naman po yung naalala niya, but alam niya that he was there, he was present, and somehow, kahit nung time na naranasan niya yon, hindi niya maalala, but the memory actually made him appreciate the experience. No, talaga naman, ano? Hindi rin pala talaga nasasayang. So anyway, kaya ko po sinasabi yan, when we go, when we travel, we always explain. Mga anak, hindi tayo magta-travel because we are rich, not because we have money, not because we have plenty to spend, hindi po. We always explain. Kaya natin ginagawa ito because we believe that family time is important. At dahil ang family time ay mahalaga, bibigyan natin ang ating allocation sa ating budget. Yun po ang reality noon. Kaya babalik at babalik sa purpose, eh. So in times of blessings, how do we explain this to our children? Sa mga times ng challenges, how do we actually explain it to our children? Sa mga times ng problems, how do we actually process it for our children? Yan po ang malaking katanungan dyan. Kaya mga kapatid, napakahalaga po para sa atin na maunawaan ito, maintindihan ito. No, paano natin haharapin ang mga sitwasyong ito pag tayo po ay may mga challenges at may mga difficulties? It's important for us to process this para po sa ating mga anak. So para sa ating pamilya, mga kapatid, napakahalaga po that we help them process itong mga challenges na ito and we teach them through the seasons of life. Yan po ang talagang challenge dyan kasi dadaan din sila sa iba-ibang season, di ba? Pag sila na po ay, halimbawa, wala na tayo, they will go through seasons. At ang bawat isang season, they may not always be pleasant. Yan naman ang totoo. But they can be a learning opportunity for us as a family and a teaching opportunity for us as parents, no? Para turuan yung ating mga anak. Kaya huwag po nating isipin na yung good times lamang ang panahon ng pagkatuto. Ang totoo po niyan, mga kapatid, lahat ng pagkakataon ay pwedeng maging learning opportunity. We help them learn faith, grow in their knowledge of God, understand God's purpose sa pamamagitan po ng mga life experiences na yan. Ano po? Kaya sana ma-realize po natin ito and let us make the most of every season. No, para turuan yung ating mga anak so that they will grow in the knowledge of the Lord

0: through the different seasons of life, and they will become better. Sa pamamagitan po ng mga karanasang ito. Ganyan ang Panginoon eh. He's a God who is with us all throughout different seasons. At ang bawat season po, as I said, may not be appreciated. Pero ang totoo po niyan, bawat season may purpose din yan eh. And may opportunities din yan. Kaya sa lahat po ng season na yan, may we as parents be sensitive to what God is teaching us and to what God is telling us to teach our children. Di ho ba? Kaya sana naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral na ito. Ngayon po ay papakinggan natin ang ating pare all the way from Binalonan. Kaya ho bihira natin makasama, medyo na export eh. Export quality itong ating pare na ito, nakarating na ho ng Binalonan. So mamaya-maya pagkatapos niya ay si paring Allison ko para sa ating additional learnings and then of course sa ating devotion. So pakinggan po natin si paring Dennis Espike.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat, blessed weekend po sa inyo. At nagbabalik muli para sa pare, parenting and relationship enhancement. Ito po si paring Dennis, kumusta po kayo? At kasama natin si paring Jebo. Mamaya po ay maririnig po natin si paring Allison dito po sa ating talakayan, My Purpose is Determined by Context. So last week po, ang ating pong tinalakay ay tungkol pa rin po sa purpose. At bago po ako magpatuloy, gusto ko pong anyayahan ang lahat po ng mga nakikinig. Meron po tayong training ng The World Needs a Father. Darating po ang master mentor from South Africa, sila Vian Atreit. Mag-asawa po ito at sila po ay magko-conduct ng The World Needs a Father na training and motherhood design training dito po sa CCF on July 7 and 8. At sila po ay pupunta rin sa Binalonan, Pangasinan, WCC, sa mga pastor na nakikinig, sa mga leaders po o parents na nakabase po sa Pangasinan na gusto pong lumahok at mag-aral po kung paano maging God-fearing at intentional na mga magulang. At ito po ay leadership na training din. Makipag-ugnayan po kayo sa amin. So that is going to be on July 9 and 10. So Thursday and Friday sa Pangasinan, Tuesday and Wednesday dito po sa CCF Maine sa July 7 and 8. Ayan. So invited po kayo sa training. At tayo po ay magpapatuloy no, sa ating pong talakayan, My Purpose is Determined by Context. So, kanina, nabanggit ni paring Jebo na alam po ninyo yung konteksto, context natin. Ano ba yung context? Nasaan yung time, nandito po yung place, opportunity, so nasaan ka at this particular time? Ako, iniisip ko, bakit ba ako ngayon pinanganak sa generation na ito, sa season na ito, sa panahon na ito? Bakit hindi noong 1930s? Bakit hindi noong 1920s or 1800s? No? Bakit pinanganak po ako noong 1970s? At ako'y naririto pa rin ng 2026. At if you're going to look at context, ang sinasabi po dito is yung needs, ano yung mga influences during this particular season, ano yung needs ng mga tao, ano yung needs ng, kunyari, society natin, ano yung mga tao na naririto ngayon and opportunities na possibly nag-o-open. No? So, great people understood their context. So, yung makikita po natin sa throughout history, no, and I want to talk about Bible history, many influential figures fulfilled their purpose because they recognized the needs of their time and responded accordingly. So, isa sa mga naisip ko na example is si Moses. during the time of Moses sa book of Exodus. So this was the time na ang kanyang mga kababayan, sila po ay nasa slavery, no? So the people of Israel were under the tyrannic na rule ng Pharaoh. At makikita po natin during that time, si Moses was actually delivered, no, from annihilation. Kasi sa panahon po na yon ay pinapapatay po ni Pharaoh ang lahat po ng mga bata. Kasi nakita niya dumadami ng mga Israelita. At para ito po ay mahinto, meron siyang kailangan gawin, which is karumal-dumal na nagawain. And we discover from the Bible, from the book of Exodus, yung buhay po ni Moses, siya po ay naisalba at siya po ay lumaki doon po sa mismong pamilya ni Pharaoh. So he was adopted by Pharaoh's daughter. He grew up as royalty, no? And makikita po natin na bagamat siya po ay lumaki na parang Egyptian na, pero yung kanyang puso ay meron na alam niya na ang kanyang roots ay Hebrew. So nakita niya yung pagdurusa ng kanyang mga tao, ng mga kababayan niya, yung mga people of Israel, and then nandun yung passion niya na isalba, but through a different way. At makikita natin yung nangyari po sa kanya until the Lord has called Moses to be the deliverer of Israel. So merong need, no? So merong need. Inunahan lang niya yung purpose niya, kaya napahamak po siya. Kaya basahin po ninyo ulit yung book of Exodus. Yun po yung kwento ni Moses. And makikita po natin na nung siya po ay nakikooperate doon sa pagtawag ng Panginoon, sa mission ng Panginoon para isave ang Israel, and siya po ay nagtagumpay at nakita po niya ang kamay ng Panginoon. He was able to see yung mga miracles ng Panginoon. Nagamit po siya mightily and nag-succeed po siya sa mission niya. And he was able to free Israel from slavery, the people of Israel from slavery. And ganun din, if we look at the book of Genesis, nandun po si Joseph. Siya po ay naging second in command sa Egypt, second in command kay Pharaoh. And ginamit din po siya ng Panginoon during the time of crisis na meron pong famine. So marami pong mga example sa Bible ang makikita natin tila mga ordinaryong mga tao at merong pangangailangan ang society, ang mga ibang mga tao sa paligid nila during the time po na naroroon sila. At nung sila po ay nakita yung puso ng Panginoon, ano bang ginagawa ng Panginoon? So una po sa pagkuha po natin ng purpose is ano ba yung mandate ng Panginoon? What is He working on? Ano yung mga projects niya? Sa tingin po ninyo, ano yung mga ginagawa ng Panginoon na upang magkaroon ng heaven dito po sa lupa? Ang kalooban po ng Panginoon is ma-experience po natin ang kalangitan, heaven, no? Here in here on earth, no? Sa inyong tahanan, sa inyong eskwelahan, sa inyong trabaho, sa inyong iglesia, you experience the kingdom of heaven. If we look at our society ngayon, ano ba yung mga needs? So recently, nakita po natin yung mga school violence, mga patayan, at kung ano-ano pang mga karumal-dumal, no, na mga pangyayari that involves yung mga kabataan na as young as 14, as young as 15, at may mga iba pa na mga involved na mas bata pa. So kung titingnan po natin yung purpose natin, ano ba yung context natin? Ano ba yung mga pangangailangan sa ating lipunan na pwede tayong makibahagi upang matugunan ang mga pangangailangan nito? And we can be a salt and light. Kung tayo po ay mga followers ng ating Panginoong Jesus, ang sabi po niya sa Matthew, "You are the salt of this earth. You are the light of the world." So ano ba yung ang salt is isa po itong ano pang-preserve. Ito po ay isang antiseptic, no, panglinis. Isa po itong pangbigay po ng flavor. So kung titingnan po ninyo, nasaan ba kayo? Ang mga tanong po is nasaan ba? Nasaan ka ba? Saang lugar ka ba ngayon, 'di ba? Ano ba yung trabaho mo? Ano ba yung season mo? Kung ikaw ay estudyante, I believe may purpose ka. Kung ikaw ay tatay, nanay, empleyado, ikaw ay nagsisilbi sa church, meron kang specific purpose. Kung ikaw ay pastor, ikaw ay leader, ikaw ay nasa gobyerno, ikaw ay isang guro, ikaw ay isang coach, at ano man ang iyong trabaho, meron kang specific purpose. At hindi aksidente na naririyan ka. So ang tanong is, ano yung pwede mong magawa? Ano yung mga skills mo? Ano yung mga bagay na magaling ka? At ano yung mga pangangailangan sa panahon na ito at sa lugar kung nasaan ka? Kung nari, nasa eskwelahan ka, ano ba yung mga pangangailangan doon? So there's a deeper need to instill yung mga values, no? Kaya minsan, ang issue sa ating society, it's actually a spiritual issue. Kunti ako nga iniisip ko, ano ba yung mga minsan bakit ganito na lang yung mga asal ng mga tao? I believe it's a spiritual issue kasi unang-una kung hindi po nila alam, wala silang relasyon sa ating Panginoong Jesus. Hindi nila alam ang plano ng Diyos sa kanila. Hindi nila alam ang salita ng Diyos. Hindi nila alam na mayroong good news. At ang bad news po ay sila po kung wala po silang relasyon sa Panginoon, eh sila po ay namumuhay sa kasalanan at ang kaaway po ay sinisira, pinapatay, pinagnanakawan po sila. Ngunit ang plano po ng Panginoon ay siya po ay pumarito ang Panginoong Jesus upang magbigay ng buhay at buhay na walang hanggan at masaganang buhay dito po sa lupa. So John 10:10. And ang tanong is, ano ang pwede mong gawin? No, yung context po natin reveals our responsibility. So, just to give you an example, nung ako po ay nag-attend ng The World Needs a Father, 2016, ang aking context po, ako po ay isang tatay. Ako po ay may desire na magsilbi sa Panginoon through the ministry. Nasa children's ministry po ako noon. At ako po ay nasa training, hilig ko po na magbigay po ng training, meron po akong negosyo. At nung ako po ay nag-attend ng The World Needs a Father na training, nakita ko na it is more than yung desire ko na maging intentional na tatay para sa aking mga anak. Meron po akong tatlong anak and I attended the training para po sa kanila, para sa aking pamilya, para ma-strengthen po yung aming marriage na mag-asawa. Aming ma-bless ang aming pamilya through my leadership. Pero nakita ko po na ang mensaheng napakaganda sa The World Needs a Father, very transformational, kailangan marinig din po ng iba't ibang mga tatay na katulad ko. Kung ano yung pagbabago na na-experience ko sa The World Needs a Father training, I believe na kung ako po ay mag-champion ng training movement na ito on my own capacity, or with collaboration with the church or even other pastors, marami po akong matutulungan mga pamilya. At yun po ang naging calling ko. Ako po ay nanalangin, ako po ay dumulog sa Panginoon for direction and purpose. At ito po yung binigay niya sa aking puso. And for so many years, ito po yung aking ginagawa and it gives me yung purpose. Sometimes ako po ay nadi-discourage kasi sa mga training, sa dinami-dami ng training, sabi ko, may nangyayari ba? Pero and sometimes parang may mga discouragements, may mga disappointments, and then ibabalik po ako ng Panginoon sa aking purpose. And ang context ko pa rin is, kunyari, ngayon ako po ay nasa eskwelahan, at meron kaming meron akong influence sa mga estudyante, meron akong influence sa mga empleyado, at yun po ang aking purpose ngayon. Kung dati po is sa church, naka-focus po ako sa church, naka-focus po ako sa mga tatay, sa mga adults. Ngayon, na ang context ko is nasa academe po ako. Nasa educational system. So, nag-shift din po yan. Ang aking ini-influence naman ngayon, mga trini-train naman ngayon, mga kabataan. Para hindi na nila gawin yung mga mistakes na ginawa ng kanilang mga magulang, mga tatay at nanay. At sila po ay magkaroon ng panibagong clean slate, kumbaga, no? At ma-prepare ang kanilang buhay. Pagka-graduate po nila, ready na po sila sa naharapin po ang mundo na merong confidence, and of course, they will make wise decisions, and bilang future father and future mother, alam, may mga skills din po sila na magagamit po nila para hindi nagre-repeat lang ng parang yung mistakes ng kanilang magulang, inuulit-ulit lang nila, so they can start afresh. So yun po, ang tanong po is, nasaan po ba kayo? Nasa at home, kunyari homemaker, ikaw ba'y nagtatrabaho sa kumpanya, sa gobyerno, ikaw ba'y teacher, ano ba ang pwede mong gawin in your own little way to help make this world a better place? Ano ba yung what are you good at, no? Ano ba yung need ngayon? Kung titingnan mo lahat ng yung mga pangyayari ngayon, if we look at social media, napakagulo. Ano yung pwede mong area na pwede kang magbigay ng ginhawa, or sabihin na natin, where can you be a salt and a light in that particular context na meron ka? Ano yung mga opportunities na meron? So those are the questions na pwede po ninyong pagnilay-nilayan as you discover ano ba yung purpose po ninyo. So I hope na ang maikling talakayan po na ito ay nakatulong po sa inyo, and I will now turn you over kay Paring Allison para po sa ating pong devotion. God bless po sa inyong lahat, at have a wonderful weekend.
2: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ito po ang inyong Paring Allison. Kayo po'y nakikinig sa ating pong programang Parenting and Relationship Enhancement o Pare. Bago po tayo magsimula, inais lamang po natin palalahanan muli na papalapit na po ng papalapit ang atin pong training o workshop ng The World Needs a Father dyan po sa CCF Center on July 7 and 8. Sana po makasama po namin kayo. Sa lahat po mga nagtatanong po in the past, ito na po yung pinakahihintay po natin. Magkakaroon po tayo ng pagsasanay ng workshop sa pamagitan po ng atin pong tagapanguna, ng ating international speakers na sina Vian Storm and Viet Storm from Cape Town, South Africa. Sana po makasama po namin kayo. At sa mga nandoon po sa Binalonan, Pangasinan, ay magkakaroon po tayo on July 9 and 10 naman po. Gaganapin po dyan sa WCC sa Binalonan, Pangasinan. Just give us a message po sa The World Needs a Father Philippines sa Facebook page kung kayo po ay may mga katanungan regarding po sa ating workshop. Ngayon po, ipagpapatuloy po natin ang ating pong pag-aaral kasama po sina Paring Jeb at Paring Dennis na natunghayan po natin kanina, at ipaghayaan niyo pong ipagpatuloy ko po ang mga naunang pagtatalakay po nila. Ang ating pong paksa ay naroon pa rin po tayo sa layunin ng Diyos, at nadidetermine, nalalaman natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay, the purpose of God in our lives, sa pamagitan po ng ating konteksto. Ano pong ibig sabihin nito? Ang lahat po ng nangyayari po sa atin ay hindi po aksidente. Ang pagkakalikha po sa atin ay hindi po random or accident. Meron pong purpose ang Diyos. Having said that, ang kapanganakan mo, the date that you have been born, kung ikaw ay the year that you have been born, halimbawa ay in the 70s or in the year 2000 or in the year 1960s, di ba? May dahilan po yun, hindi po yun aksidente. Now, kung papaano po tayo namuhay o nabuhay sa panahong ito at sa lugar na ito, ano ang natapos mo ano yung mga naging karanasan mo, ay bumubuo po ito, lumilikha po ito sa atin pong pagkatawag ng Diyos sa atin. Kasi kung aalalahanin po natin that we are actually designed for purpose. Kaya mahalaga po madiskubre po natin at paano po mamuhay with that intention sa ating pong buhay na ipamuhay po natin itong pagkatawag ng Diyos sa atin. Kasi alam niyo po, meron po mga nagsasabi na many people daw die at 25 years old and aren't buried until they're 75. Ano pong ibig sabihin nito? Simple lamang po, nangangahulugan po ito na kuminsan na nagsisimula ka na punong-puno ka ng pangarap sa buhay, ito yung nais kong matupad. Ngunit pagkatapos po ng ilang taon ng pag-aaral, para bang nawawala na tayo sa tamang hulog ng naisin ng Diyos, ng kalooban ng Diyos sa ating po mga buhay. Ano po? Kasi nag-iiba na po yung landas natin, nagkakatrabaho na tayo, meron na tayo naiipon, nag-iiba na po ang ating po mga inclinations. Kaya nga po, until we reach that age 75, para bang namatay na po, no? Hindi naman namatay physically, kundi nawalan na po natin ng gana sa buhay at hindi na po nating masasabi nating hindi na natin tinutuklas ang naisin ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya nga po, meron isang kwento ng isang aso na kung saan ay itong asong ito ay tumatakbo, kumakahol. At may nadaanan siya isang kanto at nakita ng mga pack of dogs na may itong asong ito ay tumatakbo at kumakahol. At sinundan nila ito. Tumatakbo nitong pack of dogs na ito, kumakahol din habang tumatakbo. Ngunit pagkalipas ng mga ilang sandali ay tumigil itong mga pack of dogs na ito. Sapagkat una sa lahat, hindi naman nila alam kung anong dahilan kung bakit tumatakbo yung asong yon at kumakahol. Ganun din po tayo kuminsan, we're just going through the motion of life without really fully understanding kung bakit po tayo ganun, no? Na kung bakit po tayo ay gumaganap, nagtatrabaho, ano po ba talaga ang purpose ng lahat ng ito? Ang nais po ng Diyos ay malaman natin ang kanya pong sakdal na kalooban, iakapin natin, gawin po natin, at ang Diyos po ang siyang unti-unti po on every step of the way, magpapakita po sa atin upang mas lalo po ang kagalakan natin ay maging buo at sapat sa atin pong mga pamumuhay. Sa pagpapatuloy po natin, marami po tayong masasabi ng mga distractions, no? Pagdating po sa pagtuklas ng atin pong pamumuhay, nandyan na po yung mga social media, nandyan po yung mga challenges ng buhay, because distraction takes our focus away. Yung po yun eh. Ano po ba yung mga distractions upang hindi po natin matuklasan ang kalooban ng Diyos o masunod ang kalooban ng Diyos? Ito po yung mga distractions na ito, lalo na po ngayon, napakarampat na po, no? Yung sana yung paggamit ng social media, ng mga digital devices, ng mga gadgets, ay medyo balanse po sana. Kasi kung hindi, kumalabis at hindi po natin kayang i-restrict, i-limit ang ating sarili, bigyan ng tamang panahon lamang, magiging distractions po iyan. Hindi po natin matutupad ang pagkatawag ng Diyos sa ating mga buhay, ang layunin ng Diyos. At naroon din po yung tinatawag natin delays. Yung mga delays po kasi, it takes out the time, no? Na kasi delay nga eh. Kuminsan, pag yung medyo hindi natin nakukuha yung gusto natin, hindi pa natin natatanggap yung pinapanalangin natin, kuminsan naman talagang nadidelay lang because of hindi pa yung tamang panahon. Kuminsan, hindi na natin nakakapag-move on o nagpapatuloy sa buhay. We become parang stagnant on one place. Huwag po natin hayaan ang mga bagay na ito sapagkat ang mga delays po, kuminsan God appointed, kuminsan naman po kagagawan natin yung mga delays na ito because we procrastinate, no? Instead na tayo ay gumaganap na, aktibo, gumaganap sa kalooban ng Diyos, para bang tayo mismo ang sarili natin, pinipigilan natin. So, huwag po natin hayaan yon. Naroroon din po yung mga tinatawag natin, mga bagay na humahadlang, yung derailment, no? Yung derail is, it takes out the direction from us. Eh, ano po ba yung mga bagay na kumukuha ng direksyon ng ating pumabuhay? Kuminsan, yung mga relasyon na hindi po tama, eh, dito kuminsan nagkakamali po tayo. Kaya nga po, ang nais ng Diyos ay ibalik po tayo doon sa right track. Para bang isang release ng trend, eh, kailangan po tumama po siya doon sa release na yon, or else ma-off track po siya. At aksidente po yon. Kaya nga dapat ang ating pong direksyon, ang ating pong pananaw lagi, sabi ng Hebreo, is to focus our eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus, the finisher and author of your life. Kasi kung hindi po mangyayari po yon, nako, ang dami pong pwede pong magbigay po sa atin ng out of direction, no? Para ma-defocus po tayo. Huwag po natin hayaan ang mga bagay nito. Instead, hayaan po natin na ang Diyos ang siyang patuloy na mag-guide po sa atin, mag-lead po sa atin mga buhay. Sa pagpapatuloy po natin, tignan po natin yung isang aspeto ng purpose na ito, na wala na pong ibang mas hihigit pa pag naunawaan po natin na sa pagtupad po natin neto, ito na po yung sukdulan na masasabi nating fulfillment ng buhay. Kasi alam nyo po, during halftime, yung tinatawag natin under every season counts, meron pong mga around 42 to 48 years old. Yun po yung halftime na binabanggit. Kuminsan ang mga tao nandoon po sila sa aspeto ng indulgence. Ibig sabihin, they just try to spend whatever they have earned instead of understanding na meron pong ang Diyos, may mahalaga pong mission sa ating mga buhay. Kuminsan nandoon naman yung indifference na wala akong pakialam sa inyo kasi nagsumikap naman ako, kaya natamo ko, naabot ko ang ganitong estado ng buhay. We become indifferent, no, sa ibang tao. Indulgence, gumagastos tayo sapagkat pera ko naman ito, pinagtrabahuan ko naman ito. Ngunit huwag po natin kalimutan na ang kahalagahan po ng influence, no? Instead of indulgence and being indifferent, kailangan gamitin po natin every resources natin to influence others, to impact others through our lives. Kasi kung ilang taon ka ngayon, daladala mo yung magagandang experience, pati masamang experience in the past, upang mas maibahagi po natin sa iba upang hindi na po sila magkamali. At kung may mga bagay naman na mga successes in life, ay may babahagi din po natin ito. Yun po ang kahalagahan ng kasamahan, di ba? Nagtuturo tayo, kaya nandoon yung karunungan, di ba? At yung nagkakaroon tayo ng kakayahan. Siyempre, habang pia-practice natin to, hindi lang kaalaman ang gusto natin, kundi mabuild yung kakayahan natin, no? Upang maibahagi din sa iba. At kumisang kailangan talaga natin ng accountability. Kaya nandoon po yung mahalaga yung kasamahan natin sa mga iba upang yung mga blind spots po ba natin, ika nga. At para lalo po tayo mainganyo, magpatuloy sa buhay na ito. At para mangyari po yon, may mga tinatawag po tayong values. Kasi kuminsan, yes, gusto ko ito pa rin ang isang bagay na ito. Kasi clear naman sa akin kung ano yung gusto ng Diyos na gawin ko sa buhay ko. Ngunit sa values po kasi, pwede po kasing gawin na lang natin kung anong gusto natin gawin sa buhay. But our values will be a good guide for us to fulfill what God has planned for us by making sure that we do the right thing. Kasi kuminsan, sinasabi nga natin, lalo na sa mga magulang, we help our sons to become socially successful but not spiritually significant. Ayaw po natin yon. Hindi po yun ang plano ng Diyos para sa atin, na sila ay maging socially successful, but we wanted them more so to be spiritually significant. And sometimes, kung mapapansin po ninyo paano tayo nagmamagulang, we invest our sons with marketplace competence. Alam na alam paano magnegosyo. Kuminsan, wala na pong moral conviction na kahit po mag-disadvantage sa ibang tao, wala na pong integrity, ayaw po natin yun. Kaya nga, di ba, pag nakakita tayo ng mga tao o sa ating mga leaders, sa ating lipunan, para bang nangingiwi tayo na bakit naman siya ganito, bakit siya ganun, parang hindi niya naintindihan, di ba? So, kailangan po pagsumikapan po natin ang mga bagay na ito upang mas magawa po natin ang kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ngayon po, nais ko po dumako dito ngayon sa pundasyon po ng ating pong purpose. What is the foundation of our purpose? And that is integrity. The foundation of purpose is integrity. Nais ko po ibahagi ang ating pong pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos mula po sa awit, sa Psalm chapter 15 verses 1 and 2 sa ESB. Ganto po ang sinasabi, O Lord, who shall sojourn in your tent? Who shall dwell on your holy hill? He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart. Salid po sa mabuting balita, O Yahweh, sino kaya makakapasok sa iyong templo? Sinong karapat-dapat sumamba sa iyong burol na sagrado? Ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katuwiran, mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan. Tatlong bahagi po ang makikita natin dito. Una, yung character natin. Kaya nga po mahalaga na ang atin pong pagsunod sa Diyos ay kailangan nandoon po yung atin pong karakter, that we walk blamelessly, na wala pong masasabi ang mga taong kasama natin sa loob ng bahay at ang mga tao na nasa labas ng ating bahay, they have nothing to say against us because our character is intact. Pangalawa po, nandoon po yung actions. Ano po yung binabanggit sa talata? Does what is right. Hindi naman po siguro lagi-lagi na nagagawa natin ang tama, na tama sa paningin ng Diyos, tama mula sa salita ng Diyos. Ngunit yun po yung atin pong direksyon, that every time as God has enabled us, sincerely in the eyes of men and our family, we would like to desire always, the intention always is to do what's right. Ikatlo po, una, character, walks blamelessly, action, doing what is right. At ang pangatlo po, heart, ang ating pong puso. We speak truth in his heart. So, ibig sabihin, tayo ay nagsasalita lamang ng katotohanan mula po sa ating mga puso. Sabi nga, ang integrity is the very foundation of our purpose. So, kailangan po makita po natin na sa bawat pagkakataon na nagtatapat po tayo sa Diyos at sa tao. Mahalagang mahalaga po ang mga bagay na ito, kasi kung hindi po, pwede po tayo mapariwara. So, ano pong implication nito ng mga bagay na ito? What kind of life characterizes a person who truly belongs to God and enjoys fellowship with Him? Una na po dito, that God values character more than appearance. No, we often judge by the outward appearance, but God values character more than appearance. Pwede tayo magpakita na para bang napaka-godly natin, napaka-banal natin. Ngunit God values character more than appearance. Ikalawa po dito, ang integridad po ng isang tao, ng isang mananampalataya, begins from the inside. Yung bawat mga hakbang ng pagsunod, yung bawat mga pagkakataon na nagtatapat tayo, nagsisimula po sa mga maliliit na bagay na ito, mula po sa kaibuturan ng ating po mga puso. Doon po nag-uugat, nagsisimula, sumisibol ang integrity na ninanais po ng Diyos na makita po sa ating buhay. Ikatlo po, implication po nito, that relationship with God affects conduct. Kung tayo po talaga ay may relasyon sa Diyos, ay maging sa atin pong pagtupad ng atin pong purpose, we will just manhandle anyone because we understand that our purpose is meant to serve others, diba? So ang layunin po natin sa ating pagnaunawaan po natin pagkatawag ng Diyos, this is meant to serve others, and that is not to just down others, hindi po ganun. Panghuli na lamang po, integrity mahalaga po, but we need to understand that we must also be consistent sa atin pong integridad. Nawa po sa mga pagpapaliwanag na to, nakatulong po kami muli at nakapagbigay po ng paalala sa bawat isa. Muli po, nagpapasalamat po kami sa pagsama po ninyo sa amin, gayon din po kina paring Jebo at paring Dennis. Ito po muli ang inyong paring Allison na nagsasabing maraming maraming salamat po.
3: Pare, parenting and relationship enhancement.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
1: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
2: Ang bahagi ng mga skit na nararanasan natin kapag tayo ay nagsasuffer, parang illogical or irrational. Parang tila hindi makatwiran bakit tayo nagsasuffer. Hindi naman na ang bawat pagdurusa ay malinaw na resulta ng isang pagpili natin o yung responsible choice natin na dapat mag-iba sana. That would have been different. Ang pain of suffering or sakit ng pagdurusa ay tila dumarating ng hindi inaasahan. Ang buhay ng isang tao ay maaaring masira dahil lamang sa maling lugar at maling oras. Ang ganito pong obserbasyon ay tila maaaring gawin ng lahat ng tao, tayong mga mananampalataya o hindi mananampalataya. Ito ay isang problema na kailangan harapin ng bawat tao na may kapasidad na mag-isip at umunawa. Maaari bang magkaroon ng kahulugan ang pagdurusa kahit sa mga pagkakataong tila ito'y walang dahilan? Yan ang pangunahing tanong na kinakailangang pagtagumpayan ni Job. Tignan po natin ang Job chapter 2 verse 3 at ang Job chapter 9 verse 17. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Inimok mo akong pinsalain siya kahit walang tapat na dahilan. Subalit, nananatili pa rin siyang tapat sa akin, sabi ni Yahweh. Verse 17, malakas na bagyo at mga sugat ang sa akin ibinigay kahit wala naman siyang sapat na dahilan. Suffering may be the ultimate test of one's worldview. If everything is meaningless, suffering itself is meaningless. That may be a philosophically pwede nating maabot. Pero from a practical standpoint, napakahirap kong unawain. It is hardly reasonable. Yung mga biglang pagkawala ng ating mga mahal sa buhay, nakakapanghina ng mga sakit, pagiging biktima ng pagtataksil o pang-aabuso, madalas na ang sakit na nararanasan ay mas ramdam ng mas malakas kaysa sa maayos na pagkaunawa doon sa kalagayan na ating nararanasan. Ang mga Kristiyanong naniniwala sa Biblia ay may isang kaibang pananaw at kaparaanan sa pagtingin sa mundong ito. Kasimula, ang mga Kristiyano ay kumikilala sa Diyos. Belief in the existence of God entails by necessity that everything must have meaning. God is a personal, intelligent being. If there is a God, then all reality apart from Him is subordinate to Him. Nothing exists nor happens by chance. Nothing in reality can be causeless or random. If God truly is God. So, yung mga experience ng suffering nag-exist sa universe, that experience itself must have a purpose. Even yung purpose ay hindi natin manotice from the time being na tayo po yung dumaranas. Belief that there is a God, in a sense, means that nothing in human beings' existence can possibly be illogical or absurd. If God exists, absurdity cannot. Kung umiiral ang Diyos, hindi maaaring umiiral o walang pagkaunawa. These profound implications for the perennial problem of evil, ang kasamaan mismo, maging ito ay tinutukoy bilang isang moral category, yung opposite ng kabutihan or good, or simply an experiential category, yung opposite ng well-being. Ang paniniwala sa Diyos ay nagbibigay ng powerful response. If there is a God, at least the theory of meaningless suffering can be discarded. That is to say, not that the experience of suffering is less painful for us. Kasi naniniwala nga po tayong meron Diyos. But at least, that suffering has meaning with a stronger foundation on which to stand in a state of despair. Tayong mga Kristiyano, mas pwede pa nating lawakan ang ating pangunawa. Not only we believe that there is an intelligent personal being who transcends the universe, but we also believe in a God who has revealed Himself. Naniniwala tayo that there is a true and living God. Mayroong certain attributes na pwede natin inuwain, especially in relation to the experience of suffering. There is really a comfort in studying and knowing God deeply. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon, naglingkod ng tapat sa Panginoon.
3: Ang katotohanan nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
4: Ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Christians. Madalas itong ikatwiran ng mga tao, kaya daw ayaw nilang dumalo sa ating mga worship services o mga fellowship groups ng ating church kapag sila ay ating iniimbitahan. Kung totoo nga ang mga katuruan na ating ipinapangaral, bakit daw may mga ipokrito na mga Christians na hindi ipinamumuhay ang ating mga itinuturo? Kaya paano nga natin sasagutin ang ganitong mga pahayag? Paano natin sila maihimok na makinig sa mabuting balita ng kaligtasan? Kung ating babasahin sa Biblia, ang madalas na pagalitan ng Panginoong Hesus ay ang mga taong ipokrito o mapagpaimbabaw. Mismong ang Panginoon ay namumuhi sa mga mapagkunwari na nagpapakilalang mga tagasunod ng Diyos, lalo na ang mga nagtuturo ng kanyang mga salita. Ayon sa Matthew chapter 23, verses 27 to 28, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, "Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyan kayo sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan." Ang mga mapagpakunwari ay ang mga taong gumagawa ng kabutihan para magpakitang tao lamang. Ayon sa Matthew chapter 6 verse 1, "Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. At dahil sa pakitang tao lang ang kanilang mga sinasabi at mga ginagawa, mabigat ang kaparusahan sa mga mapagpakunwari." Ipinahayag nga ng Panginoon sa Matthew chapter 18 verses 6 to 7, "Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. May mga bata halimbawa na lumaki sa mga Christian homes na ayaw tumanggap sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas nung lumaki na sila dahil sa nakita nga nilang mapagpakunwari ang pamumuhay ng kanilang mga magulang na dumadalo sa church o kahit laki sila sa church, nakita nila maraming mga mapagpakunwari sa kanilang dinadaluhang church. Ang mga mapagpakunwari ang isa sa maraming mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan na may mga mapagkunwari maging sa mga mananampalataya, subalit kakilakilabot ang kanilang sasapitin sapagkat sila ay parurusahan ng Diyos. Kaya nga kapag iniimbita sila sa church, kapag nag-e-evangelize tayo o nag-share ng mabuting balita sa ibang tao, tumatanggi silang dumalo, nasunog na kasi sila. Ikinakatwiran nila, ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Christians. Kaya paano nga natin sasagutin ang ganitong mga pahayag? Hindi maganda na itanggi natin sa kanila na may mga mapagkunwari nga sa mga mananampalataya. To be fair, hindi naman ibig sabihin na palaging tama ang ganitong mga obserbasyon. Hindi din naman natin dapat husgahan agad ang inaakusahan nila

E lalabas pa na, pinagtatakpan pa natin ang mga maling pag-uugali sa church. Huwag natin palalabasin na sila pang nag-akusa ang mali. Maganda na makinig tayo. Sapagkat maaaring ito ay pamamaraan ng Diyos upang tayo ay maituwid bilang isang church. Kasi nga, may mga nagaganap nga na hypocrisy sa church. Matapos na ipahayag natin ang ating paggalang sa kanilang pananaw laban sa mga mapagpakunwaring mananampalataya, maganda na ipaliwanag natin na hindi pa din nagbabago ang katotohanan na ating ipinapahayag sa kanila. Ayon nga sa Romans chapter 3 verses 3 and 4, ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos. Hinding-hindi. Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon nga sa nasusulat, kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig. Pansinin natin ang sabi, ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Hindi nagbabago ang katotohanan ng Diyos kahit na may mga tao na sumasalungat dito sa pamamagitan ng kanilang mapagkunwaring pamumuhay. Mananatiling tapat ang Diyos kahit na hindi tapat ang mga nagpapakilalang tagasunod niya. Hindi nagbabago ang katotohanan ng mabuting balita kahit na may namumuhay ng salungat dito. Muli, hindi natin kailangang bigyang katwiran o magpalusot sa katotohanan na may mga nagpapakilalang mananampalataya na namumuhay ng may pagkukunwari. Hindi natin kailangang sabihin na tao lang sila o lahat naman tayo ay nagkakasala. Magmumukha pa na tayo ay defensive kapag ganun ang ating paliwanag. Ituon natin ang kanilang paningin sa Panginoong Hesus at hindi sa tao. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Isaiah chapter 55, verse 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating, when I don't understand, I will trust. When I don't understand, I will trust. Ito pong Isaiah chapter 55 ay isa pong imbitasyon ng Diyos sa kanyang mga tao na bumalik sa kanya. Ang bayang Israel ay na-experience sila ang ma-exile, ang disappointment, uncertainty, and many unanswered questions. At sa kanilang mga naranasan, marahil tinatanong ng bayang Israel during that time na bakit ito inaalaw ng Diyos? Paano ba tayo ire-restore pa ng Diyos? Bakit ang Diyos ay ganito ang kinikilos sa atin na hindi ayon sa ating inaasahan? Alam niyo po, sa gitna ng mga katanungan na ito ng bayang Israel, pinaalala ng Diyos sa kanila na my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. Ito pong passage na ito ay nagtuturo sa atin ng ilang mga mahalagang katotohanan. At isa nga po dito, kung di po natin maintindihan ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay, magtiwala tayo sa Diyos. Marami po sa atin ang naka-experience na nagpe-pray, pero parang hindi naman nasasagot agad ang kanilang mga panalangin. Gumagawa ng mga plano, pero iba ang tinatahak ng buhay. Titiwala tayo sa Diyos, pero nakaka-experience pa rin tayo ng mga pains. Kaya naman, again, pinaalala ng Panginoon doon sa talata na His wisdom is greater than ours and His plans are always higher. So tingnan nga po natin, ano nga po ba ang mga katotohanan na makikita po natin sa passage na ito? Number one, God's perspective is higher than ours. God's perspective is higher than ours. For my thoughts are not your thoughts, sabi po dun sa talata. Alam niyo po, ang ating pangunawa ay limitado. Nakikita lang po natin kung ano ba yung mga present na nangyayari, pero alam niyo po, ibahin natin ang Diyos. Si God, nakikita po niya ang entire picture. Minsan, tatanungin natin, bakit nga ba nangyayari ito sa akin? Bakit ngayon pa? Bakit hindi yung sa gusto ko? Alam po natin, mga kapatid, na ang plano ng Diyos ay hindi po nakasentro lamang sa ating comfort. Nakasentro po siya sa layunin ng Diyos, sa ating paglago, at para sa kanyang kapurihan. Consider Joseph, no? Tingnan po natin si Joseph. Si Joseph po naka-experience siya ng betrayal, slavery, and imprisonment. Pero si Joseph ay sumulat ng kanyang storya, no? Kung siya ang sumulat ng sarili niyang storya, pwede niyang escape yung mga sufferings, no? Pero ang Diyos pala, sa kabila ng mga sufferings na kanyang pinagdaanan, ang Diyos ay pine-prepare pala siya sa something greater. What looks like delay was actually divine preparation. Ito po mga sandali na ito, kagaya ng na-experience sa Joseph, no? May mga panahon na parang tahimik ang Diyos, pero hindi ibig sabihin nun absent siya. Sometimes, God delays to develop us. God closes doors to redirect us. And God allows waiting to deepen our faith. So trust that God sees what you cannot see. Tiwala tayo sa nakikita ng Diyos kesa sa mga hindi natin nakikita. Sabi nga po ng isang quotation, God sees the whole picture while we only see the frame. God sees the whole picture while we only see the frame. Number two, God's ways are often different from our expectations. Sabi po doon sa talata, neither are your ways my ways. God frequently works in ways people do not expect. Who would have imagined, no? Who would have imagined na merong tagumpay sa cross? Eh, noong time po ni Jesus, negative ang connotation sa cross. Pero may pagtatagumpay na nangyari. A Savior is born in humility and redemption through sacrifice. Human wisdom often seeks immediate solutions. No, tayo gusto natin mabilisan agad ang sagot. Pero God often works through process. Maaaring tanongin po natin, Lord, kung talagang mahal mo ako, bakit pa ako dumadaan sa mga ganitong difficulty? Pero pag tinignan po natin ang salita ng Diyos, paulit-ulit na sinasabi ng Diyos na ang mga hardships ay kasama sa ating pathway para po mas ma-reveal ang kapangyarihan niya. Alam niyo po mga kapatid, closed doors are not always rejection. Sometimes they are protection, redirection, and preparation. No? Kaya pala hindi mo natanggap yung iyong pinagpe-pray kasi maaring mapapahama ka pala doon. O kaya baka kaya pala tayo naka-experience sa mga pagsubok kasi nire-redirect tayo ng Diyos. O kundi man, ay inihahanda niya tayo sa mas malaking layunin. Kaya po siguro maganda na itigilan na po natin ang pagsukat sa faithfulness ng Diyos na nakabatay sa kung ang ating mga plano ang nasusunod. Alam niyo ang pananampalataya, hindi po yung pagsasabing, Lord, do what I want. Ang faith po ay nagsasabi na, Lord, I trust you even when your way is different. Kaya mga kapatid, when God changes your direction, trust His destination. Ulitin ko po, when God changes your direction, trust His destination. And number three, the right response to God's higher ways is trust and obedience. Sabi nga po doon sa talata, kung itutuloy po natin, as the heavens are higher than the earth. I-reveal po ni God na ang katotohanan, no, ay siyang magpapalaya sa atin. Hindi po niya sinabi na you cannot understand me, so give up. Bagkos ang sinabi ng Diyos, you do not have to know everything because I already do. Alam niyo po ang pananampalataya ang siyang kumukumpleto sa ating pangunawa. Ang pananampalataya ang siyang kumikumpleto sa ating pagtitiwala sa Diyos. When you do not know what comes next, keep on obeying. Sunod lang. Padayon lang. Keep on praying. Huwag titigil sa pagdadasal. Keep serving. Sa kabila man ng mga nangyayari sa buhay natin, di man natin maintindihan, tuloy-tuloy lang po ang pagdilingkod. At lalo tigit, magpatuloy lang po tayo sa pagtitiwala sa Diyos sapagkat siya po ang nakakaalam ng lahat ng mabuti sa atin. Kagaya na lang po na experience si Jesus, no? Nung siya po ay nasa Garden of Gethsemane, ano po yung kanyang sinabi po doon na talagang napakaganda? Not my will, but yours be done. Si Jesus mismo nagpakita po na example kung paano po ang lubos na pagtitiwala sa Diyos. No? At kahit na yon ay isang landas patungo sa paghihirap sa krus, nagtiwala po rin po siya sa Diyos. Kaya kapatid, meron pa po bang area ng buhay ninyo na pinipilit nyo pong kontrolin? O meron po ba kayong mga panalangin na gusto nyo sagutin ng Diyos ayon sa inyong pangarap? O kundi man, willing po ba kayo na magtiwala sa Diyos kahit na ang mga sitwasyon ay lubos nating hindi maintindihan? Yan po yung mga magandang tanong na ating pong mapagbulay-bulayan. So mga kapatid, we will not always understand God, but we can always trust Him. When you cannot see His plan, trust His heart. When you cannot understand His path, follow His voice. When His ways seems higher than yours, remember that His higher ways are meant to lead you into His greatest purpose. Kaya po ngayong araw na ito, mga kapatid, isurrender po natin ang ating po mga questions, yung ating timing, at syempre, ang pinakamahalaga, ang ating mga plano, ipagkatiwala po natin sa Diyos. Sabihin po natin kay Lord, Lord, even when I do not understand everything, I will still trust in you. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala about sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Unang tugon. Serbisyo Publikong Aksyon.
6: Ang dengue ay isang virus na nakukuha sa kagat ng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Kadalasang tumataas ang insidente ng sakit na ito tuwing tag-ulan. Walang partikular na gamot para sa sakit na dengue. Maaari rin itong ikasawi ng mga magiging biktima. Ang susi para mapagtagumpayan ang dengue ay nasa pagiging maagap sa pagtukoy sa mga sintomas. Narito ang ilan. Mataas na lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 9 na araw. Pananakit ng kasukasuan, pananakit ng ulo, pagkakaroon ng mga pulang pandal sa katawan o rashes, pagdurugo ng ilong, pagsusuka. Dapat natandaan na makasasama sa mga pasyente na may sakit na dengue ang pag-inom ng gamot na aspirin. Kung ang mga sintomas na ito ay lumabas sa isang taong may sakit, mainam na agad siyang dalhin sa ospital.
7: Ang sakit na dengue ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Ba yung gabi mga pinalaga mo kung mga kautoran nga nagpadayon sa pagpamati sa sining programa Heart and Mind Matters. Sini naman si Pastor Jack ang inyong abyan. And again, for the next 30 minutes, magpamalandong kita sa naumpisa natin sa last week, how to keep from stressing out, no? Kay kadamo gitindaan, and we have mentioned there are so many reasons why we are being stressed. Kabay pang matapos nato na ni ang ining pagpamalandong kag ang ining mabuta makabuligid sa aton because we want to take or safeguard sa aton nga mga heart and minds, no? Not only physically but also spiritually, mentally, emotionally na mga butang nga importante kid. But again, grateful sa aton nga mga ministry partners, no? Kay Ray and Betty Molenyo, sa kay Mami Ruth Ganaban Vargas, sa kay Iay Puray, sa kay Noraleen and the family, kag subuman, no, sa akon nga mga kaupo dira sa Baptist Center Church, sa mga pastor, sa mga staff, kag sa nagapamati kids, no, si Attorney Rinal Lisa, si Ma'am Amy Hunsay, no, Manay Ida Hortelano, kag nagahatag sila sa siniman nga mga feedbacks on how we can do good and mga encouraging thoughts man. And sa sining gabi, sa aton nga pagpamalandong, kabay pa nga nakita nato ng Ginoo sa adlaw-adlaw ng mga pagpangabuhi. Sa kabugaton sa mga ginadala, labinagid sa aton nga pungsod, sa aton nga mga educational institutions, sa aton nga mga religious, spiritual institutions, daw indigid, no? daw kabudlaigid. But, you know, all things are possible with God. Kagawaigid sa imposible sa Ginoo. Kung kaysa doon naghamba na lang tanga, Lord, no, please come. No? Lord Jesus, please come. Tungod nga sa kalaot sa kalibutan, sa kagamo, pero we believe that God is our God who is almighty. And that is why, no, we can even say nga why sa payan sa mga kabudlayan sang aton nga kabuhi, God's grace is still so amazing. And so my dear friends, no, sa aton nga pagpadayon sa sininga programa, magpamati kita sa sininga ambahanon antes kita magpadayon sa aton nga pagpamalandong. And it says God's grace is so amazing. Amazing. Ang aton nga choir, no, amo nang magdala sa sininga ambahanon, kag I am so blessed, no, with the choir like this. Kag kabay pa nga magpadayon ni sila sa sininga valuable nga ministry nga ginaobra nila. God's grace is so amazing.

Yes, God's grace is so amazing to me. Dumduman yung sang last week, ang aton nga ginumpisan, how to keep from stressing out. Kagin mention naton dito, ang grabe ginyo mga stressor sa kabuhi naton, ang ubra, ang kwarta, ang aton nga health, no? Ang atong mga relationships, ang poor diet ba, ang media nga overload na ba, bis kandiin ka lang, no? Kag ang kulang sa tulog. Ang ini nga mga butang actually nagpakita lang gid nga at times we are being reminded by God nga nang dapat hindi kita magpalibog, no? We need to refuse to worry about anything. Kay sa ginmention naton, if you do these things, you will experience God's peace, which is far more wonderful than the human mind can understand. This peace will keep your thoughts quiet and your heart at rest as you trust in Christ Jesus. Hindi blaluya bugi din na. So we said nga, first, worry is unreasonable. No? Worry is natural. And then, hindi man makabulig ang worry. Worry is unhelpful. Kag worry is unnecessary. And that is why even ang last verse nga ginmention natin sa last week is in 1 Peter chapter 5:7. Ang iba na translation nagaba, cast all your cares upon me for I care for you. Iniya, unload your worries, no? Sa Living Bible niya, kanami nga ka-clear gid kaayo. Unload all your worries on God since He is looking after you. It's a very gentle reminder nga we di tagijagali matugyan ang talantanan sa atong nga Ginoo tungod sa mga butang nga kaangay sa nagakinatabo sa sini. No? Ang ikaduha.

umpisa ka na ya istorya sa Ginoo. Talking to yourself won't do anything. But talking to God definitely will, no? He's saying, talk to God about everything. Kagang second part sa sininga verse na sininga, never worry. Indigid magpalibog sa mga kung ano daw mabutang. Instead, sa kada sitwasyon, pabalon mo ang Ginoo kung ano ang imo makinanglanon sa imo pangamuyo. Kag sa imo man nga gina-request sa iya. Ay, ari o to do, kung nagapangamuyo ka, as much as you worry, ay di mas majutay na ang imo nga palaligban kag ang palibugan. Utod, ari, God has promised to take care of you. Diba? Kuya, gigid kaya nga buligan. So, if it's not worth praying about, it's not worth worrying about. Kag ginambad na, talk to God about it. Tanan-tanan. God knows what you need. So, ang ininga verses of 4-6, same book, saying, never worry about anything. Instead, in every situation, let God know what you need in your prayers and request. May ara kong kaysa mga pagbasol man. Aradarabla sa James chapter 4, verse 2. Yan nagasiling, you do not have because you do not ask. Sakto man. No, dumduma ko na iyan sa mga bata pa, kuya. Hipos-hipos ka lang da. Kung kisa, hindi mambalan sa ginikanan kung anong luyag ni mo kaganong kinanglano ni mo. So, kung mag-hipos-hipos ka lang, why? Gijaya may mo. Yeah, eh. Pero kung magabaka, dad, I need this bago nga sapatos ang luyag ko nga baklon. Hindi nga luyag, kundi kinanglanon, gid. Actually, kung maglakat ko sa dalan, mabatsagaan ko na mga bato, o kung mabatsagaan ko na kung piso, o kung salapi. Kagi ka mo sina. Lusbot na ba lang imo ano? Ang imo sapatos? And assurance is in Romans chapter 8, verse 32, nga nagdasaling. Since God did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He who gave us Christ also give us everything as we need? Sakto gid. Di ba? Ginpadalay ganing iya nga bugtong anak para maluwas kita. Ina mga simple lang mga butang sa kabuhi naton. Ginluwas kita whole ang kabug-usa naton. Ang ikatatlo, no? So ang ginahambagin sa primero is don't worry or refuse to worry about anything. Ang ikadua nga pray about everything. Ang ikatatlo naman iya, you think about good things. Okay? Panumduma ang mga maayong mga butang. Okay? Panumduma ang mga maayong butang. Balaw nyo ko sa diin, no? Hindi yung tagay ko sa diin ang stress na kakatabo. Patag-awayan sa imong kabuhi. Ang ining battle is going on between your ears. In other words, ara sa imong panghuna-una. The stress is not out there sa palibot natin o sa environment natin. It's inside us. No? It's between your ears. The battle is in your brain. No, ang imo nga ginapanumdom, ang imo nga panguna-una kag away, no, nanungod sa stress, either maluto si ikaw o kun mangin madinalag-on ni ikaw sa imo nga panguna-una. Amo na gani nga kun ano ang ginapuno nimo sa imo nga panguna-una, amo na ang mga determine sang level of stress sa imo nga kabuhi. If you want peace of mind, utod. If you want peace of mind, you're going to have to start controlling kung ano ang nagasulod. And most people, their mind is like inablang do highway lang ya, do kung sino lang ang pwede maka-drive through it. Pero sa Philippians chapter 4, verse 8, nagasaling, fill your minds with those things that are true and good and right. Think about things that are pure and beautiful and respected. If anything is excellent, or if anything is worthy of honor, think about those things. Okay?

0: And so God will meet you, especially with His grace. Again, this is Pastor Jack, you know, and have a meaningful worship tomorrow. If you have any prayer concerns, please let me know. I'll be praying for you. God bless you.
1: Oh, tapos na tayo magbasa ng kwento sa Biblia. Nabasa natin na siya ang lumikha ng lahat ng bagay at nagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ngayon naman, kausapin natin ang Panginoon at magpasalamat sa Kanya. O sige, umpisahan mo na, Diego. Manalangin tayo, pikit ang mata.
2: Salamat, Panginoon, sa lahat na nilikha mo, sa pagbibigay mo ng pagkain at sa tulong niyo kay nanay at tatay at sa akin at kay Raymond at sa aming lahat.
3: Ang manalangin bilang isang pamilya ay isang paraan upang turuang ilapit sa Diyos ang mga bata.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Mayong aga mga kaagturan kagkaabyanan, welcome back sa atong morning prayer dari sa BYPS 1233 sa didisoan sa inyong mga radyo. Kag sa atong mga suki man sa kahanginan nga ara sa online nga nagapamati sa atong sa Facebook Live, kabay pang Ginoo magpakamayo ang Diyos, magtuupod sa atong naman sa sulod sa mga 15 minutos ng pagpamarandong at pagpanganguyo. Gusto lang ko magtamiyaw sa ngayong aga sa kay Tatay Roberto Makasilig dira sa Punta Pader, Bakyas Man Silingan, tayo mayong aga. God the same dira, payo lang na pagpamati sa aton mga kauturan sa Patrick Clay, kung si Ivan Pagid na makapamati man sa aton morning prayer sa sini nga aga. Padayon kita sa aton pagpamalandong diri sa Salmo 46 versikulo 10. Basahon ko Salmo 46 versikulo 10, nagasiling ang pulong sa Ginoo sa English na version. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Kamayad to ang pulong sa Diyos. Pagay pang Ginoo magpakamayos ang iyang pulong. Now, ang ing Salmo nagpahanundom sa aton na sa diin kinanglan makita kung kaysa magpundo, magpangunahuna, kag magkilala sa Diyos. Amo ni ang pinakaminsahe, pinakapangunahuna sa 46 na Salmo, no? Atong pagpamalandungan. Pero ang focus natin sa siningagari kita sa versikulo 10. Now, ang Salmo 46 nagapahayag sang kusog na kamatuuran na ang Diyos amo ang aton dalangpan kag kusog. Isa gid ka madali kag sigurado mabulig sa tion sang aton kalisdanan. Aminay ang makita naton sa sini nga Salmo, dugang pa ginalagway diri ang kalibutan nga daw nagkaguba ang mga bukid nagahapay. Kung pasahon mo ang kabilugan sa Salmo 46, makita mo na ang dagat nagahugyaw kag ang mga nasyon naga ginamo, no? Apang sa tunga sini nga kagamo may isa ka mando halin sa Dios nga nagahatag nga ginahatag niya sa aton. Amo inang ginatawag magpundo. Be still and know that I am God. Amo inang mando, no? Magpundo kamo kag kilalahan ninyo nga ako amo ang Dios. Hindi ini isa ka mando lamang nga nagahangyo sa aton, kundi isa man ini ka mando nga dapat naton sundon. Ano bala ang kaundan sa sini nga mando? Una, makita naton diri ang pagtawag nga kinanglan kita magpakatawhay man, kinanglan kita magpahuway. Mga buhay sa lingon, no? Ang pagtawag nga magapundo kita. Ang pulong nga magpundo, be still, no? Mahimo man magkahulugan sang maguntat, magbiya, o kon magpahuway. Hindi lamang ini physical na paghipos, kundi espirituhanon na pag-surrender. Amin na ang pinaka-importante nga maintindihan nato, no? Pagsilig sang Biblia, magpundo, hindi lang na paghipos kag pagpahimuyong, kundi pagpaidalom sa Dios, pagsubmitar sa Ginoo. Now, dili sa kalibutan, puno ini sa ginatawag kabudlay, kinanglan mag-control ka, ikaw ang may control, ikaw ang mag-sulbar sa tanan, yung problema, kapoy sining klase sa sitwasyon, no? Apang ginamando sa Dios nga mag-auntat kita. Mag-untat sa pag-obra nga daw kita balaya ang may ara lang sang solusyon nga ang tanan nagadepende sa aton. Mag-untat sa pagkabalaka, amin yung buhay sa lingon, no? Mag-untat sa pag paninguha nga kontrolon ang tanan. Ang pagpundo nagakinahanglan man sang pagpaubos. Amin ang pinaka pangunahuna mautod sa Ginoo. Kung nagasiling ang Bible, be still and know, no? Meaning kinanglan ka mag-humble sa imong kaugalingon. Ginabato naton nga hindi kita ang may control, kundi ang Dios. So, ginatawag kita sa pagpundo. Ikaduha, ang imbitasyon diri na naghahalin sa Diyos, kilalahon siya. Ang mando, wala natapos sa pagpundo, kundi nagapadayon sa kilalahan ninyo ako, nga amo ang Diyos. Be still and know that I am God. Ang pagkilala diri hindi lang kaalam sa ulo, kundi sa ini kamadalong na relasyon kag pagsalig. Kilalaon nato ng Diyos paagi sa iya pagkatao. Ano siya hao? Gamhanan siya nga nagadumala sa ato tanan. Siya ang matinumanon sa iya mga saad. Siya ang Diyos sa tagsa naton ka sitwasyon. Kag siya mas labaw pa bisan sa mga krisis na ginaagyan naton. Kung kilalagid naton ng Diyos, nagapahuway pundo kita sa ginatawag kahadlok, kabalaka, no? Ang aton ginatulok, nagabalhin ang igtululok ta, ang atensyon ta, nagahalin sa problema pagkanto sa Diyos, no? Nga nagakapot sa tanan. Yung tatlo din makita nato, no? Ang pagdumala sa Diyos sa mga nasyon, ha? Nagapadayon ang bersikulo kung masahon mo, pagadayawon ako sa mga nasyon, pagadayawon ako sa bugos ng kalibutan. So ini nagapahanumdum sa aton nga ang kasaysayan hindi random. Ang Diyos nagahimo sang iya plano. Bisan daw kagamo ang kalibutan, ang plano sang Diyos matindo kag sigurado. Siya gid ang nagadaog ang iya ngalan pagabayawon. Ang masunod na nga makita na mo ang personal na aplikasyon. Ano ang dapat natin himuon sa adlaw-adlaw ng kabuhi sa matuuran sa sininga versikulo? Una, kung ginapuno ka sa problema, hambala ang Diyos. No? Sunda siya. Lord, I reco. I rest my case and trust in you. So, kung nagkabalaka ka sa palabuton, kilalahon na ako amo ang Diyos. See? Kailangan ito siya ang Diyos. Katatlo nga makita. Ano dari kung kinanglan gid amo ang kinatawag wala nga kung madulaan na kita sa kontrol sa tanan sa kabuhi ta. Dayaw, wala siya. Hindi mag-untat na sa pagdayaw sa Ginoo. So may mga pagpahanumdum, no? Dari sa aton. Dapat naton paminsaron. Una, ano ang ginapaningwaan mo kontrolon nga dapat mo itugyan sa Diyos. Na? Diin ka ginatawag sa Diyos na magsalig pagid sa iya. Kagpaano ka makahimo na magpundo, magpahuway, maguntat sa kon adlaw-adlaw sa imo adlaw-adlaw na pagkabuhi. Sima mo ito sa Ginoo, no? Kinanglan natin ini. Pamalandungan ang Salmo 46. Verso puro 10. Ginoo, tuduloy kami na magapundo sa imo presensya. Buligi kami na maguntat sa pagkabalaka, kag buligi kami na magsalig sa imo gahom sa pagdumala sa amo. Kabay pa ang ninamon pagkalintan na ikaw mo ang Diyos sa tagsang sitwasyon na amon ginabuatubang. Kabay pa nga ang among kabuhi magpakita sa pagsalig sa imo bisan sa tiong sang kalibog o problema. Ikaw ang pagabayawon sa among kabuhi kag sa bugos ng kalibutan. Ini among ginapangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Nagkapadayon kami, Lord, pagpasalamat sa imo kaayo na ginahatag sa imo ang ministry sa FEBC, ang 1143 DZMR Missions Radio, Santiago Isabela. Salamat sa tanan-tanan, kaayo kong katuto mo sa BXFE, Good News Radio Davao. Thank you sa pagbalik sa terrestrial radio after being off the air for over a month. Lord, ang 106.9 DXGRM FM Radio, gandigan ko tabato. Praise the Lord for the launch of Daily Wisdom in our Facebook page. Lord, even sa 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela, dayawon ko man sa imo katutom, sa provision, sa 661 radio units, bisan pa ang bayanihan earthquake sa Mindanao, we're praying nga kabay pa Lord ang mga pagbulig kag pag alibanta sa sina ng lugar mangin na dinalagon. Salamat sa imo katutom ang DYBS 1233 Sweet Voice of Salvation. Praise you Lord for protecting the transmitter despite sa recurring power outages. Praise you Lord for daily provision and protection over sa mga staff. Ginoo, ginapangamuyaan namon ang app 98.7 DYFRFM Life Changing Cebu. We are praying for the right contract to lead the structural reinforcement and repair of broadcast tower. Ang 1116 DXAS Community Radio Davao or Zamboanga, we pray for wisdom sa pagpili sa right contractor agud ma-discern ang pinaka-suitable location sa studio relocation. We are praying even for increased engagement sa FEBC mobile app and more listeners to download. We pray for staff retreat, Lord, FEBC retreat for the opportunity nga sa diin ginoo makapahuway man, maka-take off sa trabaho, kag ma-refresh po, kag ma-recharge, Lord. Agud, padayon pagid nga mangin mas matutong sa pag-alagad sa imo. Praying sa FRR training this year, isan pa sa kit for Mozambique, Malawi, kag sa and the Philippines, Lord. We're praying for music ministry. Praise God for the upcoming partnership. Pray for the continued strengthening of the church support and for God to expand sa mga malabutan sini Ginoo through streaming platforms. We even, Lord, pray for BXE IT kaalam collaboration sa system upgrade, Lord. Ginapangamuyoan namon padayon ang mga nagkatabo sa Tacloban sa school shooting kag kung sa diin pagin nga bahin, Lord, hindi namon maintindihan kung namon yung nagkatabo. Apang kabalo kami Ginoo ang kaaway ara sa likod sinitanan. Kaway pa Ginoo i-secure mo ang mga kabataan ng mga estudyante kag mauntat na ini Ginoo. We're praying for NDRRMC na may reported na may ara sa June 8 or sa June 8 magnitude 7.8 magnitude to sa Mindanao earthquake. Kaway pa Lord, dugangan mo ang mga kinahanglanon kagulikan ang mga nahalitan. We even pray sa matabo sa investigasyon subong sa kaso sa mga estudyante nga nadisglasya sa Ateneo team. Kabay pa Ginoo ang hustisya maangkon gid sa mga ginikanan kag sa pamilya. Ginoo, we pray for Middle East and USA. Ang oil prices have returned to pre-war levels. Kabay pa Ginoo magpadayon na ini kag ang Strait of Hormuz mangin normal na nga mangin alagyan sa mga vessels kagadala sa mga oil kag kon ano pa Ginoo kag ang danger dira nga nagahatag katalagman sa kabuhi sa mga naga-travel, mga seafarers. Ginoo, ikaw ang maghatag sa tumanan kahilwayan sini sa ilang mapagbiyahe. Even sa Venezuela, ang reeling after two powerful earthquakes measuring 7.2 and 7.5 struck near Caracas, killing at least, Lord, mga 235 people kag nag-injure sang sobra sa 1,500. Kabay pa Ginoo, initan ng Lord imo bantayan, pakamayuhon, kag tagaan Ginoo sang bulig kag solusyon. Gani Ginoo, initan ng ginatugyan naman sa imo, kay nagapati kami, kag nagkilala kami nga ang nagkatabo, wala matabo kung wala sang imo pagpahanugot. Tuguti lang kami nga mga matutom kag magsalig sa imo, dayaw gihapon sa bisan anong sitwasyon sang amon kabuhi. Initanan, kinasambit namon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Saliwat may agagid, no? Salamat sa inyo pag-upod, kabay pa, ang gito magpakumayo sa aton, kag mag-enjoy kita sa aton pag-simba, upod sa aton kagregasyon. Saliwat, ako gali si Pastor Nick Gomez sang Father's Clay Baptist Church dira sa Sumag. Ang Diyos magpakumayo sa aton tanan. God bless.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

ang Jerusalem. Naamo sini tungod yara dira ang templo sang Dios. Amo na nga ang ila permi nga gina hambal, the temple of the Lord, the temple of the Lord. Kang ila ginhambal amo sini. Indi giniya pagtugutan sang Dios. Kay kung tugutan sang Dios, mawian ang iyang halan. Sunugon sang mga malahaot nga makatawan sang Babilonya ang balay sang Dios. Do katulad lang na naging sunog man siya. Kag indi na magtugot ang Dios, kay mahuyan ang Dios. Do sa pagamatuod, kun lang taw naton, antes pa nahuyan ang Dios sa katauhan sang Babilonya, nahuyan na ang Dios sa iya mismo katawan, ang katawan sa Israel. Kag abi nila indi magtugot ang Dios. Pero kung ang taon na ito sa pulo sa Ginoo, gintugot sang Diyos na maguba ang kuta sa Jerusalem, masunog ang templo sang Diyos sa syudad sa Jerusalem, kag ang tanan-tanan nga bulawan nga mga galamiton sa sulod sang templo, kuhaon kagdalon sang taga-Babilonya balik sa ila nga pungsod. Kagbisan pagani ang Ark of the Covenant. Iban nga mga Bible scholars nagapati na amo atong tion nga nadula ang Ark of the Covenant. Tiwala takablo kung ano gina tabo. Gintago sa Diyos o kung ginkuha sa mga taga-Babilonya kagindala sa ila digto o kung may nagtago nga mga Hudiyo nga wala na nabalaan. So, amung ini makita na itong diri. Now, isa ka butang man bala nga atong gid nga dumdumon nga indi naton pwede mamanipular ang aton nga Dios suno sa aton niya nga handom kag tinutuyo. Katulad sa katawan sa Israel, abi nila indi niya matabo kay mahuyan ang Dios. Pero nagambal ang Dios, ang inyo pangunauna indi akon pangunauna, ang akong plano, hindi inyo plano. Ang ako niya pamagi, hindi inyo pamaagi. Taging tugutan sa Diyos nga mapukan kag masunog ang syudad sa Jerusalem upod na ang iyadri nga templo. So tungod sini nakita sa Jerusalem kung ano ang ilang nga kahimtangan. Wala na sa may mabulig sa ila. Ginsikway na sila. Kagtungod sini nagahulat sila kung saan o ang Ginoo magabulig sa ila. Apang dawala gid ang Ginoo nagasabat sa ila. Nagaantos sila. Kagnibaluan na to ni sa una nga panahon. Sa tion niya ang duwa kapungson bag inaway, hindi lang nigali pakusog-kusog sang mga soldado. Kun hindi pakusog-usog sini sang Dios nga ila nga ginasimba. Kay kun ang Dios nimo gamhanan, ikaw ang madaog sa patag-awayan. Kay ang imo nga Dios magabulig sa mga soldado ninyo. Amo niya kun aton niya ng taon sa pulong sa Ginoo makita naton nga sang nahulog ang Jerusalem, ang mga Babilonhon, may kalipay sila, hindi tungod na makusog ang ilang soldado, kag sa pagkamatod, makusog man ang ilang soldado, kung hindi nakita nila nga ang ila Dios-Dios gamhanan kumparar sa Dios na ginatuuhan kaginalagad sa mga katawan sa Israel. Kag tungod sini, may dako nga kalipay sila. Tinibaluan ta man ha. Nga sang ulihi, gintuduan gid sang Dios kung sinong gamhanan si Haring Nebukadnezar, ginhukman sang Dios. Tubtob nga nanagbalik siya sa iya nga Pinuino kag nagdayaw, kag nagpasalamat kung ano kagamhanan ang Ginoo sa iya nga kabuhi. So nagaantos ini makatawan sa Israel
Kag amoy ni akon ato niya nilanton, may isa dili ka dinalan sa kasulatan.

0: na makita naton diri sa Psalm 137:1-6. Amo ini ang ila diri nga pagpahayag, "By the rivers of Babylon, there we sat down. Yea, we wept when we remember Zion. We hanged our harps upon the willows in the midst thereof. For there they that carried us away captive required of us a song. And they hath wasted us, and they that wasted us required of us mirth, saying, Sing us one of the songs of Zion. How shall we sing the Lord's song in a strange land? If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth, if I prefer not Jerusalem above my chief joy." Tiini nga kalantahon, no? Actually, may isa ni karak band nga amo ini ang ilang kanta diri. Now, ang ini nga kalantahon, Psalm 137, amo ni ang kalantahon sa mga katawan digto sa Jerusalem. Digto sila sa Babylonia. Kag sa kilid sang suba sang Babylonia, nagatangi sila, nagahibi sila. Kaya nga man, madumduman nila ang Jerusalem. Ti amo ini ang context diri sang sini nga pagpahayag ni Isaiah sa aton. Kagkaroon sa aton ni paglantaw sini, ano ang kamaturan nga makita naton sa ginhambal ni Isaiah na tuhoy sa sini nga mga katawan sang Diyos? May tatlo lamang kita diri kabuta nga pagatanaon. Number one, a reminder to remember. Number two, a proclamation to ponder. And number three, a figure to familiarize. Amulin ng tatlo ka mga butang. Kag ang aton subong pagatalakayon, ang una lang diri nga punto nga makita naton. Diri sa versikulo 28. Diri naton makita ang una diri nga kamatuuran sa pagpahayag naton sa paglaom. Katulad sa katawan sa Israel. Amo ini ginambal diri ni Isaiah sa ila, "Wala ka bala makahibalo? Wala ka bala makabati? Ang nagapadayon nga Diyos, amo ang Ginoo. Ang manunuga sang mga ukbong sang duta. Wala siya ginapunaw o kung ginarapyo. Wala sing pagpatungkad sang iya paghangop." Ano diri ang gusto itudlo ni Isaiah sa mga katawan sa Israel? Ang iya diri gali ginangkat amo sini, "Mga katawan sa Israel, wala nyo bala na dumduman? Wala nyo bala na ibaluan? Wala nyo bala na batian ang ini nga kamatuoran? Nga ang aton nga Diyos, buhi, nagapadayon, gamhanan siya among Ginoo, manunuga siya sang tanan-tanan." Ang kamatuoran dili nga makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan nga amo sini, "In order for us to build our hope is to remember, because comfort is rooted in memory." Kung sa aton pa, diri naton makita nga may paglaom diri. Kag ining paglaom naton maligon, ining paglaom naton sa tion nga ibalik naton ang pauna-una sa nagliligad. Indi lamang kung ano ang ginhimo sang Diyos sa kalibutan, nga siya amo nagtuga sang kalibutan, kag siya nagapadayon sang tanan-tanan sa sining kalibutan, kung indi kung ano ang ginahimo sang Diyos sa imo kag sa akon kabuhi sang nagligad. Amo ini makita naton. Makambal kita nga God is powerful. Yes. Kay siya amo nagtuga sang kalibutan. Pero labaw pagidira nga aton ibalik ang aton paununa kung paano siya nanging gamhanan sa aton kabuhi. Paano siya naglikaw sa aton sa katalagman nga may tinion sa aton kabuhi, nga kung wala niya kita ginlikaw, kung tani na aksidente na kita. gamanan sa aton kabuhi kay siya naghatag sa aton sing kaalam nga nakapasar kita sa board exams o kon sa aton dira nga promotion. Gamanan siya kay siya amo ang nagimuno sang aton kinanglanon. Wala-wala gid kita apang ginbugayan niya kita, ginmunan niyang aton kinanglanon. Sa tion nga ihanduraw naton ang ina nga butang ginhimo sang Ginoo sa aton kabuhi, amo ina magabulig sa aton nga maglig-on ang aton nga pagtuo. Amo na nga kung aton niya ng taon ang ginhambal diri ni Isaiah Tam-an na gini kasimple. Ano mga butang nga imo nabatian sa Diyos? Ibalik ina nga mga butang. Ano nga mga butang nga imo nga naibaluan parte sa Diyos? Ihibalua ina liwat. Agod nga paagi sini, ikaw kag ako matudluan. Kag amu ini ang makahatag sa aton sang ginatawag naton comfort, hope, faith, trust sa aton nga Ginoo. The people of Israel found their consolation by remembering their identity with their God. And you know what? That is also the same with us. Naibaruan naton nga ang imo kag ang akon nga kinaugali kag kinabuhi yara sa aton nga Ginoo. The people Israel thought that God forgot them. But it's the other way around. They forgot God in their midst. Kagpaagi sa kay Isaiah, ginpanumdum sila, you need to remember God. Amo man ini ang ginatudlo sa aton sang pulong sang Ginoo. Kung mag-abot ang mga pagtilaw sa inyo kabuhi, sa akon kabuhi, ibalik naton ang aton pangunguna sa nagliligad. Kay amo ini ang magaligon sa aton sa tunga sang mga pagkadihamtang nga pagpangabuhi naton. Sa madasun naman yung broadcast, ininyo abyan, alagad sa kninan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamayo sa inyo.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag takugit na bulig sa pagpadayon sa pagwali sang pulong sang Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob na ang tanan, makabat.

0: ang kabuhi sang tao ginhatag sang Dios so bunga dulot. Kagini isa gid lamang. Dapat nato nini pakamalon kagamiton suno sa plano niya. Only One Life, programa nga ginasakdag sa mga kauturan sa Colosone Life Church sa Kabangkalan City. Kag sa mga Kristohanon nga nagahigugma sa pagpalapnag sa maayong balita sang kaluwasan. Ginagda ko ikaw abiyan sa pagpamati sa sininga programa, Only One Life.
1: A time of joy and adventure.
2: Maayo nga aga si mga abiyan niya pa tayo nagpamati sa ating programa. Kabay nga ang ginugin magapakamayo sa inyo samtang naga upod kita sa pagpamlano sa puno sa Ginoo. Kaya sa ating mga kauturan dira sa Tapian New Life Church, sa tagsa ka mga mimbro, kabay pa nga ginugin mong pakamayo, sa kamo nag-aman, kaya nag-look forward sa ika-13th anniversary. Kabay pa ang ginugin magapakamayo sa tagsa-tagsa sa inyo. Subungan sa Bagubuhay New Life Church, sa tanan niyo mga mimbro, Orong New Life Church, sa kay Pastor Iglesias Panimalaing, kaysa aton yung mga tumulo din sa Colosone New Life Church, kabe pa mapasapuan kita ng padayon yung laga matutom sa pag-alagad sa Ginoo. Trust in the Lord. So bago naman aton yung topiko, kaya aton yung mapagpamalanuan sa sini sa sulod sa 2 kabulan, July kag August, in times like this, trusting Christ in the midst of crisis. Okay, kabay pa yun yung may nakong blessing sa isa kay isa sa aton. In Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, ang puno sa inyong nagsiling, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Siling sa puno sa inyong sa Ilonggo. Kaglaro nga magpanong doon sa aton. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipusoon, kag hindi ka magsalig sa imong kaugalingon nga kaalam. Dunduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kay tuyan niya ikaw sa husto nga dalan. So ang author sini nga libro amo si King Solomon, kay ginsulat niya ini sa panahon nga nagapik siya sa iyang pagkapamatanon, o kon ara siya sa panahon nga sa diin nga well known siya. Kagining passage ginsulat niya to encourage each one of us to have a complete faith in God's wisdom over one's own intellect. Kaya ito, ginakonsider natin nga si Solomon, he is one of the wisest king of Israel. The richest and the wisest king. Kaya ito, tungod kung may manggad ka na, may gahom ka pa, so, arang ang tanan sa imo. And, mabatsagan mo nga, everything is, may ara ikaw otoridad. Pero sila niya rin nagsulat sa sini kagini-carries niya nga hindi kita magsalig sa atong kung ano kita, kung ano may ara kita, but still encourage niya ang isa ka isa sa atong to have a complete faith in God's wisdom labaw sa atong nga ikasarang matuod ang kabuhi na punan sa mga challenges. Every day we face decisions about sa atong nga panimalaing, sa atong nga career, sa aton yung health, sa aton yung mga finances, and even for our future. Kaysa sining nga panahon, it is very tempting to rely on our own wisdom and strength. Sa mga decision naton, sa mga ginatubang naton yung mga challenges, sometimes may tendency kita nga atubangon naton, sunod sa aton nga makasarang. But ang advice, kag ang encouragement ni King Solomon diri, he gives God's word gives us a better way. Kaano ina, we need to trust in the Lord completely, fully, and to trust Him only. So trusting God is not simply believing that He exists. It is choosing to depend on Him even when we cannot see the outcome. Amo di ang gusto nga ipakita kag ipabutyag ni Haring Solomon sa taysa-taysa ka mga Kristohanon. So una nga kamaturan, the advice. Anong advice niya di? Trust with all your heart. So nag-umpisa ining versikulo sa isa kapanawagan, sila niya, trust in the Lord with all your heart. Ang biblical trust niya ginambal din ng King Solomon is placing complete confidence in God's character. Na ibutang nimo ang bugos nimo nga pagsalig sa karakter sa kinaiya sa sininga Dios, that He is faithful, He is loving, wise, and unchanging. So trusting with all of our heart means there are no areas of life we keep from Him. Huwag kita dapat sa taguon, huwag kita dapat sa i-reserve, no? Kundi dapat natin initanan itugyan kag isalig sa iya. Ang partial trust yan, nagasiling God, I'll trust you as long as everything make sense. No? Saligan ta ka kung ang tanan, okay lang ah. No? Pero ang complete trust yan, nagasiling Lord, even when I don't understand, I know you are good. I know you are there. I know you are ready and willing to help. Even though nga wala natin, kaili natin nintindihan ang mga circumstances sometimes. So God never asks us to understand everything before we trust Him. He asks us to know Him better. Kaya kita ng mga katauhan niya, kita ng mga tao, human as we are, we want to understand first sa isa kabagay. Then, kung maintindihan natin, then we need to we trust. Pero sa Ginoo, yasin niya, trust me first and then you will understand. Namumunabalanga sa kalibutan, to see is to believe, niya gusto ane natin makita, kaya kung makita ta, kung masiguro ta, mapati ta. Pero sa Ginoo, salig ka anay, you need to believe, and then you will see the miracle of God, the greatness of God. Tamumandi, you need to trust God first and you will understand how good, how faithful, how loving, how true He is sa iyang mga promisa sa aton nga kabuhi. So maling advice ni Kiso Mundi, trust with all your heart. Saligi sa bukos ni mo tayo ipusoon ini nga Diyos. Saligi sa so that you will understand how faithful, how loving, how sincere, and how trustworthy this God na ginalagad ni King Solomon. That is his advice. His admonition, do not lean on your own understanding. Sila isang isa kang theologian, sa iyang komentary. Our finite human insight is deeply flawed. Ang atong pauna-una ay makasala gila ni. The passage warns us against using our own reasoning to interpret or navigate life independently from God's guidance. So, nagahatag ini warning, hindi kita dapat magsalig sa aton kuglingon nga ikasarang sa pag-interpretar o kung sa pagpangabuhi nga malayo sa pag-iya sa aton nga Diyos. Kaya nga aman, we easily drift away from the right path if we depend only on our own understanding, because our understanding is limited. We only see today, but God sees the eternity. Ang Diyos siya mas nakalaman, mas nakaibalo. Ang umpisa hasta sa katapusan. Ang ato niya nakita talaga niya subong. Mula na nakita ta. Pero ang Ginoo niya malapad. Hindi lang ang subong, kundi hasta sa katapusan. So, gina-encourage kita niya nga, as we navigate in this life, hindi kita dapat magpalayo sa presensya sa Ginoo. Amo na nga si King Solomon nagahambal man niya sa Proverbs 14:12-14. There is a way seems right for a man, but the end thereof are the ways of destruction. Kaya nga, abi naton sa aton ikasarang, abi naton sa aton una, abi naton sa aton abilidad, abi naton sa aton kaalam, okay na tanan, but the end thereof are the ways of destruction. Amo na nga sila nga, sa tanani mo nga mga plano, Proverbs 16:3 man, sila nga, itugyan sa Ginoo, and then your plans will be successful. So mali, ang gusto niya dili nga hindi kita magsalig sa aton kogringon nga pag-insili o kung kinaalam, kundi magsalig kita ya sa guidance niya. Okay, we easily drift away sa matarong nga dalan if we depend on our own understanding. Kaya nga aton understanding is just only limited. Amo na nga, damo sa kabuhi naton, damo kita sa mga greatest disappointment, discouragement sa ato niya kabuhi, because it comes from depending solely on our human wisdom. Our emotion can mislead us, circumstances can confuse us, and other people's opinion can distract us. Pero, tanan ni utod, God's wisdom is higher than ours. When we surrender our plans, and seek His direction, He leads us according to His perfect purpose. So faith often begins where our understanding ends. So mula awa si mga salita sa atong gani nga kaalam kay kasarang, hindi gina ito may experience ng grasya sa Ginoo. Pero da na ito may experience ang pagtuo, ang grasya sa Ginoo sa ato niya kabuhi kung magsalig kita sa iya. Okay? So do not lean on your own understanding. Ikatatlo, ang iyang appeal. Trust is demonstrated through obedience. So ang appeal niya din sa isa-isa ato niya, sa kita nagasalig, dapat ipakita natin pagi sa ato niya pag tuman. So sa verse 6, acknowledging God in all our ways leads to His guidance. Kung ato nangit kilala ako ng Diyos sa ato niya kabuhi, siya ang magagiya sa ato. Aming adan siya isa ka-translation dira nga, if we acknowledge Him, He will make our crooked path straight. Ang atong tiko na dala nun, iyang pag-tadlungan. Okay? So, trust is more than words. It is shown through obedience. Dapat makita sa atong niya pag-tuman. We trust God by praying before making decision. So, dapat pangamuyuan na hindi nga naimuanan ni mo decision, naplastar mo na, ginplano mo na, tag amo pangamuyo sa Ginoo. So, pangamuyo anay sa Ginoo. Pangabayan kag siya magapakamayo sa atong yung mga decision. We trust God by obeying His word even when it is difficult. And we trust God by waiting patiently for His timing. May timing yun ang Ginoo para sa isa kaysa sa atong. And lastly, we trust God by believing His promises despite present challenges. So remember, obedience is evidence that our confidence is in God rather than in our selves. Magsalig ang gigita sa iya. Kag ipakita tayo na pagi sa ato niya pagtuman. And lastly, ang assurance din. Anong assurance? Blessing of trusting God. The blessings of trusting God. That's the assurance. Basta sundun ta lang, tumanon ta lang, kag saligan ta sa bugos ng kabuhi, then blessing. There is blessing of trusting in God. Those who trust the Lord experiences His blessings and peace even during trials. Trust does not promise an easy life, but it promises God's presence. He will walk with us through every difficulty. Ara siya, sigurado, mag-aupod sa ito. Ang mga bali Apostle Paul, if God is for us, who can be against us? That is why nothing can separate me from the love of God. As long as God is with me, no one can separate us. So when we trust Him, fear gives way to peace, anxiety gives way to confidence, confusion gives way to direction, and our weakness gives way to God's strength. Amulangasin ni Apostle Pullman mismo. I sought the Lord 3 times about this sickness of mine, but He said to me, my grace is sufficient for thee. That when I am weak, then I become strong. So God has never failed those who place their confidence in Him. O Tod, basta ibutang mo lang ang imo bugos nga pagsalig, you will receive the blessing of trusting God. He will not fail us. So ang practical na application yung makuha natin rin sa ato niya pagkabuhi, choose one area where you need to trust God more fully. Anong areas ang kabuhi ni mo nga dapat ni mo saligan pa ang Diyos ni mo kabuhi? And we need to ask ourselves, am I relying on God's wisdom or on my own wisdom? Have I surrendered the situation to the Lord? And last nga question, am I obeying what God has already revealed in His word? So trust grows as we spend time in our personal prayer, personal study of the scripture, and remember God's faithfulness in the past sa ato nga kabuhi. Okay? So Proverbs chapter 3 verse 5 and 6 reminds us that faith is not built on having all the answers, but our faith, our trust is built on knowing the one who does. Ang ato yung pagsaligara sa kay Kristo Jesus na may ikasarang sa pagbulig sa aton. So whatever challenges we face today, God is trustworthy. Ang iyang plano mas labing maayos ang sa aton. His timing is perfect and His love never fails. So utod sa Ginoo sa ikaw nagapamati silingaga. Choose to trust Him with all your heart. Even when the road ahead is unclear, the God who leads us sees the end from the beginning. And when we place our life in His hand, we can move forward with confidence, knowing that our God is faithful. So, tod ko ano man yung mugin ato, bang sining adlaw ang mga challenges, padayon lang. Kaya ang Ginoo naton, ay saad, na siya mag-upod ka magapakamayo sa aton. Padayon naton ni sa Rasyon Domingo. Hindi nyo lagad si Pastor Lemuel Juarez ang Kuloso Life Church, ang Ginoo gid magpakamayo sa aton tanan-tanan.

0: Babaeng ang pagpanumdum sang pulong sang Dios magapabilin sa inyong mga tagipuson. Basi, malipad ka. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will surely last. Thank you and God bless to all of you.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ang nahauna nga libro sang Kronika. Chapter 9. Ang tanan nga Israelenhon nalista sa listahan sang mga kaliwat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel. Ginbihag ang katawhan sang Juda sa Babylonia tungod kay indi sila matutom sa Ginoo. Karon, ang una nga nakabalik sa ila mga banwa sa ila kaugalingon nga dupa, amo ang ordinaryo nga mga Israelenhon, mga pari, mga leveta, kag mga sulugoon sa templo. Amo ini sila ang mga katawhan sang Juda, Benjamin, Ephraim, kag Manase, nga nakabalik kag nag-istar sa Jerusalem. Si Utay, nga anak ni Amihud. Si Amihud, anak ni Omri. Si Omri, anak ni Imre. Si Imre, anak ni Bani, nga kaliwat ni Perez, nga anak ni Juda. Sa mga Shelonhon, si Asaya, nga amo ang kamagulangan, kagang iya mga anak. Sa mga Zeranon, ang pamilya ni Jeuel. 690 sila tanan halin sa tribo ni Juda. Sa tribo ni Benjamin, si Salo, nga anak ni Meshulam. Si Meshulam, anak ni Hodavia. Si Hodavia, anak ni Hasinua. Si Ibniya, nga anak ni Jeruham. Si Ela, nga anak ni Uzi. Si Uzi, anak ni Mikri. Kag si Meshulam, nga anak ni Shephatia. Si Shephatia, anak ni Reuel. Si Reuel, anak ni Ibniya. Ini sila tanan, mga pangulo sang ila mga pamilya. 956 tanan katawo, halin sa tribo ni Benjamin, ang nakabalik suno sa listahan sang ila mga kaliwat. Sa mga pare, si Jedaya, Jehoyarib, Jaken, si Azaria, na pinakamataas nga opisyal sa templo sang Diyos. Anak siya ni Hilkia. Si Hilkia, anak ni Meshulam. Si Meshulam, anak ni Zadok. Si Zadok, anak ni Merayot. Si Merayot, anak ni Ahitub. Si Adaya, nga anak ni Jeruham. Si Jeruham, anak ni Pashur. Si Pashur, anak ni Malkiya. Kag si Maasay, nga anak ni Adel. Si Adel, anak ni Jazira. Si Jazira, anak ni Meshulam. Si Meshulam, anak ni Meshelemet. Si Meshelemet, anak ni Emer. 1,760 tanan kapari ang nakabalik. Mga pangulo sila sang ila mga pamilya. Kag maayo sila ang mga pangulo. Sila ang gintugyanan sa pag-alagad sa templo sang Diyos. Sa mga leveta, si Shemaya, nga anak ni Hashub. Si Hashub, anak ni Azrikam. Si Azrikam, anak ni Hashabiya, nga kaliwat ni Merari. Si Bakbakar, Heresh, Galal, Matania. Si Matania, anak ni Mika. Si Mika, anak ni Zikri. Si Zikri, anak ni Asaf. Si Obadias, nga anak ni Shemaya. Si Shemaya, anak ni Galal. Si Galal, anak ni Jedutun. Kag si Berikiya, nga anak ni Asa, kag apo ni Elkana, nga nag-istar sa mga baryo, sa mga Netofanhon, sa mga gwardya sa mga pertahan. Si Shalom, Akob, Talmon, Ahiman, kag ang ila mga pariente. Si Shalom, ang ila pangulo. Hasta Subong, sila ang mga gwardya sang puwertahan sang hari sa east sang syudad. Sila sadto ang mga gwardya sa puwertahan nga pasulod sa kampo sang mga kaliwat ni Levi. Si Shalom, anak ni Kore, kag apo ni Ebiasaph, nga halin sa pamilya ni Kura. Si Shalom kag ang iya kapareho nga mga kaliwat ni Kura, amo ang gintugyanan sa pagwardya sang puwertahan sang tulda nga ginapakigkitaan pareho sa ila mga katigulangan nga gintugyanan man sa pagwardya sang puwertahan sang balay sang Ginoo. Sang una si Phinehas nga anak ni Eleazar, amo ang nagadumala sa mga gwardya sang puwertahan kag ginupdan siya sang Ginoo. Si Zacarias, nga anak ni Meshelemiah, Gwardya man sa puwertahan sang tulda nga ginapakigkitaan. Ang mga gwardya sang puwertahan, 212 tanan. Kag ginlista sila, suno sa listahan sang ila mga kaliwat sa ila mga baryo. Ang naghatag sang katungdanan sa ila mga katigulangan bilang mga gwardya sang puwertahan, tungod kay masaligan sila, amo si David kag si Samuel nga propeta. Ini nga mga gwardya, kag ang ila mga kaliwat, amo ang gintugyanan sa pagwardya sa mga puwertahan sang balay sang Ginoo. Nga gintawag man nga tulda. Nagabantay sila sa apat ka kilid. Sa east, west, north, kag south. Kun kaisa, ang ila mga paryente nga nagaistar sa mga baryo, nagabulos sa ila sa pagbantay sa sulod sang pito ka adlaw. Pero ang apat ka pangulo nga mga gwardya, nga mga kaliwat ni Levi, amo ang responsable sa mga kwarto kag sa mga bodiga sang templo. Nagapulaw sila sa pagbantay sa palibot sang templo kay kinahanglan gid nila ini nga bantayan kag abrihan kada aga. Ang iban sa ila, amo ang gintugyanan sa pagtatap sang mga kagamitan nga ginagamit sa pagsimba. Ginaisip nila ini kun ila gamiton kay ginaisip liwat pagkatapos gamiton. Ang iban, gintugyanan sa pagtatap sang iban pa nga mga kagamitan sa templo, pati sang harina, bino, lana, insenso, kag mga panakot. Pero katungdanan sang mga pari ang pagmix class ang mga panakot. Si Matitiya, nga kaliwat ni Levi, nga kamagulangan nga anak ni Shalom, nga kaliwat ni Cora, amo ang gintugyanan sa pagluto sang tinapay nga inughalad. Ang iban nga mga kaliwat ni Cora, amo ang gintugyanan sa pagpreparar kag pagplastar sang mga tinapay sa lamisa kada adlaw nga inugpahuway. Ang mga musikero sa templo, mga pangulo sang mga pamilya nga mga kaliwat ni Levi. Kag wala na sila sing iban pa nga mga buluhaton. Tungod kay nagahimo sila sang ila buluhaton adlaw gabi. Ini sila tanan, mga pangulo sang mga pamilya nga mga kaliwat ni Levi. Kag nalista sila sa listahan sang ila mga kaliwat, nag-istar sila sa Jerusalem. Ang mga kaliwat ni Saul. Si Jael, nga amay ni Gibeon, nag-istar sa Gibeon. Ang ngalan sang iya asawa, amo si Maaka. Ang iya mga anak nga lalaki, halin sa kamagulangan, hasta sa kamanghuran, amo sila ni Abdon, Zor, Kesh, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahiyo, Zacarias, kag Meklot, nga amay ni Shemiam. Nag-istar sila malapit sa ila mga paryente sa Jerusalem. Si Ner, amay ni Kish. Si Kish, amay ni Saul. Kag si Saul, amay nila ni Jonathan, Malkishua, Abinadab, kag Eshbaal. Ang anak ni Jonathan, amo si Merib Baal, nga amay ni Mikas. Ang mga anak ni Mikas, amo sila ni Piton, Melek, Taria, kag Ahaz. Si Ahaz, amay ni Jada. Kag si Jada, amay nila ni Alimet, Asmabet, kag Zimri. Si Zimri, amay ni Moza. Kag si Moza, amay ni Biniya. Ang anak ni Biniya, amo si Refaya. Ang anak ni Refaya, amo si Eliasa. Kag ang anak ni Eliasa, amo si Azel. Si Azel, may anom ka anak nga sila ni Azrikam, Bukiro, Ishmael, Sharia, Obadias, kag Hanan. Ang hauna nga libro sang Kronika, Chapter 10. Ginpatay ni Saul ang iya kaugalingon. Karon, nagpakig-away ang mga Filistinhon sa mga Israelinhon sa bukid sang Gilboa. Madamo ang napatay sa mga Israelinhon. Kag ang iban sa ila, nagpalalagyo. Ginlagas gid sa mga Filistinhon si Saul, kag ang iya mga anak nga lalaki. Kag ginpatay nila ang iya mga anak nga sila ni Jonathan, Abinadab, kag Malkishua. Puwerte gid ang inaway nila ni Saul kagsang mga Filistinhon. Naigo si Saul sang pana kag napilasan. Nagsiling si Saul sa manugdala sang iya armas. Gabuta ang imo espada kag patya ako. Kay kun indi, sila nga mga wala nagatuo sa Dios, amo ang magpatay sa akon. Kagyagutaon nila ako. Pero nahadlok magpatay sa iya ang manugdala sang iya armas. Gani, ginkuha ni Saul ang iya mismo espada, kaginbuno ang iya kaugalingon. Sang makita sang manugdala sang iya armas, napatay na siya, ginbuno man niya ang iya kaugalingon sang iya mismo espada. Kag napatay man siya. Gani, napatay si Saul, ang iya tatlo ka anak nga lalaki, kag ang tanan niya nga tinawo. Sadto nga tion, may mga Israelinhon nga nagaistar sa kapatagan sang Jezreel. Sang makita nila nga nagpalagyo ang mga soldado sang Israel, kag napatay na si Saul, kag ang iya mga anak, ginbayaan nila ang ila mga banwa kag nagpalagyo man sila. Gani, ginsulod sang mga Filistinhon, ini nga mga banwa kag ginistaran. Sang sunod nga adlaw, pagkatapos ang inaway, nagkadto ang mga Filistinhon sa bukid sang Gilboa sa pagkuha sang mga kagamitan sang mga napatay. Nakita nila didto ang bangkay ni Saul kag sang iya mga anak. Ginkuha nila ang mga armas ni Saul kag ginutod ang iya ulo. Dayon nagpadala sila sang mga mensahero sa bilog nga duta sang mga Filistinhon. Sa pagbalita didto sa ila mga Dios-Dios kag sa ila mga kasimanwa nga napatay na si Saul. Ginbutang nila ang mga armas ni Saul sa templo sang ila mga Dios, kag ginpakabit ang ulo ni Saul sa templo sang ila Dios nga si Dagon. Nabalitaan sang mga taga Jabesh Gilead ang tanan nga ginhimo sang mga Filistinhon kay Saul. Gani, naglakat ang tanan nila nga maisog nga mga tawo, kag ginkuha ang bangkay ni Saul kag sang iya mga anak. Kagindala nila sa Jabesh. Dayon, ginlubong nila ini sa idalom sang dako nga kahoy sa Jabesh. Kag nagpuasa sila sing pito kaadlaw. Napatay si Saul, tungod kay indi siya matutom sa Ginoo. Wala niya gintuman ang sugo sang Ginoo, kag nagdangop pagani siya sa mga espiritista, imbis mangayo siya sang laygay sa Ginoo. Gani, ginpatay siya sang Ginoo, kaginhatag ang ginharian kay David, nga anak ni Jesse.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Panginoong Hesus, hiyara ang kabuhi. Kaini nga kabuhi nagaiwag sa katawhan. Ang iwag nga nagasilak sa kadudulman. Kag ang kadudulman wala makadaog sini. Ini nga programa ginasagdag sa Bacolod Evangelical Church. Iwag sang kamatuoran. Yari ang kubos ninyo maalagad.
1: Good morning and happy Sunday, dear brothers and sisters in the Lord Jesus Christ. So, kamusta ka mo dira? And I hope nga maayo lang no ang inyo dira mga sitwasyon. Ninyo alagad, Pastor Joel P. Carnahi Jr., one of the associate of the Bacolod Evangelical Church and assigned for the youth department. Kag sa sining kagahon, ginpakamais ang Ginoong nga kita makainobdanay sa dirino sa kahanginan sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoong. So I would like to invite you to please join me in this morning. Let us come to the Lord in a short prayer. Dear Heavenly Father, we are so grateful and blessed, O God, to be your creation. And you are our creator. So Lord, as we continue to know that our purpose is to glorify you, to honor you, to worship you as we depend our heart, O God. And we study your word. May the Lord to bless us, O God, your servant, even your word that is, your word is fitting and applicable in our daily life. So we entrust everything to you. In Jesus' name we pray. Amen. I would like to share this book of Philippians chapter 2 verses 5 to 11. Again, I would like to share this book of Philippians chapter 2 verses 5 to 11. So it says, in your relationships with one another, have the same mindset as Jesus Christ, who being in very nature of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So once again, good morning and happy Sunday, brothers and sisters in the Lord. Kadamo kita nabatian sa mga istorya about sa mga hari, no? Nga ang ini nga mga hari nagpakuno-kuno nga ordinaryo sila nga tao. Kagiban gani sa ila no nagpa as if pa sa ila nga kaugalingon or nagpa-pretend sa ila kaugalingon nga nagapalimo sila, no? Iba nagapabuang-buang, nagapakuno-kuno nga wala sila sang balay, no? Homeless sila. Kag nagapangabuhi sila sang pigado para maobserbara nila no ano ang sitwasyon or ang kabuhi sa maimol nga pagpangabuhi. Kag dira no masapuan man nila kung ano ang pagtratar sa mga tao, no, sa mga anong pagtratar sa normal nga tao, no, sa mga tao nga maimol. So mga utod sa Ginoo ang aton pagtuon sa subong Domingo, nag-focus about the humility or ang pagpaubos. Ang pagpaubos ini no ini kinaiya ini sang Kristuhanon or involved ini sa aton yung Christian life nga basta Kristuhanon gani no may mapinaubuson nga quality sa iya kabuhi. When we define the word humility is the quality of having the modest view of one's importance. Important gina-consider mo ang iba nga tao no, kaysa sa imong nga kaugalingon. Sa biblical, the humanity amo ini ang mapinaubuson nga tagipusoon nga puno sang kamatuoran sa imo tagipusoon. Ang imo pagkamatuod nga maayo kag ang pagkilala naton sa atong Ginoo nga ang Ginoo. Amo ang nagpakita ang nagtudlo sa aton sa ginatuwag nga pagpaubos. So brothers and sisters in the Lord, our passage tell about the Apostle Paul sa pululungon dili o pagpanudlo sa duog sa lugar sang Pilipay. Nga ang handom diri ni Pablo nga magtinabangay kag maghiliusa pinaagi sa pagpaubos. So Paul reminds them that because they belong to Christ, they have received the encouragement to Christ, the comfort and love of Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit with them. Nga upod ninyo ang balanis ni Espiritu, ang compassion sa Ginoo, ang mercy sa Dios, and there should be unity among believers, among the recipients of the goodness and faithfulness of God. And also the joy, no? Ang kalipay, mga batyaga natin, sa kausa sang aton Ginoong Kristo. And also the humble spirit within the body of Christ, or within the believer of the Jesus Christ. Because of these blessings, Paul reminds them, do not be selfish. Do not seek your own glory. Do not think only on your own interests. Instead, think of the interests of others. So, kumbaga, rin may pagka mature na ang mga Kristuhanon dapat. No? They are not thinking about their own interests, but taking care of the interests and the need of others. You need to support one another in humility, value others above yourself. So ini ang gusto itudlo ni Pablo, ni Apostle Pablo, sa mga Kristuhanon dira sa Pilipay. Agod mas mapakita ang pinakamaayong ehemplo sang pagpaubos. Ginapakita niya ang kabuhi ni Ginoong Kristo. So ano bala ang pagkatao ni Ginoong Kristo nga may kaangtangan sa pululungon nga humility? Madumduman naton nga natawo, no, in the first place, in first palang pag imbukada sa pagpangabuhi diri, no, o pagkatao sa nga aton nga Ginoong Kristo nga natawo siya sa pasungan. Wala siya natawo, no, sa palasyo. Kaya ang pagkatao ni Ginoong Kristo ginapaabot ini, no, from the prophecy of the prophets, kag amoy ini, no, nga ginatunan nila ang pulong sang Dios. Ang iyang pagkari sa kalibutan, amo ang pinakadako nga ehemplo or example sang pagpaubos or humility. So he came down with a human nature. So remember the humility of the Lord Jesus Christ. He came down this world or this earth with human nature. No, sa pihak nga hari si Ginoong Kristo, nagpakatawo siya parihas sa aton, parihas sa tao. So Philippians teaches us about Christ kenosis, meaning he voluntarily self-emptying. This not mean that Jesus stopped being God, rather he willingly laid aside the privilege of heaven and took upon himself genuine human nature. So the Son of God became one of us. So ikaw kung hari ka na, no, kung prinsipe ka na, hindi ka niya kinanglan nga mag-downgrade sa imo nga kaugalingon. Kalaban, hindi sa sinikalibutan, no, kung nga dapat ma-improve na, dapat maging success kita, dapat ma-upgrade na to ng aton kaugalingon. Pero diri sa kabuhin ng Ginoong Kristo, suli ang kahimtangan, no? Ang Dios nagpakatao. He experienced hunger, he experienced thirst, he experienced weariness, he experienced joy, he experienced sorrow, he experienced human emotion, growth and development. So ang experience, no, sang normal nga tao na experience han sang aton Ginoong Hesukristo, mga utod, ang anak sang Dios nagbaton sang bugos nga pagtilaw, no, nagbaton siya sang lawas, kalag, huna-huna kagabubuton. And imagine bala, no, nga ang Dios mismo nagpaubos kag nagpili nga mahimo siya tao. Samtang kita, no, nga tao, gusto naton maging Dios, no, sa aton nga kaugalingon. Remember in the book of Luke chapter 52, Jesus enriched in wisdom and stature and in very nature with God and men. So bilang tao, nagdako siya nga pariho sa iba niya bata, Nung nagtuon man siya sa kasulatan with Mary, no, minatuluan siya, gina-educate siya, gin-timtar siya ni Satanas. Pero wala, ginbatuan ina niya, no, kaginlikawan niya ang temptasyon. Paagi sa pulong sa Ginoo nga naghambal siya, no, nga ang tao hindi lang mabuhi sa tinapay kundi sa pulong, no, sa pulong sa Diyos sa ila tagipuso. And the word, the birth or the Emmanuel of Christ or Emmanuel, God is with us, reminds us of the humility of Christ, because the Son of God willingly became human like us. So remember, as human are called to worship God and to glorify God because we are human. And the second, the humility of Jesus, he came down as a servant. So in the first place, once again, he came down as a human nature, tao. But wala lang dira no nagapundo or nagstop. He came down as a servant. So pagkatapos niya natao siya, wala lang siya na tao bilang normal nga tao, kundi ang iya kahintangan amo ang isa ka ulipon. So please take note the word ulipon, a servant. Jesus himself said, the Son of Man came not to be served but to serve. Ano ba lang ang tinutuyo nato, no, sa siningang libutan, no? Servisyuhan kita or kita mag-servisyo. So the purpose and the mission and the humility of Jesus Christ expressed as a servant. Bilang ulipon, ginbato niya ang paglibak, no, included dira, no, ginalibak ang atong Ginoong Jesucristo. And we can relate, no, sa atong pagpangabuhi. Ang ginduplaan ang atong Ginoong Jesucristo. Ginbuyayaw siya, no, gintigos, ginsakit. Ginsakit, no, kag sa katapusan, ginlansang siya sa cross. Kaginpatay. So imagine the kind of humility of the Lord Jesus Christ. Ikaw, Guru, no, Diyos ka, powerful ka. Libakon ka palang gani, Guru, no? Tumbahon mo na dahil ng inang tao. But imagine, let us allow the humility of the Lord Jesus Christ touch and reflect, no, sa atong tagsa-tagsa ng mga kabuhi ang makon mo. Ang Diyos nagpaumod sa iya kaugalingon. No, ginduplaan ang atong nga Diyos. Pero ano ang Diyos, no? Nagapaumod siya sa iyang kaugalingon. So no greater love has ever been shown that what Jesus did for us. Jesus emptied himself. He did not empty himself of his deity. Instead, he added humility to his divine nature. Mamati kay Diyos sa iya, no? Imagine na gani, no? Ang Diyos, makasarang siya, no? Magpaubos ang iya ng kaugalingon. So I hope we, believers of the Lord Jesus Christ, can expose, demonstrate, and genuinely, no, matutuod nga makahimo kita sa ginatuwag nga pagpaumor o pagpaubos. The Greek word labon, taking, means addition, not exchange. Bisan tao siya, madamo sang limitasyon, kagkabulayan, mas mabugat pagani, no, ang mga naagyan sa aton nga Ginoong Jesucristo. If you remember Baron Geisler, no, nagsiling siya nga sang gamay siya, naghandom siya nga kunsa magdako siya, gusto niya nga dream job niya amo ang janitor, because nakita niya sa ilang nga eskulahan, no, sa school nga ang mga janitor nila mga mabuot kag mabinuligon. So naghandom siya, no, sa iya nga buhi nga gusto niya amo ni nga klase, no, nga klase sang status ng kabuhi. So ang punto diri, mga utod, ang matuod nga alagad mapinaubuson. So isa ina ka ehemplo nga gilapakita.

is our hope, that our mindset as Christian leaders, we are all servant and willing to serve others and our God. So number three, the humility of Jesus Christ. First, he became human like us. And the second, he became servant. And the third, humility of Jesus Christ. He came down and became obedient unto death. He came down and became obedient unto death. Hindi lang naging tao o lipon, kundi ang misyon niya na maghalad sa niya nga kabuhi. Naging matinong manon siya. So imagine nga natawo ka para ihalad. Imagine nga ang purpose ng iyong kabuhi is sakripisyo. Magasugot bala kita, masugot bala kita sina, no? Nga kahimtangan. So Jesus, imagine wala sang sala, perpekto siya sa iyong kabuhi, pero siya ang nagbaton sang silot, no? Sang sala, sang kalibutan. And we believe Jesus was completely sinless. All human beings are born sinners, and Jesus willingly died to redeem sinners. Remember the death of Jesus Christ, not for his own benefit or fame, but for our sake. So in the Old Testament, no, nag-aalay sila, nag-ahalad sila ang mga Israelin hon, no, sing karnero para mapatawad ang ila sila. And in the New Testament, so Jesus himself considered the Lamb of God. Siya ang halad natun sa atong generasyon. So try to reflect on that, brothers and sisters. So in Isaiah chapter 1 verse 8, through your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. So paagi sa dugo kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo, we can experience the righteousness, the purification, the sanctification, ginpakamatarong kita, gintinloan kita tungod sang pag-antos sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. So Jesus was born to die for us. So please highlight that moment sa aton nga pagkabuhi. Ang paglansang sa cross mo ini ang pinaka huluya kag pinaka kubos nga matabo sa panahon sang Romano. O para sa mga Hudiyo, ang paglansang sa krus, ginakabig nga, ginpakamalaot ka sang Diyos. Once nga ilansang ka, dira, ginpakamalaot ka, ginkahuluya, ina, kubos, ina nga klase, nga ilansang ikaw. But what happened in the life of the Lord Jesus Christ? Ginbaton, ina, no, sa ngatong Ginoong Jesucristo. Nahuyaan siya, naging kubos siya. Ginpakamalaot siya. No? That is also included in the sudden sayings of the Lord Jesus Christ. Why, my God, why, God, why do you forsake me? No? Nga agin patumbayaan mo ako because of the sin of the world. To redeem the sin of the world. Ginangko niya ang sala. Ginbayaran niya ang sala. Wala siya, no? Sang kagtanong nila nato, no? Amuhin na ang gugma kagang desisyon sa ngayon ng Ginoong Jesucristo. So, thanks be to God for that kind of works or deeds of the Lord Jesus Christ. May pang hindi natun baliwalaon ang sakripisyo kagamatayon ng maging hatag sa ngayon ng Ginoong Jesucristo. And I hope i-highlight man natun, no, ang pagkamapinaubuson sa ngayon ng Ginoong Jesucristo na naghalad siya sa iyang kabuhi. No, nagpakatao siya, nagpakaulipon siya, kag naging matinumanon siya sa ginatawag nga kamatayon for the sake of the sin of the world, the sake of every believers who accept this privilege, no, this free gift of salvation. Kag inita na, no, panghangkat man sa aton, no, bilang kabuhi ng mga Kristuhano, nga hindi kita dapat maging tikalo, no, sa aton ng mga pagpangabuhi, sa aton ng mga kaugalingon. Ano ba lang aton ibug pabugal gid, no? We are all sinners, you are sinners. So, ano ang aton mapadayaw? Ano ang aton mapabugal? Ang aton hinimuan nga sala, ang malaot nga batasan. So, ano pa gidira, no, ang aton mapabugal sa aton nga kabuhi? Ang aton pagka lawas sa aton batasan. So, gabay, no, nga
ang pagpaidalom

Dagsang Kamatuoran. Kinasakdag sa Bacolod Evangelical Church. Kabay, may mga pagpakamayo kamong nabaton sa sining programa. Iwag sang Kamatuoran.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.